0: Batman ko slim, kami arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry to kay madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
1: DTX 500.
5: Ako si Junior Biliano sa Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugahan. Nang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pinout sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
6: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
7: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
8: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, may puso!
1: Foro de los Pueblos.
11: Tres minutos ang nakaligad sa tak na alas otso sang aga. Pabalik kita mga Haki 5 sa pagpalayag sang Foro de los Pueblos. Kaupod gyapon sa inyo alagad si Haki 5 Darren Salomeo Henson. This time mga Haki 5 check tang aton sininga patrol sa mga natipon sininga police reports. Nagkainabo diri sa aton sininga probinsya sang Capiz. Ining binaylihano o kon disco sa may Pontevedra bangod kay fiesta nagresulta pa sa kinagamo mga Haki 5 kag isa ka biktima no sang hit and run patay sa may Banwa sang Dumaraw. Sa line number 2 naka standby si Haki 5 Myla Vasquez Fuentes sa detalye, please come in.
1: K5 News FM live report.
12: Video ka K5 Darren ang pagkinagamo sa mga pamatanon kadungan sa pagselebrar sang Guyom-Guyoman Festival sa Banwa sang Pontevedra. Sa video nga ginupload sang isang kanitizen, nakit-an nga nagasabunotay ang duha ka mga babayi kung sa diin may isa man kalalaki nga nagatinguha kung tani nga matambagan ang mga nagainaway apang kaangay nga ginasablaw ini sang iban pa nga tumalanaw nga pabayaan na lamang. Talalo pang dun man ang pagkuha karon o kung ang nagkuha sang video nga kaangay nagkasadya pa kag imbes nga magbulig no nagpadayon lamang ini sa pagkuha sang video kung sa diin Sa karon ginaatinghuan ta nga kuhaon man ang payag sang Pontevedra PNP angot man sa insidente kun bala katinibaluan ta nga sa gipatigayon nga fiesta mayara sa mga ginpamta nga mga police personnel sa lugar agod mapabilin ang seguridad sang mga yara man niya sa area kag sang mga nagakasadya kag kung matandaan no indi lamang ni sa Banwa man sang Pontevedra natabo kon matandaan sang aton nga mga tagpalamati nga pag sang nagfiesta man no ang Banwa sang Panay Kikifab daren mayara man sang kinagamo no nga natabo kadungan manggani sa pagginasadya sa sini kag amuna nagangkon ni sang nanari-sari man nga komento kay suno di sa ila ang iba nagasiling kuntani kasadya lang ang ginkadto apang ang iba niya kay ti ang kalabanan man diri nakainom na no sang makahulubog nga ilimnon kay K5 daren.
11: So bali mga pamatan-on lang gid ni tanan nga involved K5 mai.
12: Based man sa aton initial nga informasyon no ang mga kabataan lang ni kay K5 daren so ang iba nagasiling wala lang ni pagintindihan ay ang ginhalinan sa siniya nga kinagamo kay K5 daren.
11: Wala gid ano ha? May mga naka standby abi no kun wa isang pulis wa gid barangay tanod kay di ba knowing nga ti fiesta hindi gid na mahimo nga may mga ano dira no mga force multiplier nga maga secure sa ano man kalinong kagkatawhay kay K5 Mayla.
12: Yes, kag amo na ang area dabi kay K5 daren ari gid niya sa tunga-tunga ang kinagamo. So ti kun ang mga kapulisan kag ang mga kagawa dabi iaara sa kilid no hindi ni ma notisyaran gid gilayon nga may nagakinagual nagaliya sa tunga kag amo na man ang aton karon nga labuton ang Pontevedra PNP kumbala ara gid man sa area ang kapulisan sang natabo ining insidente kay K5 daren.
11: Okay.
12: Sa piyak nga bahin wala ni nakasalbar sa kamatayon ng isa ka lalaki matapos ginapayag na hit and run sang isa ka salakyan pasado alas 8 sang gabi Mayo 15 sa barangay Tinaytayan Dumaraw Capiz. Ginkilala diri ang biktima kay alias Rick 40 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Ginapayag nga aksidente ini nga nabungguan sang Toyota Vios nga salakyan kag ginpadangat pa sa Senator Gerardo M. Rojas Memorial District Hospital. Sa Banwa sang dao ang mga biktima apang gideklarar ini nga dead on arrival sang doktor. Samtang voluntaryo naman nga nagsungka sa kapulisan ang driver sang salakyan nga sa karon nakahunong ni sa karsel sang Dumaraw PNP para man sa nagkaigo nga disposisyon. Kag padayon ni karon ang investigasyon sang kapulisan angot man sa insidente.
11: Sige.
12: Ini si K5 Mayla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
13: Puro de los Pueblos.
11: Madamog nga salamat kay K5 Mayla Vasquez Fuentes sa gindulong sininga police report. Kung sa diin, no, kadungan sa sininga fiesta dito sa may Pontevedraho, may ara naman sang kinagamo sa tunga sining mga pamatanon, mga kakifaimba o na kuhaan gid sang video ha, mga kakifaimba sa sining pagsilibrar sang Guyum-Guyuman Festival o dira man sila yan nagkinagamo pila ka mga pamatanon nga kuntani imbis nga mag-celebrate at ila siniyang mga hakifay, no? Ila siniya nga imo amo ang magkinagamo. Dapat kung tani bala, no? Nga kung may mga kasubong sininga okasyon, ha? Panumdumon gid sa nga ton, sinipila ka mga pamatanon, no? Hindi gin maghimo sa mga kasubong siniya nga mga kinagamo. Okay, nagaguba, no? Kung ano gid ba lang essence ang celebration, mga kakifaiba. Di sa subong no ang aton sininga kapulisan ang padayon man karon nga pag-imbestigar angot sa sining insidente mga kakifaiba imbes pa nga magkinasadya o kon mag bulig no sa sining kinagamo mga K5 no, sa video ya mabatian nga nagakinasadya pa ning mga pamatanon. Ha, mga K5 sadyahan sila nga may makitaan sila nga nagasabunutay. Ha, mga K5 mga ano ni Galio, mga babayi niyo. Oh, nagasabunutay mga K5 nga nakitaan gid ako nakuhaan sang video. Kagining nga natabo man nga hit and run sa may banwasang Dumaraw, masubo-subo gining biktima nga 40 anyos ang napatay mga Haki 5 sa sining hit and run nga natabo sang pasado Lasutso sang gabi sang Biyernes sa Barangay Tinaytayan. Mga Haki 5, nagsungka man ang driver sa kapulisan nga ara naman subong nakakustody sa Dumaraw Municipal Police Station sa pag-atubangon man sini. No, mga Haki 5, bangod sa sining natabo ga aksidente. 11 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 8 sang aga diri sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning gid no sa aton mga Facebook live viewers. Naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad kay aga si Robert dira sa may Banwasang Panay sa Barangay Pawa. Ma'am Vienna Villaruela, silingya happy birthday Doc Ramil Uy. Kay Ma'am Bernadette Umitin Galzado, mayong aga Haki 5 Sir Darren, happy blessed Sunday. Kag Gisril Colasino, no, nagalantaw sa Gihapon. Watching from Nasugbo, Batangas. Good morning man dira kay Tayro Di Cata sa Barangay Nagba, always gid nagamonitor sa K5 News FM Rojas. Kag kay Dudoy Warren, akon Warren Herosa sa may sitio proper man sa Nagba sa kwartero, sa tanan nga mga taga kwartero mayadayad gid nga aga kag pagpamati. Kag dira man sa Light Shine Bright Cookhouse sa may Punta Tabok, always man nga nagamonitor Day Nainelia and Ate Bebs. Kag sa Raj Kainan sa may Punta Tabok sa kay Taros Marie and to Jojo Aperes. O siling sang aton sininga netizens sa sining natabo nga kinagamo ho kadungan sang fiesta sa Pontevedra. Ikaw na gani magtambag, sumasumbagan pa. Tapos, ano ni, maintra ka na lang kay nasumbagan ka na, ti ma-video ka na lang da. Kag muna gidya subong nagamit ang Facebook para makakwarta, balay na gani nasunog, tulokon videohan pa. Hasta maubos, basta may Reels Haha Philippines. Oo, no? Amo nang na-observe natun subong. Nga daw, masakit kung kaisa ka matuuran kung may mga insidente mga Haki 5 imbis nga mag report no sa aton sini nga mga awtoridad sa aton sini nga kapulisan o kun sa bumbero man imbis nga unahon magpanawag pangayo bulig unahon paya ang pag video para may kung kaisa no may i-content lang para mag viral mga Haki 5. May sana dapat sa mga baguhon man no, nga mga ginahimo sa karon sa aton sini nga mga kauturan mga netizens nga bala kon may mga hitabo bala kaangay sa mga kinagamo sunog o kon insidente no mga Haki 5, so dapat ano ginato no ang dapat naton nga himuon nga unahon nga magpanawag kita no sa mga rescuers no mga responders mga awtoridad naton no mga Haki 5. Oras aton sini pagpangalagad 14 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sang aga diri sa aton sini nga pagpangalagad mga Haki 5. Kay Nong Junior no kay Nong Rohel Bernas Junior dira sa may Aglalana sa Banwasang Dumaraw May naayad gid nga pagpamati sa family Bernas and Henson sa may barangay San Juan and barangay Aglalana sa Banwasang Dumaraw. Kay nung Junior, kay nung Bongbong, kay ning Pinky, kay ni Ruby, kag kay Dudoy Rinel, no, kag kay Paruhel man da, kag kay Maangga. Sa mga kabataan man dira, medayad gid nga pagpamati sa inyo. Thank you gid no sa pag-monitor diri sa aton sini nga pagpangalagad. 15 minutos ang nakaligad sa tak na ang alas 8 sang aga diri sa aton sini nga pagpangalagad mga Hockey 5. Kagabi no na intercept sang aton sini nga katapo sang Pontevedra Municipal Police Station mga Hockey 5 ining isa sa mga suspect sa natabo nga pagpang-hold up sa may banwasang Pontevedra mga Hockey 5 o gina tinguan man aton malambot ang aton sini nga hepe sang Pontevedra Municipal Police Station na ang hindi pa available sa mga aga, pero sa aton sining initial information ining na intercept nga isa sa mga suspect sa pangpanghold up sang mag-asawa to bala kun inyo madumduman mga Hockey 5 sang Mayo 13 ang isa sa mga suspect nga na intercept kagabi ang nagapangidaron sang 34 anyos si Jeffrey Silpaw, residente manigali sa banwasang Pontevedra mga Hockey 5 sa barangay Bailan. Ang natabo kung paano ininadakpan sang kapulisan based aton sining initial information. Naka-receive sila sang information nga may isa ka persona nga naga pakadto pakari no sa barangay Guba mga Hockey 5 sa banwasang Pontevedra kag makaduluda ang iya sini nga mga hulag mga Hockey 5 diri nga nag patigayon man sa pagresponde ang kapulisan rason nga na intercept ining si Jeffrey nga isa sa mga suspect sang hold up, no? Kung pagpang-hold up sa may banwasang Pontevedra, mga Hockey 5. Kag dito na dayon, no? Na-recover ang ining armas luthang kalibre 38. Kag may ara pagin nga recoveries nga ginapatihan illegal nga droga. O, damo pa ni nga recoveries nga pila ka sa Shea, no? Sang suspected shabu. May kabugaton nga 30 gramos kay nagabalor sang masobra 200,000 pesos. Mga Hockey 5. O kag delikado pagid kami ara pagid ni siya sang isa ka unit sang granada nga ni-recover sa sining suspect. Mga Hockey 5. Kag matapos no nga nadakpan ini positibo nga ginakilala sang mga biktima. Ining mag-asawa nga na biktima sang hold up sang Mayo 13 sa Barangay Takas. Sakay sila sining nga tricycle gab-i man to natabo mga Hockey 5. Gintumod nila ining na-intercept kagab-i nga lalaki nga isa sa mga suspitsado mga Hockey 5. Kag sa subong no padayon pa ya ang kapulisan no sa pagtumod pagid no sa mga kaupdanan sini kay hindi lang ni siya isa ha nga suspect sa natabo nga robbery hold up sa Barangay Takas sang Mayo 13 mga Hockey 5. Kag ining nadakpan kagabi no ginkustodiya na ni sa Pontevedra Municipal Police Station para man no sa pag pasaka sang panumbungon no angot sa sining na recover man sa iya nga armas kag suspected shabu pila ka sa siya isang suspected shabu mga Hockey 5. Ibaloon man aton ni no aton ini nga ibaloon sa aton sining Pontevedra PNP ano balang background sining suspect gani Mga kaki-5, nga may mga kalibre ini sang armas lutang kag granada at kag illegal drugs mga kaki-5. Ayhan, nag-engage na ni nga daan sa sini nga illegal nga buluhaton. Imposible, no? Kay kalabanan, nagahimo sa mga krimen, mga haki-5. O kalabanan, gidya, nagaduso sa illegal nga droga. O kay hindi manimo mahimo ang pila ka mga butang, no? Nga mga illegal, o kag-krimen, mga haki-5. Kon, o ara kaysa sakto nga paminsaron, amo nang epekto kung kaysa sang illegal nga droga sa isa ka individual, makahimo gid sa mga indi maayo, no, mga kaki-5. Tiko dos gid sa aton sini nga makapulisan sa ila man sini nga ginhimo nga tikang o connection, ha, mga kaki-5 nga madakpan ining isa sa mga suspek sa nagluntad nga pagpanghold up sang tinalikdan nga Mayo 13 dira sa may barangay Takas sa Banwa sang Pontevedra. Oras aton sini pagpangalagad 21 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sang aga. Mga kaki-5, ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C, mga kaki-5. No, kay balubala ka mo nga ang Mighty C alkaline vitamin C. No, mahimo gid nga makapapag-on, makahatag sang mabaskog nga resistensya sa inyo sini nga ikayong lawas, mga kaki-5. No, sa mga nagapalang luya, kun madasig magluya, madasig magkapoy, no, mga kaki-5, madasig makapoy, masami lang stress, ang mga kaki-5 kulang sa enerhiya, kag masami ginamasakit, no, ginatrangkaso, ari hatagi sang bastante nga proteksyon ang imo sini nga kaugalingon, ang imo sini pinalangga sa kabuhi kag ang bugos nga pamilya sa pag take man, no, adlaw-adlaw sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C, mga kaki-5. Sa Mighty C alkaline vitamin C ginapapag-on sini ang imo sini nga resistensya kag mapahilayo sa mga nanarisari nga mga balatian, mga kaki-5. Ama angkon mo gid ang bastante nga vitamin C level, mga kaki-5. Kon ikaw naka take, no, sang Mighty C alkaline vitamin C every day, mga kaki-5. Ang Mighty C alkaline vitamin C available ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Kagang clinic diri sa Roja City, diri lamang sa McKinley Street, sa tabok lamang sang PLDT. Kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar, available man ini kag subong man online, ha, pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga haki-5. 23 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 8 sang aga diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ang dugang panaton diri nga mga balita kag impormasyon aton nga balikan, mga haki-5, pagkaligad sa mga importante nga pahanumdom. Kindly stand by.
14: KK5 News FM. News FM.
15: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
16: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO, ang BCO, yung may Ditri, Ditribayo.
17: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
16: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO, ang BCO, yung may D3.
18: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: taas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
5: Si sa kadlo, kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
6: Subong, kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, niko ginibatsa.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta sa buong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyag. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
16: Performance mo bala? Maluya na?
17: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
14: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Di kasi.
17: DGX 500.
19: O, si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugin ang akong nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian nimo sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
17: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
3: D3 Bio.
8: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
17: D3 Bio.
3: Ang D3.
17: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
17: Yung may D3.
1: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mang DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mang DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
5: 27 lot.
6: Nung ginabatsyag mo sa
5: high blood git ko.
6: Kailan sa una ang blood pressure?
5: 180 over 100.
6: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
5: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
18: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mabakan mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
23: Mabakan mga butika. Ga, mag-joy ride man tabi ga.
24: Wala sa kondisyon ang bakin ako ga.
3: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
23: Tiga, ma-joyride na ta.
24: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
23: Sakay ka kidiya.
24: Siyempre, naka-extend ko ya.
23: Basta sagad nga driver, extend, lover.
3: Extend, supplement for men.
23: Yahoo!
3: DTX

0: 500. Mapakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops ato at ang I-Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
4: Puro de los pueblos!

0: 27 minutos ang nabili ng tisita magdangat sa takna nga alas 9 sang aga. Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpalayag sang Foro de los Pueblos Sunday Edition. Tapod nyo sa gihapon ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Sa aton pasinidugang ang mga balita, mga kaki-5, ang COMELEC Voters Registration para sa 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections, mga kaki-5, alas day na lang buwas, no deadline na buwas ang voters registration, mga kaki-5, no, para sa eleksyon nga natalana sa Nobyembre 2. Siningatuig, no, kung wala sa mga changes, eh, no, mga haki-5, bangod gani nga kay balo naman kita may ginaduso sa Senate, particular ginaduso ni Senadora Amy Marcos nga i-postpone naman. Pero nagahinyo ang COMELEC in kaso ginman mag may mga postponement, hindi maglapaw sa March 2027, mga haki-5. Pero sa subong, no, wala pa man sa mga bag-o nga anunsyo nga kung may bala may pagbag-o, madayon na, no? Madayon gid ang Barangay and SK Elections, mga haki-5. Gani sa aton sini nga mga kauturan ang COMELEC, no, particular diri sa Capiz, daga panawagan gid, no, mga haki-5 nga magparehistro, na base buas bala damo naman sa mga magapila, no, mga gapawat-awat lang, deadline, hindi lagi nahulat, no, mga haki-5. Kagka, kumusta bala, no, ang ining patigayunon nga eleksyon, ha, mga haki-5. Kibalo naman kita, no, pag barangay and SK elections, di ano gina, no, manual voting, mga haki-5. Ari pamatian naton na ang panawagan sa aton sini nga COMELEC Capiz kag update man, no, angot sa kung pila ng mga nagparehistro diri sa probinsya sang Capiz, ang mga kaki-5 kag panawagan para sa mga wala pa dira iya makaparehistro para magabuto sa panabuton nga pinili ay, mga kaki-5, pamatian naton si COMELEC Assistant Regional Director kag Provincial Election Supervisor Attorney Will Arsenio.
1: Pagkatapusan sa atong registration. So, the province of Capiz, COMELEC, no, prepare na kami na ang last day. Okay, hindi ka natin experience damo kita sa last minute. Okay, hindi natin masarang alam, labi sa Roa City. Okay, Roa City, Japan ang pinakadamo. No? Ang natin nga registro. Paon ko karon ang numbers kung pila na ang nadugang sa aton ni registro, but as of kahapon I think na figure, no, as ang kahapon lang na mahatag sa imo, ang kahapon na itong registration is 851, no, but ang Roja City is 256. Na-notice naman for several days na nag-pick up ang aton registro. I think damo pa lang gusto gid mag-transfer. So hopefully kaya noon ta in the next few days mga parehistro sa aton sa pagkanto sa opisina. Kasi as masarang lang ako as much as possible. Itong
2: 851 attorney sa Bilog province kahapon lang gito.
1: Kahapon lang na, no? 256 sa Roja City, and then ang Panitan 77, no? Panay 73. So in short, ka-pick up na nila mga lugar. Gadamo na sila, and siguro natin makita nila last minute na naman yung iba nabi.
2: Pero attorney, may ara bala kita sang hambaltagi na monitor ng mga high-risk areas diri sa probinsya sang Capiz?
1: Okay, so far wala pa, no? Wala pa man kami meeting sa PNP about areas of concern, but wala pa man. Kasi normally na siya, after the filing of the COC, natong ina-determine based kung sino atong mga kandidato, kung mayara kita ng areas of concern. But definitely areas kami mga insurgency media, no? Para inaya. As always, election on election areas of concern na naiya sa tanan. Ang natawang talang is kung may intense political rivalry after the filing of the COC, and if there kung may ara presence of ano, private armed group pag na ginatawag damo kung nga related dyan sa atong election. Okay, sumuong is Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Monday. So may 5 days pa kamo to go to Opsina sa Comelec and register. No? Transfer is allowed. So, but provided, of course, makahatag ka proofs na nag-transfer na di magdara sa mga lugar kung gusto matransferan, no? 8 to 5, including sa Madonna, and Monday will be the last day. Hopefully, makakad ko kumatanan. First come, first serve lang ang commission elections. So, as always, no? So, kung medyo nag-amot na dahapon, mahaba ng pila, most probably, di ka na napakater. So, it's the same magdapon. So, yung pabuto na malalaman.
2: By the way, attorney, no, ang registration area ta sa diin.
1: Okay, every day, no, like iba-iba ang atong registration areas. Pero normally, ara kita sa opisina sa election officer. Except for Tapas, na ara ito sa cover gym, paluyo mo lang na, no? Isama lang ng cover gym sa Tapas. And ang Rojas City Comelec is ara sa SM, para malamig. Para manamigid ang ilang pag-register at the same time, makalagaw-lagaw na lang. So isama lang na ito, registration center. Mga mga kita SM, Rojas City, SM lang na. Wala ito.
3: And it will be manual. No? As you have heard sa chairman sa commission, George Erwin Garcia, as of I think last month, no, naka-print na kami siyang official ballot sa commission elections. It's a manual ballot, so manual voting also. So ang tanan nga ngalan sang gusto mo iboto isulat mo get. Hindi ni siya sang automated elections. Hindi pa kaya sa commission elections ang isa ka automated elections sa barangay. Okay. Ang pag-automate sang isa ka barangay elections ara man iya Japan sa damgo sang commission elections, no. If you notice, mas manami ang automated elections kaysa sa manual. Damo naghambal, de balik ta sa manual kay mas manami ko, no. Haven't you noticed nga kung automated ang aton elections, madali ang isipay, wala sing masyado violence, no? Pabalaan mo na the day after pagbugtaw mo, balaan mo na kung sino mayor mo. Alex ang una, ako sigurado ko may edad na ako, no. Pila na ka manual elections na naagyan ko as Comelec. Tugay-dugay yung matapos, no? 5 days, four days, 5 days bago mo matapos, bago mo makroclaim. Sa Banwa, you have hulat kada 2-3 days. Sa province, hulaton mo tanan matapos. I mean, dugay. And tendency-wise, kung ang mga perding nga kandidato, kumanggam mo, wala pa matapos, wala pa ma-proclaim, ang inisipay, mamblema ang Comelec. No? Kag ang aton nga mga pulis, gapulaw man pila ka days sa matapos ka mo, members of the media sa una. If I remember right, ang mga nauna sa inyo, kung ano man ang pulaw namon to, amo man ang pulaw nila. Kung ano tulog namon to, tulog man sila to. No? So, muna kadugay. So, mas marami gidman, wala ginamahalin sa, ara gina sa damgo sa commission elections. Kung pwede, lang. No? I-automate naton. But ang challenge dira, kada barangay, abi nag-proclaim ka eh. So, iba ang proclamation sa national and local kaysa sa barangay. Diba? Sa barangay, may barangay board of canvassers kagid yan nga nag-proclaim kay kapitan. Hindi yan nga ginadala pa na sa munisipyo. Dira na yung mismo yung sa barangay, sa isa ka eskwelahan, like Lawaan, dira na dalawang tanan, no? Dira inisipay kada classroom, and then ang mapili lang ang Comelec, tatlo ka maestra nga himuon sa barangay board of canvassers, sila na ang makanbas, kag sila ang maproclaim sa kandidato. So kung may 47 barangays ka sa Rojas City, 47 man ang imo barangay board of canvassers. Unlike kung local, isa lang. Sa City Hall lang. May ERB hearing ni, no? April 21, may total number of voters na kita, 538,633. Now, pina kamadamo diri ang first district 288,126, no? And second district that's 250,507. Sa una gamay lang ni ang diferensya. But na-notice namon mas damo ang nag-register subong sa first district eh. Oo, no? This is although pito lang ni 6 towns and 1 city lang ang first district. But ang Roja City is, kung panumdumon mo, halos tatlo ka banwan eh. Sa Roja City, you have 113,471 registered voters. So, kung i-compare mo na sa mga banwa, that's 3 or 4 na nakatowns. Although pulo ka banwa ang ara sa 2nd District. Foro de los Pueblos.
0: Nabatian, no, mga kaki-5 si Provincial Election Supervisor kag Assistant Regional Director sang COMELEC Western Visayas, Attorney Will Arsenio, mga kaki-5. So last day na lang, boss, no, mga kaki-5, agahan nyo pa ha sa aton sininga mga kaki-5. Sa mga wala pa dira ay makaparehistro, ano pang ginahulat nyo, laban-laban ti boss, expected na, no, sa pihak sang malawig nga schedule, no, mga kaki-5. Expected managyapon sa last day, laban-laban damo gina magapila naman. Gani agahan nyo sa aton sininga mga kaki-5 sa mga wala pa makaparehistro para sa barangay and SK elections. Nga posible, no, madayon gid sininga tuig, no, sa November 2, 2026, mga kaki-5. Kung may mga changes di ang ginahinyo lang diri sa aton sininga COMELEC nga hindi maglapaw sa March, no, Marso 2027, mga kaki-5. So kung may mga changes gimang postponement sa November, basta hindi lang yung maglapaw March, so posible nga January, February, basta hindi lang maglapaw March. Amo nang ginahinyo sa Commission on Elections, mga kaki-5. So, ano pa man niya, no? Ang ginaduso ni Senator Amy Marcos, wala pa man niya na-approve, no? Kag posible madayon gin sa COMELEC ang barangay and SK elections, mga kaki-5. Aton oras sa 14 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 9 sang aga. Adiri sa aton sininga pagpangalagad, mga kaki-5. Good morning gid kay Sir Mike De La Torre, ginatamyaw ya lang ang CVM Pawn Shop dira sa may Uyo Torong Street sa Banwa Itkalibo kag sa Alpha Omega Beta Ombets Fraternity and Sorority. Ginagreet yaman, no, ang family De La Torre and Dulfo sa Sitio Kapulan, Barangay Indayagan Maayon. Kag sa family Sirado sa Barangay Liong, especially kay Attorney Vincent Tutong De La Torre Sirado. Kag sa family base sa Barangay Buntod Panay, kay Pakas Gaga Jonas, kag sa Sukgang family, kay Pakas Richel and Maricel. Kag sa Binlero Store, ginagreet ko man sir, nagabaligya at mga karne kag baboy, kag kay Auntie Daday De La Torre, Binlero, kag kay Uncle Bitit Binlero sa Barangay Tuburan Maayon. Kag sa Lambarte Sari-Sari Store sa Barangay Poblasyon Mambusaw, kay Uncle Zalde Lambarte, kag Auntie Gingging Uncle Eden. Greetings coming from Sir Mike De La Torre, mga kaki-5.

Oras sa itong siningapag, pangalaga, 12 minutos sa nabili ng tisita magdangat sa tak na alas 9 sang aga. Ang iningabahin mga Haki 5 buylog na ginadulong sa inyo sang D3 Bio mga Haki 5. Ang D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist, no, nga madamo gid nga mga benepisyo nga mahatag no sa aton sininga ika ang iyong lawas mga Haki 5. Pinaagi sa pag take no sang D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist, mga Haki 5. No, kun kamo masami gina allergies, gina trangkaso, ubo, sipon, no, mga Haki 5. Ari ang solusyon, the superfood supplement, no, nga ara na tanan, the pharmacy, no, mga Haki 5, ara na tanan sa isa ka soft gel capsule, mga Haki 5. Ini ang superfood supplement crafted from cold pressed virgin coconut oil nga manggaranon gid no nga source sang medium chain fatty acids mga Haki 5 no ang medium chain fatty acids so kon MCFAs ha mga Haki 5 naga-transform ini no sa mga remarkable compounds pareho sang monolaurine, monocaprin and monocaprilin mga Haki 5. Amuni ang mga antimicrobial powers ama kabato sa mga kagaw, mga mikrobyo kag bakterya mga Haki 5. So maka ano gid no maka panami gid no para sa aton sininga ikaayong lawas makapa-enhance ang aton sininga immune system kun ikaw everyday nga nagainom sa Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: nga makahatag ginusang maayo nga benepisyo para sa inyo sini nga ikayong lawas mga kakifay. 10 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas sa alas 9 sa aga. Adiri sa aton sini nga pagpangalagad mga hakifay. Asa liwat no sa amon gid nga pinalangga nga Chief Executive Officer sang K5 News FM Philippines kag sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Happy birthday gid no sa liwat sa amon sini nga maalwan, mabuot kag mapinilanggaon nga CEO nga si Doc Ramil Itang-Uy. Wish lang namo no more birthdays to come kag good health. Madamo gid nga salamat sa liwat na sa imo sini nga inspirasyon nga ginahatag sa imo sini nga mga personnel no sa bugos nga K5 News FM Philippines personnel kag sa maayo gid no nga pagpamalakad kag madamo gid nga salamat no personally sa opportunity no nga natagaan kita sang kahigayunan nga makasulod diri sa K5 News FM Rojas. Sa liwat no sa amon sini nga big boss, happy birthday gid. 8 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 9 sang aga. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga Hakifive. Standby na sa mga masunod nga programa sang K5 News FM Rojas. Duga nga mga balita kag impormasyon tutok lamang diri sa 100.9 MHz sa dilisuan sa inyo sini nga mga radyo kag padayon lang nga i-like, i-share ang mga naka-post naton nga mga balita mga Hakifive sa aton sini nga Facebook page. Ang K5 News FM Rojas para mangin updated kamo no sa mga balita, ma-share nyo sa inyo sini nga mga friends, family, sa mga friends and family man sagwa sang pungsod mga kakipay ba mangin updated sa mga balita kag impormasyon. Sa pangalan sang bugos nga hubon sang K5 News FM Rojas, kaupon naton sa technical side si K5 Michael John Detoga. Samon sini nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager ka K5 Ma'am Amy Orlin sa Berondo. Samon maalwan mabuot kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uya. Ako naman ang inyo alagad si ka K5 Darren Salomeo Henson para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: O si Karen, damo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas suppose kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nga sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging ukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
5: GTX 500. Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
6: Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sa matasig na pagkimulat? Kalaman ang abyan?
5: Mag-GTX 500 ka!
6: Kaysa GTX 500.
5: Ang stress, malikawan.
6: Pagkamurigon, malimtan.
5: GTX 500.
7: GTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
5: GTX 500, mighty C,
9: alkaline, nga vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dali kasi napit akong tubo.

0: Arthritis na galero, sa pagsugod ko, inom sang may TC, 2 capsule 3 times a day, sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang may TC.
1: May TC, mabaka sa mga butika. May TC, alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may TC sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak, tibo gid ka tama.
1: May TC, mabaka sa mga butika. TDX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit tigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
6: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig kagabi. Sa diin ka, pipito.
7: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
8: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
1: Extend
8: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
1: Extend
8: Supplement for Men.
9: Muling binuhay mo.
10: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
11: Ako si Norma Vista, taga-Bato Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX X500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
12: I Care Gold.
13: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
15: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
2: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
1: Ma-edukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Mga soki naton nga tagpalamati, welcome na sa programa Mga Informasyon sa Ikayong Lawas. Kabay pa, sige ka mogyapon sa inyo daily supplementation sa makabulig sa inyo as prophylaxis para sa hindi kita matakdan sang trangkaso, hilanat o buho kataro. Mag DTX 500 sa kadadlaw for your cellular health, and as well mag Mighty C or Pure C to boost your immune system, and of course the Virus Buster D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso, istoryanta karon na ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, Sammy Pedrosa, and Sir Boy Solweta. Dr. Ramil,
7: sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, tanan nga mga nagasunod sa sini nga palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Isa sang mga manami nga stress reliever is music, no? Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati ka Sir Boy sa tunog sang tubig nga gatubod, no, sa stream, mm-hmm, sa very relaxing. So yung mga Japanese mahilig na sila, therapeutic na, no, ang mga busay, mm-hmm, no, kakampiyon.
7: So, pero music therapy,
6: mm-hmm, music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol kabi, paano, mm-hmm, mo mabatian ang words nga I love you? Paano, mm-hmm, mo no kabulubudlay? You know what, ang aton dlonggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mekanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any move or any sound nga batian niya, ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imong nga sugar. That's why kun nubo man blood sugar mo o kun ini balang kwan ka, hypoglycemic, way kabi ka kahaon, gabagting na
3: gamo na sa, no? Isa sa platandaan nga, before ka bala malipong, mabagting na sa anay, kung stress ka, amo man na, no? So, amo man ni, ang palatandaan, kaginaguba, kung taas ang imong blood sugar levels. Duwa ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sa pamatinan, yad tong nagligad nga 2008 kag 2013. Naimbaluan sini nga ang sobra katas nga blood sugar sa dugo ang nagadamage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ. Again, your blood no, amo ni siya ang transport sang aton oxygen, transport sang aton mga nutrients, di kundi na to ma-deliver, magka-problema ka. Dapat taas ang imo nga antioxidant sa lawas. Unahon naton si Mighty C or Pure C. Ang aton nga alkaline nga vitamin C will serve as an antioxidant, Dr. Ramil?
7: Correct. Kay mostly lang ha. Mm-hmm. Ang gakabungol, tigulang.
3: Husto.
7: Pero may mga tigulang nga hindi bungol.
3: Oh, araman,
7: the reason one is, taas ang antioxidant.
3: Oh,
7: Pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
3: Isa
7: ka lang. Pa, wala na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
3: Husto.
7: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500 kag Mighty C?
3: Mm-hmm. So, aging.
7: Aging is one of the reason. Wala na gabase sa edad.
3: Pag edad mo, abito
7: kag kay mayara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old,
3: hubin pa.
7: Like in general ba?
3: 70 na, pero daw 60 lang.
7: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60, 50 lang. So diri like, nagpabalo nga kung puno sang antioxidant imo lawas, hindi dali basta matigo lang imo nga organ.
3: Amugid. Sir Boy.
7: So kung pabungol ka, way kaginom antioxidant.
8: Kag hindi ka dasig mabungol ah, no? Especially kung exposed ka bla permis sa loud music.
3: Amo man na, isa man na, doksa.
7: Excessive noise exposure.
3: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Ining singgit sang misis nato. Isa, makabungol.
7: Makabungol? Para di magubay mo ang lunggan, layas ka.
8: Palayo ka na.
7: Pero kung gusto ka mamati ka, mag-DTX ka para may panglaban ka.
3: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman, dito ka sa dalong, purting makinag, haot siyang bangko, the more ka mag-DTX, mag-Mighty C.
7: Correct.
3: Amligan ng inyong pamatinan.
7: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalongan. Kung naka-DTX 500 ka, kag naka-Mighty C ka.
3: D3 Bio will help you as well para sa imong mga infection.
7: Mga viral infection.
3: Viral infection sa dalongan. So if you have D3 Bio in your system, na may ara ka monolaurin, it covers all the cells including ang cells ang dalungan mo.
7: Ang mostly ang ginaigo sa dalungan is kung may measles ka, mumps. That's araman, viral infection, guba imo ka na. Imo pamatinan.
8: Ma-infect ang dalungan mo, inablang gatulo na.
3: Ay.
8: So kinahanglan mo mag D3 Bio kay mo na kabagdanan man sa pagkabungol.
3: So ini ha, simple
7: meningitis.
3: Lang. Meningitis. Meningitis sa man, maka-affect sa imong...
7: Pwede apika inflammation sa imong brain.
3: Example, wala ka gadya balatian, but old age will eventually destroy your ears.
7: Kagrabe gilang diabetes, Sir GP.
3: Grabe gito.
7: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na, mag-Mighty C ka na or Pure C, para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar, nga among rason nga ang nagkaguba ang imo nga palamatinan.
3: Isa lang ni kunong hindi mabulong sang titis, may tisay nga bungol mo. Inang ginasukot sa utak.
7: Kalama.
3: Mabungol-bungol.
7: Kanang patulog-tulog po.
3: Sige. So, hapos lang ha. DTX 500, Mighty Sir Pierce, and D3 Bio para amligan na to ng aton nga dulonggan.
9: DTX 500!
10: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tilang imo blood sugar sang una?
10: Sobra 300.
3: So, pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
10: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
10: Oo.
3: Mga ano nakadugay ka naginom?
10: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
10: Oo.
3: Anong resulta? Tila na?
10: Sobra na lang 100.
9: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
3: Ang baho sa ilok, lain naman yung problema, no? Nami niya, Sir Boy, para sa baho ilok, maligo ka anay, no?
8: Correct, no?
3: Mag Santon Plus Herbal Soap and
8: Clinica Dio Fresh, no? Pibiskan bungol ka, makasimot ka kaya baog yapon ng ilok, no? So, mag Clinica Dio Fresh with VCO, ginatap na tanan nga mikrobyo nga gakos ang imo body odor, no? So, ang body odor is caused by bacteria, no? Some of them, viruses and fungi, ginatap na na ni Clinica Dio Fresh the Campion gid kun gin parisan mo sang Santon Plus Herbal Soap right. With VCO man no
11: ilang ga pahamot aga paputi pagay sa
8: buhi paputi pa
11: no sa mga itom nga ilok da
12: subong medyo matugnaong panahon abi maghigop kamo sang wow. Kapina naga
11: detox
12: ka
11: pa DTX Coffee Mix
7: DTX Coffee Mix or DTX Premium bili lang kamo da
12: you try man abi ang DTX Premium kuming lokwarta ka sobra gamay man lang ang diferensya sini si Boy pero dako ang advantage
8: sa mga right. Nakasarang oh. Ha nami ni Shaki may extra pagitya nga antioxidant kampyon na daan ang ano ha, DTX Coffee Mix ha iniki may gano mushrooms ni siya kag may stevia sundo may premium feel ang pangapi
12: at mas taas taas ni gawa iya nga DSE part ano
7: correct uh-huh. As kag siyempre ang paman gid niya nga kani mushroom ganoderma tapos ang yatam is
11: puro natural stevia
12: hindi kaya magka problema sa
7: pag masaling kay stevia nubo na yung glycemic index
12: hosto
7: hindi dasig magsaka ang blood sugar so try nyo DTX Premium nami siya sa mga may diabetes
12: kag kung mabinuligon ka sir boy we have a coffee for you no Rayo Coffee every time you buy Rayo Coffee and you drink it same man gapon ang effect kanami man sa gapon para sa imo pero gabulig ka because portion of it gakadto sa Rayo Foundation kag ang circulation importante sa lawas that's why kung kulang ka exercise you take extend. Food supplement all right kag bulubanyos banyos ha mag bulubanyos ka sang oil ha naton
8: hindi best combination
7: pa massage gid once a week no aside nga gainom ka DTX 500 aside nga gainom ka Pure Sil MTC pa massage gid sir boy kay para nagakuha ni promote sang manami nga sirkulasyon aside nga ga exercise ka lain pagid yang kuan mo
8: lain yang massage doc no
7: kay syempre katublang mga nagtulog-tulog to nga mga ano mga dugo sa higadigad pagpupugaon mo na madlagan lang na
8: dagan
7: tayo doctor no bla pang doton mo pagpisilon mo malaga na lang
13: impormasyon sa ikaayong lawas
12: now kaagi ka mo bala bata no kung kaagi ka mo bata may siling kagisa nga ang bag-o bata gatambok so paano ini nga masolusyonan sang D3 Bio ikanami gali ka D3 Bio nami gali sa after nagbata sir boy no
7: sa mga gusto pa nga mag-maintain sa ilang frame sa ilang mga sizes
12: sa tanan sa mga tanan nga mga obis ha
8: makadugang
12: na chubby
11: D3 Bio
12: yanta ang D3 Bio kag ang inyo nga extra weight sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta
8: D3 Bio could help a postpartum mother o ang babae nga bago bata in a lot of ways ano halin sa breast milk halin sa pagpaniwang D3 Bio will be with you okay first and foremost no ano ginaobra ni D3 Bio sa lactating mother o sa babae nga bago bata number one ginapadasig ang metabolism no understandable naman ang babae nga gabusong palakaon gid ni no
7: siyempre nga gadidi mo
8: so ini siya away ni siya gatanaw sa niya figure no ang ginatanaw niya ang nutrients nga ginakaon niya para makadto siya baby that's why you need
11: D3 Bio siyempre way gatanaw sa ginakaon nila ang labanan ginakaon niya mga tamis
8: correct
11: mga cakes so basta gabusong ka mo ginang paborito mo kaunon amo na gatambok sila sir boy
8: correct so kanan lang kung mag-crave ka mo mga mothers no pamati gid kung mag-crave ka mo dapat sakto-sakto man hindi lang nga tungod nag-busong ka sige ka lang kaon tamis ka mo na yung craving you need to control
7: nutritious dapat mga pagkaon mo is more on antioxidants like inom kaon ka mga blunggay mga gulay kaon ka prutas amo nang ipakaon sa imo bata hindi nga sila nga noodles ang gihapon da tamis amo na idaso amo na ipakaon mo sa imo bata daw kalaw ay sir boy kag isaga katabuan pa nga hindi na magdamo ilagatas madulaan na sila gatas di dere matabo nga maggasto kapagid siyempre mabakal ka kuan mo cow's milk
8: cow's milk imbis nga imo milk no which is among nakalanan sa body mo of course tawo ta dapat ang gatas ang inahatag sa aton alin man sa tawo no so amo na ang ginatawag nga correct way of feeding your baby so ano gid bala ang ginaobra ni D3 Bio para magdiwang ang babae nga
7: para mabalik ilang frame
8: mabalik ang figure no mabalik ang Coca-Cola
7: ka bagay na sir boy nga pwede mahimo ni D3 Bio nga hindi mahimo sa D3
8: amo na isang ni nga mga ini mga bagay ni si D3 Bio lang ni makaobra hindi ni maobra sa ordinary yung vitamin
7: ang,
8: D3.
7: Ang MCT nga ra sa D3 Bio, number one, ang himo niya, sir boy, i-release niya ang isa ka hormones nga gitawag leptin. Ang leptin, ang maning hormone nga gina-decrease mo appetite.
8: Correct.
12: Okay.
8: Gina-control ang imo.
7: Control imo gana, hindi nga kaon lang nga kaon niya, tapusan guro, nami man tani slip tino, apil sa iya o brasser boy, nang magpili isang nami nga pagkaon kag suplemento.
8: Correct.
7: Tani may liptin man tabla nga ang piliyo na to, pagkaon nga makababusog, pero sustansyado.
12: Pag inumobisang suplemento.
7: Kag basiling ka nga, D3 bayo lang ko, hindi lang ko D3.
12: Pag inumobisang isang D3.
7: Alam-alam sa iyo liptin, no?
12: Pag inumobisang D3, pagtupas sa baba, si slip tino mo, doon mo to prakpa.
7: Dinamo. Ikaduha nga bagay nga kaya mabuligan sa MCT nga ara sa D3 bio, hindi mo na makita sa plane nga D3. Ining hormone nga Sir Boy nga
14: BYY hormones.
7: Oh, nga ga control nga kung busog ka na, busog ka na gid.
8: Busog ka na. Wala sa brain, oy busog na ko, sakto na kaon, no? So those hormones, leptin and PYY hormones basically controls your appetite. And if your appetite is back to normal, hindi na excessive, hindi na sobra, laban-laban magdiwang ka. But D3 bio has more, no? Has more benefits nga magdiwang ka. Paano? It limits inflammation. Inflammation basically, ang ginaobras ang inflammation, nami na nasa lawas, no? Kinabuo inflammation mo, ang inflammation nga pugong sang leptin hormone production. Ginapadyutay niya ang leptin production mo kung inflame ang lawas mo permi. So isa pa gina, duwa na kabagay kung paano ginpaniwang
7: sa D3 bagay, Sir Boy. Nga para magniwang siya. Nga siya busog siya permi because of the ketones.
8: Correct.
7: The ketones nga ara da is gahatag niya sakto nga energy. Di lang gayday tatlo ang mahimo niya, Sir Boy. May ikapat pa.
8: Ikapat pa.
7: The lauric acid and capric acid nga ara sa ano na sa imong
8: D3
7: bio gapadamo sa imong gatas.
8: Gatas
7: ba? Di need ka pa ba nga makuha kay gadamo ng gatas?
8: Study shows ang breastfeeding mothers dali magniwang kumpara sa wala ga breastfeed.
7: May sikreto na si tatay para hindi na magproblema. Bakla niya D3 bio, especially kung kuan. May ginapadidi.
11: Amo na Sir Boy sa mga katigulangan, ginapakaon na kapayas nga may gata. No? Gabadamo sang gatas.
14: Ano nga sa gata, Dok Sam?
11: Ti, MCT.
14: MCT ka po.
11: Lauric acid.
8: Lauric acid.
11: So, kag sa pag-i Sir Boy ang ginatuwag MCT halin sa D3 bio, gina-activate yan igiling aton nga thermogen, no? Sa aton nga sa aton lawas bilang mag-burn sang fats, no? Bisan hindi ka mag-exercise, pero namin gud dapat sang exercise naton.
8: Ang thermogen, makita mo ni sa D3 bio, makita mo ni sa extra virgin coconut oil. What it does is dala-dala ni siya ni MCTs. Ginapadasig niya ang imong metabolismo, ang imong internal temperature. Kung taas ang temperature mo, taas ang imong metabolism. If your metabolism increase, most likely kanon niya natananda ang mga fat deposits mo. Anong ginuna natakiho niya? Ang fat deposits si imotay o saron niya, ang fat deposits si imotyan, ang imong belly fat. That's why dali magniwang kung magditribayo ka no, kung after gabat.
7: You will be a healthy mothers, lactating mothers.
8: Lactating mother.
7: Okay, imagine, hindi lang dara hasta ang ditribayo makabulig if you are lactating mothers. Number one, isa sa mga makabulig, hindi number one, gadamo na galito. Ginapromote niya ang gut bacteria, Sir Boy.
8: Correct.
7: And it will be passive immunity for your child.
8: Correct.
7: Diba? Madamo ang imo good bacteria, ipasa mo sa imo ano?
8: Imo sa basa bata. Remember, baby, ang probiotic sa bata din halin sa mother, halin sa breast milk. So kung
7: damo lang, kay kung gainom ka D3 bio.
8: So that is the advantage of D3 bio over ordinary vitamin D3 kung tapos ka bata.
7: Ano pagibinta, Sir Boy, sa isa kalactating mother nga kung gainom siya D3 bio? Hindi siya dali-dali ma-infection.
8: Correct.
7: So di siya makapanglaton.
8: Hindi siya panglaton, no?
7: Kaya nga man, because of monolaurin nga ara sa D3 bio. So hindi ka dali magbalatian, hindi man magbalatian imo nga baby. Oh, amo nang bintaha kun ga D3 bio ka. Pero tingala ko kisa, ang balatian nun ang iloy nga gapadidi ang bata, pero ang amay hindi. Butlang ano sekreto nila.
8: Kinagdidi sa iloy.
15: TTX 500. Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang ako nga ginabat siyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500 kada tapos kaon 2 times a day. Kami gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ko nag-palpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
16: DTX 500! Pure C, ang alkaline niya vitamin C.
17: Ano meron nila ka, ilang kung isang gagtulog ko ginang puka, kung isang pag-inom ko, isang Pure C. Nagamataman ka, lola, nagbalik. Salamat sa Pure C.
16: Pure C, vitamin C.
18: Para sa libreng check-up, bisitahan
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel,
19: Iloilo City.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Roa City,
18: atubang sa PLDT McKinley Street.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Calibo,
19: Reventor Building,
18: Osmeña Avenue.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: San Jose Antique,
19: Juan Tiong Building,
18: Barangay 8 Bagumbayan,
19: fronting Quezon Mall.
18: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
19: Kulasi,
18: National Highway,
19: Kilid sang LBC,
18: Clinica de Alternativo Medicina,
19: Kabangkalan Branch,
18: located at ACM Building,
19: Texas Street,
18: Corner Bread Box,
19: Kabangkalan Public Market,
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Sagay City,
18: Radyo Bandera Compound,
19: likod sang Pag-ibig Office,
18: and
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Bacolod City,
19: Ernai Street,
18: fronting Paglaum Sports Complex.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Sa research ni Sir Kevin Bigay. Hambal niya kung ikaw lactating mother kagainom ka D3 bio, ang imo lauric acid kuno kung wala ka pa kainom sang D3 bio is around 5% of the content of breast milk. Pero if you supplement yourself with D3 bio nga may extra virgin coconut oil nga puno sang lauric acid, that percentage dramatically increases. What does it mean? Nami ang imo lauric acid sa imo breast milk makadtuna sa bata mo. Meaning to say, ang ginaprotektahan mong bata mo with more monolaurin. King lauric acid turns to monolaurin once mainom na sa bata ang imo breast milk. Kung nakadito'y bayo ka.
7: So, nanay or tatay, bago na nag-asawa, at least hindi nyo paglipatan ni nga mga sikreto, especially sa mga lactating mother. Kinanglan nyo din ninyo ang D3 bio, sir boy.
8: Correct.
7: Oo.
8: D3 Bio works for moms, no? Biskan wala ka gabusong, nami ka, protektado ka sa viruses and bacteria. Kung gabusong ka, mas damo pagit ang benefits ng D3 Bio sa imo.
11: Ka-protection para sa bata.
8: Correct.
11: So once nga magdidi na sa sirboy, ginapadamo niya man ang ginatawag good bacteria sa bata.
8: Correct, no? Good bacteria sa bata nga halin sa mother. Kung nami ang gut bacteria sa mother, nami ang probiotics numbers, inisya could pass through breast milk, matransfer sa bata. So it's like an antioxidant transfer defense niya halin sa breast milk pakadtuya sa bata. Ang antioxidant niya halin sa tanom kadto sa tawo, no? So di mo makita.
7: May kilala ko sir boy nga obigay ni chakto na nga research.
8: Ay thank you.
14: Ay no me.
7: Chakto na nga research.
8: No. So di mo makita no na ang D3 Bio take cares of mothers. Ang D3 Bio para sa mga iloy. Ang D3 Bio para sa mga iloy nga gapadidi. Ang D3 Bio para sa mga babae nga gusto strong ang ila immune system, ang ila immune system assisted kay may monolaurin, may monocaprilin, may monocaprin, protektado ang selula sang iloy. Ay, importante ganyang role sang iloy, kaya ang iloy amo ang gaalaga sa kabataan. So dapat healthy ang mga mother.
7: Take note ha, D3 Bio isa sa mga pinaka-the best nga suplemento sa mga daga-pedidi nga nanay.
8: Correct, no? That's why gina-consider din as a superfood supplement, no? Kay tungod sa multiple effects.
7: Not only superfood supplement, it's a supernatural antibiotic.
8: Antibiotic, antiviral, and antifungal agent. So this is the gift of D3 Bio para sa aton mga iloy, para sa ordinaryo nga tawo. Ang mga ordinaryo nga tawo nga take multiple food supplements para magmayo lang, but you only need 3. You need DTX500.
7: Sir boy, ang musilinga nga antifungal. May kilala ko blaw nga grabe nga kalot sa siya ulo.
8: Kalispagli.
7: Biskan ano pa nga butang lang ang antibiotic, hindi mayo. Pero sang butangan nila sang ano sang gata sang lubi numpawan fungal
11: antifungal.
8: Fungi could not survive lalo na sa isa sa components ng D3 Bio which is monocaprilin. Monocaprilin specialized in fungal infection. It's either atypical or ala sa imo skin or ala isa sulod sa imo lawas. Kayang-kaya ni monocaprilin upod ni monolaurin kay D3 Bio. Correct. Makita mo na no, antifungal specialist.
11: Correct.
12: All right, sige. Ma-checklist na ta?
7: Oh, syempre. So, ma-checklist.
12: Okay.
8: So, I
7: will checklist.
12: Amo na may ginaulat ni Jack.
7: May mga point gali isa. May mga point, sir boy. Nga ang nga ang kabataan ibulad gid sa init.
20: Correct.
7: Because your breast milk, ang breast milk is wala sang nagakaigo nga vitamin D. Mm-hmm. That's why nga ano, nga mapaano gid siya.
12: Ayos to ano.
7: Pero mas bastante siya sang lauric acid.
20: Oh. Don't you worry. Mga mothers nga magpapainit ka mo, that is more than enough because you have extra virgin coconut oil and D3 ba. You may D3 nga gamay. Because buliga na ni extra virgin coconut oil ang pag-process ng vitamin D from your skin. Going to your liver and finally to the final destination of vitamin D in the transformation of it in your kidneys, ngayon mo una sa vitamin D3. Extra virgin coconut oil through its MCTs. Buligan niya tanan nga proseso.
7: Sige. Ganto ta sa checklist. Ano Sir DT?
12: Ginulat ni Sir Jack. Yes, checklist ka mo pero niya.
7: Biskan of air ang bakulod. Magka-program gid mi para lang ni kay Jack.
20: Jack! Ay, ganda?
12: Ari na! Checklist na Jack.
7: Daan ma'am, sin naman ko sininga si Manny.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
23: Yung may VCO.
24: Ang VCO.
23: Yung may D3.
24: Matatas mga butika.
23: D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
23: Yung may VCO.
24: Ang VCO.
23: Yung may D3.
24: Matatas mga butika.
21: Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Vitamin yan, at taga lapas. Nagasakit ang ako ni ko, nagdrangkaso ako, tapos nabrokoy ka, obor, tilaw ko nga magigamit sa Pure C. Pagpacheckup ko to, kuha naman.
21: Pure C, vitamin C. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
18: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
18: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: First checklist. Gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 because ang D3 Bio ya may ketones. Ang ketones nga gapamayo sa akon memory as a researcher, ang ketones nga gatinlo sang akon brain from beta amyloid plaques, these are dead proteins deposits nga gag-disturb sang aton neurons connection, no? Deposito niya sa aton synapse, hindi ka-communicate mayo kung damo ka beta amyloid plaques. Ginasilhig na ni D3 Bio through ketones nga makita sa D3 Bio after process by our body. Come, so, yan. Kung gusto ko nami akon memory, gusto ko may makapasa ko sa akon mga exam, kung gusto ko hindi ko malipat sa ngalan sa akon mga apo sa ulihi, mga D3 Bio ko over ordinary vitamin D.
7: Basahon na yung checklist ni Sir Kevin. Gusto ni Sir Kevin ang D3 Bio over ordinary nga vitamin D3. Tungod kay ang D3 Bio, mayara extra virgin coconut oil nga gina-improve niya ang quality sang gatas ng iloy. May ara lauric acid, may capric acid which compose 20% ha sang total fatty acid nga makita mo sa gatas ng iloy. Ina research kag study nga ginpublish ang American Journal of Clinical Nutrition. Ang dugang pa niya nga explain Sir Boy. Sa dira nga ang ano nanay ga inom sang D3 Bio because of the lauric acid and capric acid. This amount of lauric acid kag capric acid gi-increase ya 3 times than the original.
20: Correct.
7: Gabugat ang kuan.
20: Gabugat ang gatas.
7: Oh, ang di isang kuan. 3 times ang kaysa original nga level sang lauric acid kag 2 times ang capric acid. Meaning pa, ang human breast milk bastante sa lauric
20: kung,
7: acid. Kung naka D3-bio.
20: Ka-D3-bio. Duangan pagit ang lauric acid sang breast milk.
7: Oo. Sang D3-bio. So, amo na nga kinanglan nga no, painumon gid ang ilay
12: sa kung wala abi, Doc, ga D3-bio, ang bata lang nga makabenefit sang lauric acid, sang monolaurin, ang iloy, hindi. Kiti ka-produce lang siya mo, hatagi lang sa bata.
7: Di ba ang MCT, himuunday na siya source of energy?
20: Of course, sunugol.
7: Pero sa mga kaso sa mga iloy, automatic dito na maansara, ma-store sa ilang adipose tissue sa ilang breast. Para anytime ga magamit na yun.
11: Mapus lang sa bata na yun.
12: Ang ako naman checklist, kung gina-depress ka, gina-anxiety ka, may study nga nagpakita, Doc Sam, nga ang virgin coconut oil is very potential kag magamit bilang antidepressant. Nga man, sulod diryo, ang virgin coconut oil ang rich in polyphenols kag medium chain fatty acids. Ining ginatawag ni Sir Boy nga mga medium chain fatty acids nga makitan mga potential antidepressants ini nga functional food. Kag hindi way labot sina ang serum cholesterol, ang triglyceride, ang glucose, ang corticosterone levels na ganubo sa mga gatik sang virgin coconut oil. Tiari ini sa D3-bio. Wala ina sa plain nga D3.
7: Ako ma D3-bio ko kag indigig ko sa ordinary D3. Tungod kay amon yung pinaka-kampiyon nga nakita ko nga natural antibiotic. Natural antiviral. Di mo ni makita sa ibang herbal, Sir Boy?
20: Correct.
7: Kung masiling ka natural nga antibiotic, antiviral, di rin ako sa D3-bio. Nga, sa sini nga panag-on, ari na ta sa grabe naman pagtaas ang ano, kaso sang viral infection, which is COVID, kagiban pa nga flu, o galia, nga mag-inom always D3-bio para layo ka sa infection, layo magtapik ang kagaw because of the presence of monolaurin. That correct. Monolaurin, hindi mo na makita sa iban nga mga food supplement. Makita mo lang gina sa D3-bio. So, mo na.
12: You have all the reasons nga mag-shift. No?
7: Correct.
12: Nga mag-upgrade ka. Kay nami man na ang naandanta na. Pero kung may mag-abot nga mas mayo, dito ta.
7: Shift. Dito ka. Pares bala na sa cellphone. Kung outdated na yung cellphone, ti... Namigid niya bago.
11: Dito ko naman sa bago.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: K5 News FM. News FM. D3-bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3-bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3-bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3. D3-bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3-bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3-bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: D3-bio.
5: Probiotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Probiotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Probiotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Probiotics, gadalhay ang pag-ariya.
6: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
10: Ako si Princess Jacon Solar. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabat siya
6: ganito? DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nang lunch, akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C,
5: mabakang abutika.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Karmel ako ginaubo, kagsip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
3: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny.
13: Isa ako ka beauty consultant.
9: Ina-recommend ko gin
13: ang DTX Beauty Soap
9: para sa mga bugason
13: kag may mga skin diseases.
9: Ang DTX Beauty Soap,
13: hindi mo sa daon sa bayabas,
9: madrete kakao,
13: kag papaya fruit extra
9: para sa nawonga pimple free.
3: DTX Beauty Soap.
14: Mamakas sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
14: Mamakas butika.
3: DTX Coffee Mix.
16: Leslie Katay.
17: Mahilig it ako bala magkapi.
16: Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix.
17: Kanami bala
16: ga amat-amat man ko slim.
17: Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man yung kapi.
3: DTX Coffee Mix.
14: Mamakas sa mga butika.
19: Ga gabasa na naman bala ang imo.
29: Ay, ga, gabasa na naman?
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
30: Always nagabasa.
19: Kag nagabaho ang kilikili.
30: Mag-Clinical Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
30: Clinical Deo Fresh.
29: Nagabasa na naman balaga.
19: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
30: Clinical Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
31: Nestor! Ang sinaing!
32: Luto na!
31: Ang labahan!
32: Nakasampay na!
31: Ang uniform ko!
32: Naplansa na!
19: Ganito ako!
32: Tigasi!
19: Tigalapa!
32: Tigasay!
19: Tigaplansa!
32: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
32: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
32: Ang extend!
19: Supplement for men!
32: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo?
33: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
32: May maca
19: at lavawaska
32: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
32: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men.
14: DTX 500.
34: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
14: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
19: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
14: Memory Advance Syrup.
19: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
14: Bumakal sa mga butika.
19: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
35: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
36: News FM.
19: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
14: D3 Bio.

0: kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
1: Hey! Hi! Galingawang time!
0: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
2: KK5 News FM. News FM.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. Wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon. D3Bio!

0: ang D3.
1: Yung may Visio.
0: Visio.
1: Yung may D3.
2: Kasakit ang tiyan.
3: Max 4 Biotics.
2: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
3: Max 4 Biotics.
2: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
3: Para healthy ang tiyan.
2: Mag-klinika.
3: Spore Biotics.
2: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
3: Klinikas for Biotics.
4: DGX 500.
5: Pinaproblema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
4: Mag DGX 500 na.
5: May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
4: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
5: Mag DGX 500 na.
6: DGX 500.
7: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: Wow.
9: DGX 500.
10: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Sa una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
12: Mabaka mga butika.
13: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Siyela, sa mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
13: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
15: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix?
19: Gusto ko na.
18: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
20: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
22: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
20: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
23: Sa amul lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
24: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
23: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
25: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
21: DTX 500.
26: Mabakal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
27: Hi, Dennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
27: Hi, Dennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
27: Hi, Dennis Juanes.
2: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
28: I Care Gold.
29: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akon doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drop. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: lang ang manggranon pa ko? Magkaon ko? Nagakamot lang ko? Pero sa subo nga pigado na ko? Nagakutsara na ko?
1: Ba, waraw-waraw ka man eh, muya. Nga man hao!
0: Balaan mo, pre! Bunlay ka mo to ng lugar!
2: Hey! Hi! Kalingawata!
3: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: E3 Pio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ito pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
6: ko. E3 Pio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Pio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga D3 Bio.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
8: Ang best friend sa mga kababaihan!
9: Spore Biotics!
8: Dina-maintain ang pH level sa feminine area!
9: Spore Biotics!
8: Dinatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag-UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
6: DTX 500!
10: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
6: Mag-DTX 500 na!
10: Masaminig ka palatian?
6: I-DTX 500 muna!
10: Kung kulang ka sa antioxidant,
6: nagatigulang ka!
10: Mag-DTX 500!
6: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura!
10: DTX 500!
6: DTX 500!
11: Catalina Habagat,
12: anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dayan sa DTX.
12: Sa isa ka adlaw,
11: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, inang pagkaubos ko sir, may alibyo
12: kay namit na gitsa akong nga mata.
6: DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
6: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
4: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa ka butika.
4: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang ako niya sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
6: Excel Food Supplement for Men.
21: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tistingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
22: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Ayaw kitang
6: DTX 500.
4: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
6: DTX 500!
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela.
0: na magkabala ka. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced Serum. Pinakabagong neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
2: Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsules adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
24: News FM.
25: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
26: D3 Bio!

0: National Tree ng Pilipinas. Nagsisimula ito sa letter N.
1: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
0: Ah, matigas ito!
1: Ah, nyog!
0: Op, hindi ito namumunga!
1: Alam ko na! Alam ko na! Nyog! Nabaog!
2: Hey, I'm Kalingawang Time!
1: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: Ang tonsista is part of our lymphatic system.
7: Correct.
6: Kumbaga, amo ni siyang una-una, first and foremost, siya ning una-una ang gatubang sang tanan nga viruses, kanan nga bacteria na nagsulod sa imo airway kag si imo oral cavity, no? So ang ano ni Anton since ni duwa ni siya ka ano kamas no duwa ni siya ka tissue ang ini siya nga tissue ni puno ni siya sang ginatawag nga aton nga WBC skip part isa sang aton lymphatic system ano ang WBC ta amo ni mga macrophage ta mga immune system ta ara tatatanan. That's why it's normal kung may nakita sila nga bacteria kag mga viruses ang simulawas, una-una ginis na mag-react. Once mag-react ang immune system mo, inflammation goes in. Because remember, inflammation is part of the process nga ginabatuan sang aton immune system ang bacteria kag viruses. Pasang na wala nga naghilanat ka, nag-inflame ka, because your body wants to beat. Gusto nila batuan ang mga virus kag bacteria lang sa lawas mo. Ti ang una-una gigatubang sila ang aton tonsils, no? That's why kung ma-overwhelm ni sila, gahubag sila. Diin bala ang lugar ni D3 Bio. Tatlo ang ways mag-usas ng D3 Bio. Number one is ang pagtumar mo sa D3 Bio, masunod sa chan mo, mihimo sa medium chain triglycerides, mihimo siya monoglycerides like monolaurin, putiktahan ng aton lawas to our blood system, tatantanan to the smallest
7: pero
6: part.
7: Pero kung may tonsila ito sa Sir Boy, mas prefer ko i-ano niya ang D3 Bio.
8: I-oil pulling.
7: Mas pulling. Nami kung naka-oil pulling ka, kay dasig ano, ipikto Sir Boy.
6: Correct.
7: No? Kag wala na sa plane nga D3.
6: Why na sa plane na D3?
7: Sa D3 Bio, pag may tonsil ka, or even mouth sores, canker sores.
6: Canker sores.
7: Pwede na mabuligan,
6: pwede.
7: Sir Boy.
6: Pwede.
7: Through oil pulling.
6: That is the power of D3
7: ang
6: Bio.
7: Ang D3 Bio, may ara siya MCT, nga kaya

0: nya pathogen ang grupo sang bacteria nga Streptococcus bacteria sa
1: buhi
0: nga amon ang cause sang tonsillitis. Imagine because of the MCT, ang amon D3 may MCT, ang iban nga D3 nga ginainom nyo wala na MCT. Take note. D3
2: Bio. Ako si Jomer, kato-market ko sang D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bacteria.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Pamakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: We are just talking about the effect of extra virgin coconut oil. Wala pula pa yung vitamin D3, di ha? Extra virgin coconut oil lang aara pa lang kay D3 Bio. Amo na nang epekto si imo. So kung mag-oil pulling ka, no imo niya, hugasan niya ang imo tonsils. Once magsulot na ma-absorb.
0: Ang tanan nga mga kagaw da, ngara da, ang cell membrane sa amo na nga kagaw, ma-disintegrate, sir boy.
5: Wasaag.
0: Wasaag sila.
5: So, inisya, matap na. Dayon, hindi na maghubag ang imo tonsils. That's why we're always calling D3 Bio as a natural antibacterial.
0: Oh, you know? Pinaka the best nga natural antibiotic, D3 Bio na.
5: D3 Bio. Oh. That's why hindi ka na mag-antibiotic, no? Give your body the chance to recover.
0: Amo na yung chore, sir boy. Sa conventional or synthetic, you need nga ara na yun.
5: Ara na yun.
0: Kay grabe na.
5: Grabe na.
0: Aton niya, sa chore sa, no, sa alternative, before pa may infection, inom na ka natural antibiotic. Prevention is better than cure. Amo ng perminti mo. Wala nga, bisan wala ka balatian, inom ka, D3 Bio.
5: D3 Bio na yun.
0: Ang purpose na is, di ka kabalo, san-o, masulod ang kagaw. At least siya, may preparasyon ka. Hindi nga siling ginpasulod mo ng kontra, kagamupanin mo pag ano,
5: pag-ira. Lain na yung istorya.
0: May nakita ko, sir boy. Kung plakaong ka gitamis, after kaon tamis, ma-oil pulling ka.
5: Oil pulling ka.
0: Kaya nga, inang mga tamis yung kaon mo, pistahan na kakagaw.
5: Correct.
0: Pag pista sa kagaw, siyempre mahapit na sila sa mga tonsil. Siyempre, diha ang battleground. Hala, inawayay, sir boy. Amo nang mahubag ang imo akan. Meaning pa, likawi ang tamis kung di ka gusto magbalik-balik ang tonsillitis. Or, practice ka oral hygiene gamit sa D3 Bio, himuon mo oil pulling.
5: Oil pulling, no?
0: Wala kalingaw, usap-usap pa lang na dabla.
5: Correct, ma'am.
0: Imumug-mumug lang. Kaya hindi lang niya ang kagaw sa mga streptococcus. Tanan nga kagaw nga arada, kaya niya ipatyon, sir boy.
5: Correct, no?
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga mga butika! D3 Bio! Health News! D3 Bio!
7: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpag
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
9: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake ang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
10: Ano sa tumasyon sa barangay
11: po? Ano kinabatsag mo sa
10: ko? Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
11: Tumang DGX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: 3 times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
3: DGX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Nagadamo na ang nagadamo, nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
13: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay, nagtambo ko.
3: DJ
1: GX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, hinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
14: Mabakang sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
14: Sa mga butika.
17: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
18: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
1: Extend
19: food supplement for men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
1: Extend
19: supplement for men.
20: Muling binuhay mo.
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
24: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
9: Spore Biotics. Naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka!
1: DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
25: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
26: Saan nag-inom ka?
27: DTX 500.
26: Ilay na subong imo sugar.
25: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
14: Bumakal sa mga butika.
19: Kapanubala ka mo nga may tatlo sa klase nga cancer sunod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para
0: para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule.
2: Kaupod
0: ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: Mayungaga, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 26 kita sa bulan sang Abril tuig 2026. Nagapalig ng 100.9 punto legal sa karong adlaw sang Domingo mga KK5. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki nga mga tagpalamati, nagamonitor na, nagatutok na diri sa aton sininga pagpangalagad. Sa aton mga biyan nga mga mangunguma sa kabukiran, mga mangisda sa kalalawran, sa aton sininga kautoran nga mga vendor sa mga merkado publiko, sa mga iloy kagamay sang puloy-an, sa mga driver nga nagatraversubong sa mga dalanon, sa mga abyan aton nga mga mangunguma sa kabukiran, mga mangingisda sa kalalawran, sa kutob gabalabutan sa aton siniga pagwaragwag, sa inyo silitag sa ka mga FM radio, sa FM band, sa FM dial, mabatian kita sa 100.9 MHz FM, dari sa 100.9 K5 News FM Rojas. Likewise, mabatian man kita sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuanay sa Banwa San Pilar, kag 89.7 FM K5 Spearhead Kalinong Radio sa Banwa San Hamindan. Aton nga pag-abi-abi sa aton nga mga suki nga mga ka-K5, nagatutok na, nagamonitor na diri sa aton sininga pagpangalagad. Kung may mga mensahe kamo mga ka-K5, ipadala lang ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tang inyo sininga mga mensahe. Ang punto legal program ginadulong sa inyo mga ka-K5 sang paborito nga kape sang Banwang. Kape nga manamit ng sabor kagaro, mama detoxify ka pa. Ang kape nga magapagwasig ko sa toxin sa lawas mo para adlaw-adlaw makafocus ka kagmangin alerto. The Healthy Coffee. Imo sa Marguso, di sugared sugarcane extract powder, may chia seeds pa. Topo naton DTX Coffee Mix mga ka-K5. DLT Coffee, DTX Coffee Mix. Gani sa mga ka-K5 naton dao. Kung hilig nyo magpangape, silo na sa DTX Coffee Mix. Sara man ang DTX Premium Coffee, kag Pre-Bio Coffee. Available niya sa mga butika malapit na sa inyong lugar. Available online sa Shopee, kag Lazada, kag mabakal man sa sentro sa Balaligyaan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinney Street, Roa City, sa tabok sang PLDT, mga ka-K5. 100.9. Sa subong nga panahon mga ka-K5, bangod man sa gahom sang teknolohiya, tanan nangin mahapos na, tanan nangin madasig na. Kun sang una ang pagpakigangot naton sa mga yara sa malayo nga lugar tuman kabudlay. Kun kaysa nagalabot pa sang sinima na binulan makaantis makaabot ang mensahe nga luyag natin ipalabot sa aton mga luyag makasugilanon o kung luyag mapakigangutan sa iban nga mga lugar. Apang bangod sa advance ang technology subong, ara ng social media, ara ng internet, may mga social messaging app, kag madamo ang iban pa, nga makita mo na, makasugilanon mo na ang mga tao, kag iban pa, kag makapalabot ka na sa information, makabroadcast ka na sa information, subong nga digital age, mga ka-K5. Ginpahapos sini ang tanan, ginpalapit sini ang tanan, ginpadasig ang tanan. Apang kadungan sini, hindi man malikawan nga may mga iban, nga kun kaisa nagakalipat, sa ila sini nga limitasyon, nagakalipat nga ginalapas na gali nila ang kinamatarong sa ila sini nga isig kapareho. Ina aton pag-istoryahan subong aga diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Punto Legal Program, ang cyber libel sa idalom sang Cyber Crime Prevention Act of 2012 mga ka-K5. Ano bala ini? Istoryanta na diri sa aton sini nga pagpangalagad. Apang antes na i-welcome tanay ang tingog nga ginakalangkagan sa aton nga mga ka-K5 tagsa ka Domingo. Mangin kaupod naton diri sa aton nga pagpangalagad ang abogada sang masa. Anay board member sa 1st District sa probinsya sang Capiz. Kaupod naton Attorney Remya Fuentes Bartolome. Attorney, mayong aga, kaupod mo si ka-K5 Roldan.
1: Yes, good morning ka K5 Roldan Bisana Villarreal kag sa tanan nga tagpalamati sa K5 News FM ilabi na gid sa atong programa Punto Legal. Maayong udto gid sa inyo nga tanan kag happy Sunday. And as always, no, thank you very much sa oportunidad kag chance nga ginahatag ninyo sa aton para makigbahin man sa inyo nga programa. Good morning.
0: Thank you gid Attorney Liwata sa pagbaton sa amon sining nga imbitasyon. No, na-mention ko kay na Attorney. Subong abi do halos tanan ara na sa social media, no, even ang traditional media nag-venture naman sa social media, kaga even common tao, ordinaryo nga tao na nakaka-access naman sini, ugaling di malikawan nga ang purpose sini para mas mangin madasig ang pagpalapnag sa information kag ang communication. Hindi malikawan nga kun kaisa may mga nag-aabuso man sang sininga platform, nagapanamad sa ilasig kapareho, intention man nila o kung hindi. Pero ante sina ma'am no, ari aton nga pagatutukan bala. Ano kay masamita man mabatian kag makit-an ining ginambal nila nga cyber libel. Ano bala attorney ang cyber libel no si dalom sang Cyber Crime Prevention Act of 2012 kag anong kinalain sinisang sa traditional iya nga libel attorney?
1: Okay, so sa liwat no maayong udto sa inyong atanan kag ang aton mga sabat may gina disclaimer lang kita permi no, ang aton nga sabat nagabasi lamang sa pamangkot nga ginapaabot sa aton kag wala kita sang monopolya sa information o knowledge about sang lay. Pero okay, pag sabat sa imong nga pamangkot no, kun magsiling ka kita abi nga cyber libel no. Ini siya ang kun i-compare naton sa libel because may ara na ya ang aton nga revised penal code no, amo na siya ang libro nga kun sa diin nakasulat kun ano ang mga krimen nga nahimo sang tao, may krimen na nga libel. Pareho ini sila sang libel no, nga kun sa diin may ara sang malicious imputation of a crime, di ba, of a crime or of a defect or anything against the other persons. Ang kinalain pabi sang cyber libel sa ordinaryo nga libel is ang manner of publication. Okay? Sa libel abi, any publication in writing or in radio or kung sa diin pa man, no, or in painting, di ba? Makabig natin siya nga libel. But when it comes to cyber libel, meaning this is computer system or computer generated o by imputing a crime or a defect against another person nga gamit naton amo ang mga electronic nga means o kon pinaagi sa social media. So pareho sila nga libelous nga statements, but then ang cyber libel amo ni siyang hambal mo gani kagina no, because of mga computer generated nga mga activities o kon tungod na sang mga electronic means no, ara na dira sulod ang aton mga social media platforms, pareho abi sang Messenger, Facebook, TikTok, di ba, anything. So ang kinalain lang sang duha nga kaso is ang manner sang pagpublish. So when you say libel abi, amo na siya ang sa mga newspaper or in writing or in radio or in painting or in the other means. Pero pag naghambal ikaw nga cyber libel, diri nagasulod ni ang mga social media platforms or any libelous statements made through a computer generated platforms like social media platforms.
0: So paano naton ma masiling nga ti ina nga gin-post niya, gin-publish niya, pasok na gali sa elemento sang cyber libel?
1: Okay. Pag naghambal ka abi nga cyber, ang una-una mo gid nga lang tawon sa diin niya gin publish.
0: Oo.
1: 'Di ba? Was it published in a social media platform? So let's say for example, Viber, Messenger, Facebook, Twitter sang una, X, or any social media platform no. Una mo nang gid ang una-una ni mga lantawon. Kay kun wala dira, nakasulod dira ang iyang publication, so meaning libel na siya. Ikaduha ni mo nga lantawon, ano bala ang mga statement nga gin-post niya dira sa mga platforms nga ina o kung pinaagi sa computer-generated platforms? Is it malicious bala o kung may mga imputation bala, a crime or a vice or a defect or any ginaguba mo bala ang iyang status o kon ang iyang credibility? May mga krimen ka bala nga ginambal nga ginhimo niya o kon ginhikayan mo bala o kon ginguba mo bala ang iyang personalidad o kon ang pagkatawo sa isa ka person? While they are similar with libel no, mga libelous statement, ang ginalantaw nga elemento is amo na ganito nang bal no, dapat lantawon gid naton nga may malicious ang pagubra niya sina naglantawon nimo kon ano paano ang pamaagi sang iya publication nga ginagamit.
0: Sa pagpawaragwag sini attorney no, importante bala dira nga matuod or kabutigan niya ginambal. Say for example, gina-assert niya tituod man ni ginhala ako, paano ni nangin libelous?
1: Okay. While it is true nga bagani nila no, pwede mo magamit nga ebidensya o kung depensa ang paghambal nimo sang kamatuoran. Ginalantaw dira karon is whether or not ang paghimo nimo sang statement kay ina is may intent nga malicious intent, di ba? May ara ka bi nga nagaplastar ikaw sang isa ka sitwasyon no, kung sa diin nagastugid ikaw sang kamatuoran, pero may ara man abi nga ginaplastar mo ina nga isa ka sitwasyon, pero ang motive nimo, ang intent nimo is to, you know, is to really to destroy that the credibility or that person. That's why ginalantaw natin dira is ano bala ang kamatuuran nga ginhambal nimo. Well, depend sa ina, again depend sa ina, pero kinanglan mapatud-an mo, mapamatud-an nimo nga matuod ani mo ginahambal. Pag napamatud-an gani sang tawo nga malisyoso, no, ang imo paghata sang statement nga ina, then it's a different story whether the statement is true or not. If ang pag-deliver nimo is malicious, di ba? Pag-deliver nimo is malicious, o kon makita dira nga ang intent nimo is to malign really that person, then it's a different story. So it's up to you to prove sa ginakusar nga ang imo nga statement is matuod. So let's say for example, no, gusto mo hambalon nga malaway si Attorney Remia, di ba? Malaway si Attorney Remia. Whether that statement is true or not, depende sa imo kung nambal nimo kung malaway gid man ako, pero ang pagpagwa nimo sa pagpost nimo sa Facebook is really to, you know, to may malicious, so kang epekto sa ako nga alas si abidugangan mo nga si Attorney Remia do si Kate Calon gina sa, pero matuod sina malaway na siya, wala ina siya pulos nga babayi do amo na bala nga klase. Kung malicious ang imo paghambal sina, diba, it's a different story. And then let's say for example, miski pa matuod gani balta gani na miski matuod pag imong statement, kun malisyoso ang imong pagplaster sa imong statement, then it's a libelous statement.
0: Okay, now attorney, ang pribado naman nga mensahe nga ginpadala pinagi sa Messenger, which is very common, Viber o kun iban pa nga mga messaging application, magamit na nga ground sa pagpasaka sang cyber libel.
1: Okay, ang pamangkot dira is whether or not sino bala ang persons nga ara dira sa Viber nga ina. Is it personal duha lang kamo sang gina-message mo, or may persons bala other than that person nga gina-message nimo? Okay. Ang the matter abi dira is ang publication. Di ba? Once you publish it nga may third person na nga involved, then it can be used against you. Diba? O ang group chat, kung let's say if it's a group chat o kung ang survivor group abi, pulo kamo kabilog, miski pa mahambal nimo nga it's a private group because pulo lang kamo sa kabilog, pero ang ginaguba nimo nga tao is nabalaan sang iban nga persons kag malisyoso ang imo pagwa, then it can be used as a libelous statement kag pwede siya magfall sa cyber libel. So let's say for example, may group chat kita, ikaw, ako, tapos iban pa nga mga reporters sang K5 News FM. So may ara ako isa ka person nga gin-chat dira nga miski ang balon ko nga private naton nga conversation ina, but that person is actually ginguba ko dira sa group chat naton, then ma-fall gid siya sa cyber libel.
0: Okay. No, another question, ma'am. Magamit ba lang depensa nga this is very common nga tingiya nga gin-post naman online, no? Nga bigin post sa Facebook nga naga hala siya da opinion niya lang ang iya sini nga gin-post.
1: Okay. Depende man gani sa imo nga opinion, di ba? Kada mo abisang pwede mo lang hambalon nga opinion ko lang ini, but if your opinion directly affects the person, di ba? Nga daw gina-impute mo gid ang isa ka krimens o kon ang isa ka depekto sa isa ka tawo, then that opinion of yours is po pwede mambalon nga libel statement. So may mga opinion nga tama ang bagani naton, may mga opinion na po pwede mo ma-present ang imong opinion, but if it directly affects the person, or if it directly defames the person, or if it directly defamed o kon maligned the person because of his actions or defect, or mag-impute ikaw sa isa ka-krimen sa iya, then it's a different story. Let's say for example, mambal ka, opinion ko lang niya si Attorney Remia, wala pulos nga tao, kay amuni siya. Diba? Kung gina, ang imo wala pulos nga tao, nag-relay ikaw sa isa ka-statement pagid tungod wala siya pulos nga tao, kay guilty na siya sa amuni nga mga kaso. Kumbaga, ang imo nga intention or ang imo nga purpose is may ara ka na ginabasihan. So that's no longer an opinion. Pero let's say for example, lain niya ang opinion nga, ambal mo lang niya based on my opinion tungod may basihan ikaw, di ba may ara na nga, let's say for example, may isa ka statement or may isa ka kaso nga nagwa, tapos nagpresent ka sa imong opinion, not directly, di ba, imputing a crime or imputing something against that person, then that's your opinion based on that statement. Pero kung ang mga statement niya is directly gid nagaguba sa kredibilidad o sa pagkatawo sa isa ka persona kagin publish mo ang imong opinion, then it's a different story and that can be considered as a libelous statement.
0: Mm. Now, attorney, ano naman ang pagtratar sang aton kasuguan sa mga anonymous accounts do nga nagapalapta sa mga mapanamad ng mga social media posts, which is also very common nowadays, attorney?
1: Okay. Humbalik ni nila, no, kahit basi ano lang na siya, anonymous account.
0: Or mga fake accounts.
1: Mga fake accounts. Wala sila kahibalo, no. Nga ang aton nga, that's why may ara nakita nga agent, nga ano ni, nga departamento sa PNP, kag sa NBI nga may ara sang kinaiya o kon kredibilidad nga makadetect o kon makadetermine kon ina balang fake accounts matuntun nila no kung sino ang tag-iya sina nga fake nga accounts. Mm. So be cautious for those nga may mga fake accounts lang nga gina-create specifically to destroy a specific person or an organization or a group of people kay may ara na sang kinaiya o kung capability, no, ang aton mga agencies to trace the owners of that fake accounts. However, ang kamatuuran man abi kung gisano, because sa kadamuon sa mga grupo nga nag-create sang fake accounts, nabubudlayan, kagkadamo na sa mga cases nga na-file, nabubudlayan man kisa mag-trace because it is really important also na kung mag-file kita sang kaso batok sa isa ka persona, nga mangina, let's say for example, naguba sang ato niya kredibilidad o nag-impute sa isa ka crime, dapat ma-determine natin who is that person. Kaya isa man na sa ginalitaw ara nga makita ang URL, isa ina sa mga ginatrace nila, tapos may timestamp sila ang ginabutang dira para mabalaan natin kung saan o gin-post sa diin, gin-post, ano oras gin-post, di ba? Para makita nimo kung saan o nimo ginkuha o kung saan o nimo ginpicturan, because we have to determine also the owners of those account posting a malicious, di ba? Malicious statements against another person. Kay kung hindi man naton ma-determine inati, wala man kita tuod sang kasuhan, wala man kita sang iboon. But then it doesn't mean, no, ngati okay lang mag-create ka sang imo mga fake accounts para gubo ng isa ka tao, because again, you'll never know because of the capacity and capability of our PNP nga lab, no, and ang grupo man sang NBI, o pwede git nila matrace ina. Kag once nga matrace nila, kag ma-determine nila kung sino ang insakto kag ang tag-iya sang account nga ina, they can always file a case, a cybercrime case against the owner of that fake account.
0: Mm. How about attorney ining kay kadamo subong sa mga social media personalities no nag-post sa mga very libelous katama ng mga statements and even na broadcast. Ikaw yang nga nag-share, no? Gina-share mo lang, wala ka sa may gin-caption, gin-share mo lang gid plainly ang inang libelous broadcast. May salabton ka man nga nag-share ka lang.
1: Okay. So generally speaking, no, ang sharer, amo na ganyan, may ruling na abi ang Supreme Court sina. Nga kung nag-share ka lang niya, kag wala ka man niya comment or wala ka man niya sang intention whatsoever, you cannot be held liable for sharing a Facebook post that is, you know, imputing o kung nangin malisyoso batok sa isa ka persona. However, if mapamatud-an, no, ngang imo pag-share is also malicious, di ba? Or may intent ka man, kay let's say for example, kay kontrahanay ka mo sa tong person nga ginamalign dira sa sina nga post, tapos gin-share ni mo, kag mapamatud-an sina nga person, nga ang imo pag-share is with malicious and ill motive o kung may intent ikaw is to really, you know, to publish size that post o kung, you know, to really malign also that person, then it can be nga pwede ikaw filean sang kaso nga cyber libel. As to whether or not you can be held liable, kay depende na naman ina again sa kung paano ninyo gimplasta sa korte, o pwede depende naman ina no kung paano mapamatud-an sang nagkiya sa imo, pag kung paano mo mapamatud-an bilang sharer sina nga post nga wala ikaw sang liability. But then the presumption is, okay, the presumption, once you share, di ba, once you share a malicious post, naging share manimo without knowing the facts first, then your intention is really may malis man ang imo nga intention. Although generally speaking, again, a mere sharing of a post without your comment or without adding any other, you know, statements para magdugang pagidira is hindi ka ma-held liable. But then it's the court who will determine whether or not criminally liable ka bala or hindi. Ang akon lang dira is to avoid, you know, future kay bal ano once nga na-filean ka sang kaso mismo pa sa uli na found out nga hindi ka guilty, the fact remains that a case has been filed against you, meaning may ara sang basihan nga man gin filean ikaw sang kaso. So to avoid any issues and you know conflicts whatsoever in the future, avoid na lang kun balan mo nga malisyoso ang mga statement, balan mo nga wala sang kamaturan ang mga statements, balaan mo nga daw wala sang basihan ang ginahimo ang mga tinaga o kon statement sa isa ka Facebook post o kon sa isa ka statement sa Viber o kon anywhere TikTok whatsoever, hindi mo na lang pag i-share. Otherwise, di ba? Otherwise, mapupwede nga mangin rason ina para filean ka sang kaso.
0: Subong masami man naton mabatian kag makit-an nga may mga kauturan kita nga ginambal nila. Ilan ya kinamatarong mayara sila sang kinamatarong may freedom sila nga magpabutsag sa ila sining sentimiento, may freedom of speech sila, may raman even ang ibang ginagamit ang freedom of the press para attorney nga maka-post sila sa pag-criticize sa mga government officials, government employees or even sa mga ginobra sini nila. Anong distinction sini nga ti masilingta nga ina covered pa sang sina nga freedom kag iniya galing nga akto do sobra-sobra na kag may salabton ka na kun amo na nang isimo estilo sa pag post or pag broadcast attorney.
1: Okay. Masiling nato no nga may mga situations nga may ara kita sang freedom of speech, no? May ara man sa ginatawag nga privilege communication. Amo ni siyang gina-apply naton sa mga reporters naton, no, kung gisa ano o kung may ara man nga ginatawag nga may mga fair comments o kung may mga reporting, fair reporting. Ang basihan ka ginalantaw per me is especially if involve ang public officials is whether or not your statement is related to their public office. Okay. If your statement or your comments or your whatever it is again post mo in relation to their public office, then pwede mo mahambal abi nga ti okay privilege na sang isa ka reporter. Pero once nga ang imo nga comment o kung ang imo nga reporting o kung ang imo nga posting makita na nga malisyoso o kung motivated, okay? Motivated by your ill will, meaning may ara kaya personal. Nga ka-okay, no? Sa isa ka tawo nga kung sa diin ang nagatulod sa imo para maghimo sang reporting o kung sang imo nga statement ang dala sa imo nga ka-aking and no longer related to the public office, it's a different story. It's libelous already. Why? Kung ang imo nga statement abi wala na it has something to do with the personal na sang tao nga wala relasyon sa iya performance of his duties of his office, then it's a different story. Let's say for example ang pagiging piang o kung ano man ang depekto sang tao has nothing to do with the office nga gina-perform niya or sang iya nga function, it's a different story because your intention there is to really, di ba, igubon mo kag pakahuyan mong isa ka tawo. But if your intention is based on his performance of duties like wala gin-ubra ni mayor ang iya nga trabaho tungod sa mga amo ni nga sirkumstansya nga related lang kag may ara ikaw basihan, kag may ara ikaw sang matuod nga ginabasihan, then pwede na. Pero kung nangimo nga statement is wala gid sa basihan, kag do indi konektado sa iya nga public office, then it's a different story. It's a libelous statement. So again, ang ginalantaw naton dira is whether or not malicious ang statement and ang imo nga statement is motivated by your ill will or imo kaakig sa isa ka person amo nang ginalantaw para mabasihan whether or not libelous ang statement or hindi.
0: So basically attorney, ining ang libel or even cyber libel hindi masiling naton nga ginagamit ini para masuppress ang freedom sang isa ka tawo nga mag pabutsag sa iya man sini personal nga opinion o kon mga komento, attorney?
1: Yes, it is not a suppression of our freedom of speech. Ang aton lang ginasuppress diri is your malicious imputation of anything against a person, directed against a specific person. While we have the freedom, no, to express kung anong aton gusto ihambal, kung anong aton igusto ipabutsyag, kung anong aton gusto ipaabot sa aton isig na tao, but with your statement, hambal ganit na to, no, kung nagatapak na sa kinamakarong man sang imo isig katawo, then that's no longer covered by your freedom of speech or your freedom of expression. Because your freedom ends, di ba, where the rights of others begin. Di ba? So kung let's say for example, okay, may freedom ka maghambal nga malaway ang kalsada diri, may freedom ka maghambal nga hindi tama ang pagpaubra sa kalsada diri. Well, you have the freedom, yeah, nga maghambal sina. Pero kung nang imo nga freedom of expression, asta na para gubuon mo ang isa ka tawo nga balon nimo, malaway ang kalsada diri because ginkurap ni politician A, ginsulod niya sa bulsa, ginpaubra niya sa iya balay, ginpaiskwela niya sa iya kabataan, then it's a different story. Diba? Well, it's a different story because in that statement, hindi lang freedom nimo kundi ang kinamatarong sang imo nga kapareho o kung sang kinamatarong sa imo nga ibang katawo ang imo natapakan because of your statement. Your freedom of expression wala ginasuppress sa cyber libel law o kung libel law naton, pero amo na siya ang nagalimit sang imo kinamatarong because again, under the constitution, hindi lang igahatag sa isa ka persona ang kinamatar o ang iyang rights, hindi lang isa ka person ang entitled sina, because all of us are entitled to our rights, however we should know the limitation of our rights.
0: Attorney, this is very common also ning statement na sang kadamuan sa aton ngati mga senador ta kag congressman, mga buaya, mga kurap, makabigbalay na nga libelous statement or kumbaga do safe somehow.
1: Okay, if that statement is related to, you know, to findings and reports, diba? Kami mga reports man abi, and in fact, we can always say that that's our opinion. But if you're not referring to any specific person, diba? Or any specific senator, diba? Kakadamo man sang senador eh, so pa pwede man ni mohambalon nga ti, makover siya sa ano. And in fact, may ara nga masulod gani hambal nila, di ba? May ara nga mga privilege communication, mga fair comment. Ambal taga ni, no, if your statement is not based on your personal nakaakig, o kung hindi man niya malicious, so, but your statement was made because of the report nga nababato ni mo, pero medyo ara ka sa safe side. Mm-hmm. Di ba? Mambal na itong gani. Tungod may mga report. May report nga naguluwa, pariyo abisag to nga, di ba? Billion-billion nga. Di ba?
0: May minalita ang kwarta.
1: Mga amo na kwarta, and they cannot justify where that money came from, or hindi nila, wala sila gahimo sa ilang statement. So, generally speaking, po pwede mo mambal nga safe side ikaw pag nakakomment ikaw nga buaya sila. Pero ang baltagani, no, if your statement is bintuon mo sa isa ka specific person, and then do kaklaro gid kag do watud-tuod gid ya nga do ara ka dito sa iyang nakita mo sa, then it's a different story. In fact, maghambal ka nga buaya abi do ka komo na sina at aton mga politiko, di ba? Do pag naghambal ka nga buaya, do na relate na sa ilang mga politiko ang buot silingon sina. And in fact, kadamo naman sa mga cases nga di do wala man na gina mga decisions sa Supreme Court, especially if it involves politiko, do wala man gina entertain gid kag wala man nasasaka ang kaso. But then again, ang bagani na to, no, if it's based on ang imo motive, ang imo intent is really to pakahuyan ang isa ka persona, ang iyang credibility gubon nimo, ang iyang pagkatawo gubon nimo sa iban nga mga tawo nga wala sang basihan, kag ang imo lang nga basihan, kag imo intention is pakahuyan siya, may malisyoso ang imong ginimong statement, then it's a libelous statement.
0: Okay, sige. Attorney, pagbalik ta, i-cater tanim pila ka mga questions gagin padala sa aton sining mga ka-K5 ng mga questions gagin padala nagligad. At aganta na ligwa mga ka-K5 dari sa 100.9 punto legal, ipasabatan ni isa-isa kay Attorney Remia Fuentes Bartolome. Ina, kagiban pa mga ka-K5, balikan ta na dari sa aton siniga pagpangalagad pagkatapos sa mga pahanom to.
2: 100.9 punto legal. Your legal clinic on air. K5. K5 News FM. News FM.
3: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag samahan kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanaw. May isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics.
8: Mahigo ba na ang imo dugo?
9: DTX 500.
8: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Gasa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masalika DTX 500.
9: DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
12: Kira tong score gani?
10: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
11: Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
8: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
14: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Pre Tonyo, dayo, musta ang bulang kape, pre?
20: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
19: Di nakabaluman usik?
21: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
19: Di pre, musta po lang kagabi pre?
20: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
21: Extend Food Supplement for Men.
22: Digasin.
21: DTX 500.
23: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa tugahan ko. Salamat DTX 500.
21: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
24: Ang bata mo bala daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
21: Memory Advanced Series.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo, gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
1: 100.9 Punto Ligal,
5: your legal clinic on air.
6: Pabalik diri sa 100.9 Punto Ligal sa Gyapon kaupod sa iyo ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Kagkaupod naton sa Gyapon si Attorney Remia Fuentes Bartolome. Kaupod na naton ang Power Trio nga suplemento DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pagtap na sa nagkalain-lain nga mga balatian sa buong panahon nga delikado na magastos pa magbasakit. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga ka K5. Balikan taton linya sa kay Attorney Remia Fuentes Bartolome diri sa aton siniga pagpangalagad. Mama, isa diri ka pamangkot ginpadala ng aton siniga ka K5 si alias Ann. Isa ako ka OFW attorney sa Dubai. May ara ako nakaaway nga kapwa ko man OFW. Permi siya nag-post sa mga panamad sa akon sa Facebook o kon FB. Gusto ko nagid siya reklamo kay may mga pictures ko nga may kalain nga caption kag kun kay sa binastos nga mga tinaga. Amo ang ako nakikita. Pwede bala ina mareklamo nga cyber libel bisan ari kami sa abroad? May jurisdiction ang laisang Pilipinas diri sa amon? And what if makapauli na ako dira? Pwede ako dira makafile reklamo kung ari pa siya diri abroad, attorney?
7: Okay, so good morning sa aton nga tagpalamangkot, no, nga naka-base alias Ann, nga naka-base sa Dubai. Yes, po pwede mo gid siya kag ang iyang action, nakasulod siya sa cyber libel. Ang imo pamangkot if may jurisdiction or wala, because kung maghambal ka abi nga naka-post sa Facebook, ang iyang coverage na is hindi lamang sa Dubai, di ba? Nakikita man diri sa Pilipinas. So nakikita man, no, nga ang iyang nga ginhimo is nakaguba man sa imo nga pagkatawo kag sa imo kredibilidad diri sa Pilipinas. So po pwede mo gid siya mapailan. And even if she is still in Dubai, pagpauli ni mo diri, pwede mo siya gyapon ipailan sang kaso miski ara siya sa Dubai. Ang pamangkot lamang is kung paano niya mabaton ang kay wala sang jurisdiction over her or his person ang ginakihan mo. So ang matabo dira is hulaton mo siya nga makapuli sa Pilipinas para masabat niya. Pero kung mapamatud-an gini mo nga gini mo inang krimen kag may pamaagi nga pagbaton mo sa iya, pwede mo gid siya mapaksakaan sang kaso kag pwede gid siya madutlan sang kaso. Ang kainangan mo lang nga i-remember is base sa latest nga decision sa Supreme Court, ang aton nga cyber libel may prescription, no, ang paghimo, ang pag-file sang kaso batok dire. It should be filed within 1 year from the discovery of that malicious post. So kung na-discover mo dira, no, sa Dubai abi, let's say for example, kung ma-prove nimo nga iyang nga post, na-prove nimo nga nakita nimo, let's say March 25, 2026, dapat ma-file mo na siya on or before March 24, 2026. Why? By 2027 rather, because 1 year lang. Pero let's say for example, pagpuli mo diri sa Pilipinas, may ara siya isa ka post na diri mo na discover, then ang imo nga prescription, ang imo prescriptive time mag-umpisa kung saan o mo na discover atong post niya. So balik kita sa imo pamangkot, yes, pwede mo siya makasuhan, pwede na ang iya nga ginapang post sa Facebook, akong sa doon direkta nga ginaguba ang imo pagkatawo, ang imo nga ngalan, kag ang imo kredibilidad, ginapost niya sa Facebook because Facebook is a social media platform covered by cyber libel. So pwede mo ina-screenshot, pwede mo ina-approve, kag pwede mo na-save. Dapat lang mapamatud-an nimo no kung paano nimo na nakuha nga information, kag mo pamatud-an nga siya ang tan-iya sina nga Facebook page. So again, ang imo nga lantawon, ano na nimo na discover ang iya nga mga actions, and yes, you can find it here in the Philippines, but not in Dubai. Atong panong dumon, bala kung ang aton expression nagatapak sa aton nga kinamatarong sa aton isig katawo. Aton dapat panong dumon, no? Nga ang social media, pag ang mga social media platforms, hambaga ni Milano, it can make or break a relationship. So if you want to, you know, if you want to maintain our good relationship, let us be cautious of whatever it is nga gina-post naton or kung gina-share naton sa aton mga social media platforms. If we know that it can destroy, di ba? It can destroy other people, hindi na naton pag-i-post. If we have an issue against a certain person, a certain individual, or a certain group, we can always approach them and talk to them first before kita mag-post sa social media. Ambal ganit nila, no? Ambal sa isa ka beauty contestant, think before you

0: pwede kasuhan o kung may sala nga ginhimo ang imo isa ka opisyal o kung imo isa katawo, then file a case against them. Hindi
1: po kag information Attorney Remia Fuentes Bartolome. Ma'am, salamat gid sa liwat nga pagpakigbahin sa imong oras diri sa K5 News FM.
0: Madamo man nga salamat sa oportunidad kag chance nga ginahatag ninyo.
1: Sige. With this, ma'am, salamat gid sa liwat kag maayong udto.
0: Maayong udto man sa tanan. Madamo nga salamat.
1: 100.9. Nabatian mga K5 News FM.
2: News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar score. Wow. Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa TTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500.
5: Paano madula ang madamo ng mga punggod during sa iyong mga soltero days? Paano ang DTX 500 makabulig sa madamo ng punggod sa iyong mga guya? Sa mga pagtuon, isa sa mga rason nga kakapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabing yabok, grabing nga kagaw, grabing nga kung ano-ano lang nga kuna, gakontribute sa pag-develop sa punggod. Biskan mga kuna, registration sir boy. Pwede nga mo ng rason nga makapunggod ka.
6: Baka epekto na sa iyong skin. Okay. Once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays or radiation. Nga cause man na siya kung sobra-sobra ka nga painit, it might cause also inflammation
7: kag,
6: on your skin.
7: Sa mga pamatan, no, bala, yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulaw eh.
5: So, pulaw, aside nga pulaw, grabe pakaon sa tamis. Tiyang tamis, grabe magpakaon, magtugas ang oxidation kag inflammation, sir boy.
6: Correct.
5: Ang muna gani nga, kamo nga mga bataon, mga medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano, maano na ka mo, masunod mo sang nagakaigo ng lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang, anay da sa mga tamis ha, ang mga paborito sa mga batanon sa mong sir boy.
6: Correct. No?
5: Ang hindi paborito sa batanon, ang pag-inom sa DTX, kamo nga mga ginikanan, tudluin nyo, kaya ako kay kabataan nga eh, gani, ginapainom ko na kanadlaw sa ang pinya nga may luya. Tapos, butangan ako DTX. Pero ang importante, para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga isulod mo slawas mo. It's all about antioxidant.
6: Antioxidant
5: man lang. So kung adlaw-adlaw ka gainom na, grabe naman, di madula ang punggod. Dula ng punggod.
7: Kakas
5: ng
7: punggod.
5: Kakas ng mga punggoda. So hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500. Kay sigurado, dako ginaya makabulig ya.
6: Correct, no?
5: Lagi na correct niya ang imo atay, sir boy.
6: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Because ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So kung kampiyon ang atay mo kay DTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampiyon ang guya.
2: DTX 500.
8: Gina Cano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko sir, ang ako niya UTI kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
4: Sa kapila ka maginom?
8: Sa pilmero katatlo sa subong kaduan.
4: Subong kamusta?
8: Huwain niyo ginapatsyak maskin gamay.
4: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
8: DTX 500 lang amugin na ang makaayaw sa aton.
2: DTX 500!
5: Ibagid kung naka-DTX 500 ka, damo ang mabuligan sang DTX 500, tinuluan mo atay sa tanan niya mga toksin, tapos ang panit mo, sir boy, hindi dali magkurino.
6: Correct, no? Kikolagen
5: production. Ang mata mo, permigasiga. Ano pa, hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuan ka, DTX. Tapos, aside sina, hindi dali ka mag-arthritis, kaya yung mga cartilage ka, mga collagen, nami.
6: Puting datos ang DTX 500.
5: Hindi dali maghubag imong kurason, hindi dali mapatay ang imo silula because of antioxidant. Adlaw-adlaw, permi na to atubang, hindi na to malikawan, aras malibot ang free radicals.
6: Free radicals. Going back sa imo pimples, kung sa pimples, bongga, ano git, do pertigin ang pimples mo, you take DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pagpalainom ka DTX 500, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life. 10 years.
6: Ang extension.
5: Ang extension sa imo kabuhi. Taas-taas ang urak balyo, ang antioxidant, gina-preserve niya imo silula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay. Dapat ya sa high time, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina, sir boy. Kag, siyempre, hindi niyo paglipatan, iupod gina to na sa

0: mga suplemento. Upo nato sa aton nga adlaw-adlaw nga budget, ang DTX 500 kay na dako gidya makabulig sa ikaayong lawas.
1: DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Two-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong ang D3 Bio with the BCO. Lula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal sa mga butik. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
8: Punggod kag rashes?
9: Mag DTX 500.
8: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
9: DTX 500.
8: Bakal na sa mga butika.
1: DTX 500.
10: Di na kano. Ang ginabatsyag ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
2: Sisa kadlo ka pila ka mag-inom
10: sa
2: DTX 500.
10: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
2: Subong kamusta?
10: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ay ko ginapatsa.
1: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: O gali si

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, nahinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DDX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Bye. Ayaw, gid kami ni Mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
7: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko ginangakon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag dilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
9: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: 5, galinga one time.
1: Dok, ngaamo ng operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
2: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
1: Nay!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay,
11: DTX 500,
12: masaligan,
11: epektibo,
12: DTX 500,
11: DTX 500.
13: Juse Benlo,
14: ano ginabatsyag mo sa
13: high blood gid ko?
14: Ano sa una ang imo?
15: Blood pressure.
13: 180 over 100.
14: Sa isang adlaw, kapila ka mag-inom?
13: 3 times a day, ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
11: DTX 500.
16: Panahon na naman ang ubo,
11: si punch at trangkaso.
16: Pero huwag mag-alala,
11: dahil andito na ang Mighty!
16: Malaban mo,
11: Mighty C!
16: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw!
11: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
16: Mighty C!
11: The Mighty Power of C!
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Mighty C!
16: The Mighty Power of C!
17: DTX Beauty Soap.
18: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
17: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
17: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
21: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipino.
22: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
23: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
24: Extend food supplement for men. May maka kag labawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
25: Extend supplement for men.
26: Muling binuhay mo.
27: Extend. Isang kapsula ka lang.
17: DTX 500.
28: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Cavite. Ay manatian ako ng acid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyugin niya. Nadula ko ang bukol. Maayugin ang DTX 500.
17: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
29: Hi, Dennis Juan.
0: Madalong kag alerto nga paminsaron.
29: Hi, Dennis Juan.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
1: ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, pag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
5: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
6: D3 Bio.

0: Oh, those.
1: K-5 Galingawantay!
2: Ano ang pinagkaiba ng conclusion at opinion?
3: Ano?
2: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
1: K-5 Galingawantay!
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
4: K-K-5 News FM. News FM.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ma-checklist
9: na ka. Ma-checklist. Doc Ramil, Sir Boy, dumduman mo sa unang panahon sang earlier Americans, may ara sila sang isa ka village sa mga Indians. Mm-hmm. There was a grabbing infection. Mm-hmm. Halos ubos ang mga kalalakihan sang Indians.
10: Uy.
9: Ubos.
10: Oh.
9: Lalaki, nanay, tatay. May mga nakasurvive. Bata. Igo lang tao nila sa record. Ang mga nakasurvive, those babies nga nagadidi sa mother.
10: Uy.
9: Oh. Even
8: may
9: mother
8: nga nagkakapatay.
9: Anong ara sa gatas ang nanay nga nakasurvive yung mga bata? Monolaurin sa boy. It defended the babies from infection. Why sila maano? Because ang monolaurin ara sa gatas ang nanay. Karon ang monolaurin, why taging kuha sa gatas. May other sources. May virgin coconut oil, which is lauric acid. Bio. Kag ina sa gin proseso, ginbutang sa D3 bio.
8: Wala
9: sa D3.
8: Oh, diba?
9: Na ordinaryo.
8: Kisa makasiling ka, mas resistensyado ang bata kumpara sa mga may mature na nga kwan. Kikisa palakaon, bisyador, ang bata ya, wala pa niya. Gasalig lang ni siya sa kwan. Because of monolaurin. Ang mga pasalamatan na to ang ginoong giprovide na sa mga kababayanan inang didi kag makaproduce gatas para sa kabataan, para ang tao makasurvive kag makadamo.
5: D3 Bio.
8: Correct. Another checklist.
11: Gusto ko ang D3 Bio.
9: Duha ka
11: over sa ordinaryo nga vitamin D3. Kaya gusto ko layo kuya sa Alzheimer's kag dementia.
9: Economy na boy.
11: Gusto ko ya.
8: Gusto ko ya hindi ko malipatan ang mga utang ko.
11: gusto ko ya makabayad ko sa utang ko.
5: D3 Bio.
12: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
8: Nga, sir mo yaw, ang aras D3 Bio nga wala sa D3?
11: Is ketones, no? Correct. Ang ketones nga gatinlo, gasilig sa beta amyloid plaques, nga gadistorbo sang aton neuron signaling, no? Kumbaga, din ni sa gadiposito, gadiposito ni siya sa tunga, sa duwa ka neurons, di hindi nakakumunikate.
9: Sa mga dendrites, no?
11: Kaon no. sa may mga synapse, that's why may pader na, no? Ginahimos na ni D3 Bio. Ano pagid ang advantage ni ketones kay D3 Bio? Galayo ta sa Alzheimer's, good for recovery. 80% of patients nga nag-ketogenic diet naka-recover sa Alzheimer's disease.
9: So you are saying, Sir Boy, the more galing aga edad, gagagatigulang ka, Dok, hindi ka na yung magsalig lang sa D3? Mag-D3 Bio ka ginagali dapat?
11: Mag-D3 Bio ka gid.
9: The best para sa may edad.
11: Kung ako 60 years old, 50 to 80 years old, D3 Bio.
8: May mga selula na sa brain cells nga may mga resistanta sa glucose. The only thing na pwede niyang i-absorb, ketone.
11: Type 3 diabetes na. Munang nambal ni Dok.
8: Diabetes in the brain. Katigulang ka ka diabetes in the brain. Amo na siya. So, ara lang na sa D3 Bio, wala na sa D3.
11: Why na sa ordinary yung vitamin D?
8: Likawi ang dementia, Alzheimer's disease, epilepsy, and many other problems sa gitawag imong brain, D3 Bio ang pinaka-dabester boy. Another checklist. Just to remind sa inyo. Ang D3 Bio, nga wala sa D3, pwede siya mahimo nga oil pulling. And that oil pulling, Sir Boy, pwede niya kaya patyon ang tanan nga klase nga kagaw nga ara sa imo baba. Malikawan ang pagkadunot sa imo unto. Malikawan ang pagbaho sa imo ginawa. Layo ka sa gingivitis or inflammation sa imo gums. Kag hindi ka basta-basta matonsil. Kung ikaw nag-oil pulling gamit ang D3 Bio, wala.

0: na sa D3, Sir Boy. And another checklist, pwede mo man gamiton nga pampahid kung ikaw babay sa imong flower.
1: Correct.
0: Para layo sa mga candida albicans. Kaya hindi basta, siyempre ga-travel ang ikulay, Sir Boy.
1: No.
0: Ga-travel halin sa alatrasan.
2: Butangan mo to barrier?
0: Oh, butangan mo barrier. Para nga ang ikulay, di pa kaabot sa flower, patay na siya. Oh. Ang namin na, Sir Boy, ang isa or doka soft gel, ipahid niya din, stay for 5 minutes. Then after 5 minutes, amo na pang
1: wash mo na siya.
0: Panghugas. Oh. Kung gusto ka nga, ansara, ipasulod mo git.
1: Pwede man, ginausag
0: niya. Ibuhan mo siya suppository. Paano? Pahid ni mo sa imo ha?
2: May applicator.
0: Ibuhan mo oil lubricant.
1: Uy, mayon siya nga lubricant ha.
3: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health. News D3 Bio.
5: O si Karen, kada mo isang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nga sekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio ng may D3. D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics. You're always in good health.
8: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dali kasi napit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
11: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsules 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Dok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
3: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronan, saka sales rep. So una, mag-aid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-aid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis, kag nagbutik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
14: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag hilti sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akong panulukan.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinical Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinical Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinical Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Extend Food Superman for Men.
19: Ako si Rosan. Bao, akong bana sa nag-edad ko rin taanyos. Bala, nag-hara-haragid. Sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
3: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
20: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
21: sa nag-ayo ako sa akong balatian nga TV.
20: Salamat sa DTX 500.
3: DTX 500. Bakal sa
10: mabuti ka.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
22: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakaton? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go!
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: You're listening to 100.9 K5 News.

0: K5 News FM.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagawin niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
4: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
5: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhan.
5: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol. Around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Why ko na siya na
2: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C gabis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C
9: mabaka nga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
11: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Kulad City. Karamihan ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya na ubo pag-sip on.
10: Para sa madami nga kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagamot. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
9: Pamasaga butika.
2: DTX Coffee Mix.
14: Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
15: Nestor! Ang sinaeng!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasumpay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Missy ang masusunod
17: sa gabi.
18: Ako ang bossing
17: dahil kasangga ko
18: ang Extend
17: Supplement for Men.
18: Lourdes,
17: tapos ka ng maligo.
19: Yes, darling. Come to mama.
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: DTX 500.
20: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
2: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
9: Bumakal sa mga butika.
2: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
21: Nagaburo ng ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag ng eye care drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: You're listening to 100.9 K5 News.

0: FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ginakanon ang ginabatya ko sir ang ako niya UTI kag kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang pagka bati namon nga may DTX 500.
2: Sa kadlo kapila ka maginom.
1: Sa primero katatlo sa subong kaduan na.
2: Subong kamusta?
1: Wa ini ko ginabatya maskin gamay.
0: DTX 500.
3: Ano blaining thumb arthritis.
4: Pagambal ka nga arthritis, just think

0: Now,
1: dapat hindi matigulang imong cartilage. Kay da mo man mga tigulang na wala arthritis. Kay pala inom DTX 500.
0: Husto. Hmm. Don't you know nga ining aton nga cartilage, no? Sining aton bala nga thumb, may joint na dio, amo ni pirming kalabanan gid. Simple nga pag-abri sang doorknob sakit, hindi ka maka-press kay sakit ni siya, no? Usually amo ni abi ang prone aton sa pangabudlay, pangbugat. That's why nga imagine na apat kabilog sa babaw, isa lang siya sa dalo mo. So amo ni pirmi ang pirmi gakastrain. Kung nagatigulang kagali duksam, kag nagadyutay naman ang imong nga collagen.
2: TX 500.
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amo ning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang naginom ka
3: DTX 500.
4: Kamusta ang alay sang kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: TTX 500
1: para ma-prevent Sir GP nga madula ang cartilage. Pero minato na balik-balik, you need antioxidant for collagen. Tikong may ara ka sang DTX 500, bisa matigulang ka kuan persado na yan.
0: And you know what, siling sa mga pagtuon ha, ining ginatawag naton nga damage sa aton nga kamot, ano? Ining aton nga ginatawag ni siya actually doksam nga CMC, ining carpo metacarpal joint, no? Ining sa aton nga tambala, ang damage sini is multifactorial etiology. Medyo na damo sa ginhalinan. Pwede halinan. Pero, suno sa mga pagtuon, ang oxidative stress, ining pagdamo bala sa imong free radicals kag reactive oxygen species, nagaresulta ini sa mitochondrial dysfunction. That's why garesulta man ini sa apoptosis. Hindi dapat patyon ang cartilage. Ginapatay siya sang oxidative stress paagi sa pag-apoptosis. Imbis nga healthy mo cartilage, ginapatay ang selula sang cartilage. That's why may ara ka sa decrease matrix synthesis kag increase cartilage degradation. Anong result?
1: Kinakakontra sa cartilage degradation, tamis.
0: Tamis.
1: Sa ginaya, protein from animal.
0: Oo.
1: Take note ha, cartilage degradation. Cartilage degradation. Para matubo liwat ang mga cartilage, you need collagen.
2: DTX 500.
1: Before magamit ang collagen, you need DTX 500.
0: Amo.
1: Para madipinsan ang mga selula nga nagapalibot sa imong mga joints, you need super antioxidant.
5: Correct.
1: Di wala man sang iban nga kwan. Sige na to research. Kung sa una ang mga turmeric na, sinamuna, amon ang mga taas ang kwan, antioxidant and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila.
2: DTX 500.
1: Here comes DTX 500.
0: DTX 500.
1: Tas taas ang ano? Ang antioxidant.
0: Oo, ang
1: hindi dali matigulang ang imo mga cartilage.
0: Na amo na da.
1: So, pirmi nato na balik-balik, all degenerative diseases is caused by free radicals.
0: Husto.
1: Amo na ang kaaway sa aton lawas nga way ta kabalo. Pirmi naton upod-upod.
5: Oh, aras sa palibot.
1: Pirmi nato balik-balik mo aras palibot. Aso, sigarilyo, TV, computers, cellphone, ultraviolet rays, sila tanan free radicals na. Grabe ang ano ang dumog sa imo. Ang question, may ginpabato ka?
0: Wala.
1: Kaya nga away ka ganyan naman DTX 500.
2: DTX 500!
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw, subong 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika. Max4 Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
9: Fatty liver? DTX.

0: 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
2: Sharing Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akong nga sugar.
3: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
1: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Mansilingan. Sige, kung nang gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako ng pumatsyag.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
11: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
11: Clinica Diofresh.
12: Available now.
1: Extend Food Superman.
13: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
14: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
15: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
16: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Angay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: You're listening to 100.9 K5 News.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Babakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
5: Ang best friend sa mga kababaihan.
6: Spore Biotics.
5: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
6: Spore Biotics.
5: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis!
8: Whoa. DTX 500!
7: DTX 500!
9: Catalina Habagat,
10: anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
7: TDX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
11: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C.
4: Babaka sa mga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
13: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako Mighty C. Sa isa kasi si mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
4: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
15: Babakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
4: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
18: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
4: Extend food supplement for men. DTX 500.
19: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitang
4: DTX 500.
19: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika. DTX 500.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: You're listening to 100.9 K5 News

0: KK5 News FM News FM D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500. Ano
6: tumasyon sa barangay
7: po? Ano kinabatsag mo sa ako?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumar ko DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
5: DTX 500.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
10: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
5: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
12: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para sa amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
5: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
16: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
12: Bumakal sa mga butika.
5: I care.

0: Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. IKL Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. IKL Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sa IKL Gold. Kag patuluan ang mata sa IKL Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong

0: mag-check up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio!

0: 5 Galingawan Time!
1: Pre, saka tublang kahoy, oh. Pisgaan na yun ang bungas ang paho kung luto na.
2: Oh, sige. Ari na ang paho. Pre! Luto ng paho, pre!
1: Tod ka! O di sige, panahog na dakay, singiton ta!
0: Hey, hi! Galingawan time!
1: Kampiyon!
3: K5 News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
4: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
8: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar. 375.
9: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
8: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over DTX 500 na
4: gito. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo gito.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala, nagid nagbalik ang arthritis ko. Tibog, kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapul katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
18: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
19: isang bala ka lang.
18: Ako,
19: ang linya ko,
18: isang kapsula ka lang.
19: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
18: ikapsula mo.
19: Extend.
18: Extend. Supplement for men.
19: Gawa sa maca.
18: Isang herb
19: na nagpapataas ng ating energy
18: at stamina.
19: Like flavowaska.
18: Epektibong sexual potency herb.
19: Stimulates libido.
18: And treats sexual dysfunction.
20: Ka! Bang-banga!
11: nga naga. Sa pulmo, baby.
18: Extend Superman for Men.
11: Isang kapsula ka lang.
18: DTX 500.
20: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
18: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
22: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
22: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
18: I Care Gold.
23: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
24: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio, ang Vizio nga may D3.
18: D3 Bio.

0: aming salon.
1: D3 Bio. Ang D3.
2: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
2: Yung may D3.
1: D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
2: Yung may D3.
1: Malakas, magabot ka.
4: Masakit ang tiyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica 4 Biotics.
1: DTX 500.
2: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na.
2: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
1: Mag-DTX 500.
2: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
1: DTX 500.
2: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Imong blood sugar test.
7: Ilan itong score ganit?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang imong blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
1: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
2: DTX 500.
13: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
2: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
14: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
15: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kagpatuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5.

0: bagay na siya, bagay! Gagamit siya sa silog balay! Gamit siya! Kusina! Kusina! Matalong! Kinagamit pang iwas ang sibuyas, kagliha!
1: Dali!
0: Pas!
2: Hey! Hi! Kalingawang time!
0: Kampiyon!
3: K5 News FM.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagpapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
4: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
10: Ginakano ang ginabatsak ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
11: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
12: Sa DGX 500.
10: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
12: Subong kamusta?
10: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginabatsak.
4: DGX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
13: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, no. Nagid ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C. Babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
16: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
4: DDX Coffee Mix. Mga butika. DDX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Mga butika.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
21: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
22: Performance mo bala? Maluya na?
23: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
20: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
21: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
23: Extend Food Supplement for Men.
24: Tikasin.
23: DGX 500.
25: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugin ang akong nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian nimo sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas ang akon acne.
0: DTX 500, mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa isa. Ako, testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
24: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
26: D3 Bio.

0: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
1: Hey! Hi! Kalingawang time!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
5: Kanus ani mo na hibawaan na nakay diabetes?
4: Katong napacheck ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
5: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
4: Kabuntag na o gabi.
5: O, nakaroon pila na may mong sugar?
4: 136 na lang akong sugar.
3: TTX 500.
6: Kaupod na ton sa diskasyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Nga abala, kinanglano na ton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka ingrediente ang DTX 500. Sa una nga mga panahon, why pa man ini nila matunan ang mga synthetic drugs. Bulong sa taas sugar, natunan na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America, sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sang amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang. Bulong, bangod sa kapait. Now, inisya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso? Nga amo ining atong ginpili as prime ingredient. Isa sa active compound sang DTX 500.
7: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. Or in short, polyphenols extract.
6: Usto. Nga ang ginpili naton. Bangod ang siarantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimik sang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede yabla nga ang insulin na rin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makit-an sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Why na tong charantin? Oh, kay ara sa pait.
3: TTX 500.
8: Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
5: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
8: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, son, sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, inang pagkaubos ko, sir, may alibyo, gate, subong gimintinans ko, nag-exer ka na.

0: kamahal sa barbuso.
1: No, ganun lang di TX 500. Gin-extract, gin-sulod sa kapsula.
0: Amo ini karon ang aton nga DTX 500.
1: Isa sa madugang ko na Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo nang pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kag gulay, kag especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imong nga blood pressure.
0: Husto.
1: Para ma-stay healthy kag flexible ang imong nga ugat, imong blood vessels. So kung flexible, healthy ang imong ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood because of polyphenols.
0: Polyphenols.
1: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500 ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation because antioxidant it will work as anti-inflammatory.
0: Husto.
1: Ti kurason subong isa sa mga rason nga aga kapatayan tawo, balatian sa kurason.
0: Isagid.
1: Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart. Isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugar cane.
2: Correct.
1: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manami nga selula sa imo atay nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya ba? Pagwaig ko, i-self-regenerate niyang atay. Hindi lang atay, tanan niya selula.
3: DTX 500!
4: Ako si Herminia Titong, 53.
0: Tilang imo blood sugar sa una?
4: Sobra 300.
0: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
0: So apat ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
0: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
3: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
7: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
8: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit of free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
4: Juseben lot.
0: Ano ginabatsyag mo sa
4: high blood gid ko?
0: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
4: 180 over 100.
0: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
4: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Sibog at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
10: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas yung younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintis

0: Inga, wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Gah, mag-joy ride man tabi ka.
3: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
2: Tika, ma-joyride na ta.
3: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
2: Sige ka, Kidia.
3: Siyempre, naka-extend ko ya.
2: Basta sagad nga driver, extend, love.
1: Extend Supplement for Men. DTX 500.
4: Ako si Lisel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay malatian ako ng acid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alibiyo bigyan. Nanula ko ang bukol. Maayogin ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
6: Hi, Tennis Juan.
5: Madalong kag alerto nga paminsaron.
6: Hi, Tennis Juan.
5: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
6: Hi, Tennis Juan.
5: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula nga mas ginpabaskog kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaang isang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio, ang physio nga may D3.
1: D3 Bio.
8: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: five galingawan time!
1: Hoy manang, ano man ang inyo nga kaldoman? Mailangaw ba niyo?
2: Ay ba? Ano gina-expectar mo, Noy, ha? Tagpulo lang nakapiso? Ano nga subak gusto mo, baboy?
0: Hey, five galingawan time!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. 4 Biotics, nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. 4 Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, you're always in good health.
4: GTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan. Mag-GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. GTX 500. GTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-100. 36 na lang ang sugar ko.
4: TTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dali kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronan. Saka sales rep.
12: So una,
13: problema. Gid ako sa akon body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
13: Pero subong.
12: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
13: Kag naghamis ka nagbutik. Gid akon nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
14: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
16: Ga gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay ga. Gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
16: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
1: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
2: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela.
7: na magkabala ka. Ang solusyon, yari na! Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
9: I Care Gold.
20: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Pag I Care Drop, amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5. News FM.
18: News FM.
21: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
22: D3 Bio.

0: maghulag.
1: Ay,
0: hold up, eh.
1: Hold up, ay, hold up. Ay, dali lang. Do, kilala taman ka. Ikaw man pirmiga hold up di sa akon. Katatlo mo na ko gin-hold up, ha?
0: Ha? Amo ginayang negosyo? Kinanglan ka balo ka magbalik-balik sa customer mo?
2: Hey, my kalingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagko niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio with physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio.
6: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
3: GTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag GTX 500 aga unto kagabi. GTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. GTX 500. GTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa GTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dugha.

0: Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap,
2: mamakas sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mamakas sa butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing.
6: Luto na.
5: Ang labahan.
6: Nakasampay na.
5: Ang uniform ko.
6: Naplanta na.
7: Ganito ako.
8: Tigasi.
7: Tigalapa.
8: Tigasay.
7: Tigaplansa.
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing.
7: Dahil kasangga ko.
8: Ang extend.
7: Supplement for men.
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo?
9: Yes, darling. Come to mama.
8: Extend food supplement for men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance.
7: Extend food supplement for men.
8: DTX 500.
10: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
8: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at Adlaw-Adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
12: News FM.
13: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
1: D3 Bio.

0: milyonaryo. Isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
1: Ano sulat ko di man?
0: Oh, ikaw Juan, nga wala ka pa nagasulat? Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary.
2: Hey, hi, galing nga one time.
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: K5 News FM. News FM.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO, VCO, yung may D3.
7: Kasakit ang tiyan,
8: Max4 Biotics.
7: Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan,
8: Max4 Biotics.
7: Kabulig sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, magklinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason, kag nagapabakon sa imong resistensya, kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinikas for Biotics.
5: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
9: DTX 500.
10: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
11: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: Wow.
5: DTX 500. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
12: Dali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
13: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
13: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
20: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
21: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inilikal.
20: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance.
1: Extend DTX 500.
2: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
22: Healthy nga uto.
23: Hi, Tennis Juanes.
22: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Tennis Juanes.
22: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
23: Hi, Tennis Juanes.
22: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
24: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
25: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
24: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
27: Tinig ng Reformasyon.
26: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Sa tanan ng tagpalamati, sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, kamusta kamo? Sa tanan man ng mga K5, kabay pa nga sa gihapon, yara kamo sa ikayong lawas. Kag araman kita sa kaligon, kamakod sa aton ng pagtuo, pagsalig sa Dios. Sa pihak sa tanan ng mga ups and down, sa pihak sa tanan ng mga krisis sa aton ng kabuhi. Pero sa perminato diri nga ginasulit-sulit nga ang dako nga krisis sa aton nga kabuhi. Kun ang aton pagtuo, pagsalig sa Ginoo sa aton nga pagpangalagad sa iya, wala magapadayon. Ilabi na kun indi nimo naklaro ang kantangan sa imong sitwasyon, sa imong pagalagad sa Dios. Amon na nga klaroha, siguroha. Kay sa ginasiling na naton, nga importante katama ang aton relasyon sa Dios. Kay nga aman, kung hindi kita nakaangot sa iya, anuman nga mga pagtilaw nga magabot sa aton kabuhi, dasig lang kita ma-discourage, dasig lang kita maluya, dasig kita madulaan sa paglaom nga ang iman nag-commit na sang suicide, nagpakamatay, kaluluoy man. Amo na nga, ang aton spirituality, aton tinguhaon nga mapapakod angon agud nga bisan ano pa nga mga krisis magabot sa kabuhi. Ipadayon nga aman kay ang promesa sang Dios ara pirmi nagaupod sa imo. Amang dayawon ta siya. Pasalamatan ta man siya sa tanan nga pagpakamaayo nga aton nabaton, physical, mental, spiritual, financial protection. Kun ano man na ang imo nabaton, be content. Nga aman, makontento kita. Kaya ang wala contentment, amo na nga madulaan ka sa paglaom kung sa financial na siya. Amo na nga aton pasalamatan ang Dios, dayawon ta siya sa tanan niya nga mga pagpakamaayo kay maayo gid ang Ginoo sa aton nga kabuhi. Antes kita magparayon sa aton nga pagtuon sa pulong sang Dios, sa gihapon mga muyo kita anay. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sinalempo ito, kami po ay dumulog muli sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na inyong ipinagkaloob na kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig, nawa maunawaan ang inyong mga salita na aming pinag-aaralan. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines, ngayon din sa Kawani at lahigit sa lahat ang CEO Rogamiloy at pamilya na wa patuloy ang mga kinakailangan na pagpapala. At pagpalain mo man ang bautis sa amin na nawa maunawaan namin ang aming ugnayan sa inyo. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming makasalanan laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa aton nga pagpadayon, mga kauturan, mga kabiyanan, sa aton nga pagtuon, sa gihapon, padayon unta ang aton nga kinahanglan nga ginatun-an diri ang aton pagkamatinumanon sa Dios, ang aton pagkamainunungon, ang aton pagkamatinahuron, pagkatutom, kay kung wala ni siya ang matabo sa aton kabuhi. Kristiyano kita, pero pag-abot sa mga discouragement, pag-abot sa pagtilaw, or kagamo nga matabo sa kalibutan, wala kita'y kasiguruhan. Amo na nga tandaan ta na siya. Karon sa aton nga pagpadayon sa pagtuon, dere sa ginasiling naman dere sa mabasa naton sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Kumon man nga bersikulo man niya, aton ginasulit-sulit sa pagbasa, di ba? Siling niya, gani paagi sa isa ka tawo nagsulod ang sala sa kalibutan, kag paagi sa sala nagsulod ang kamatayon, kag gani ang kamatayon nagabot sa tanan nga mga tawo kay ang tanan nakasala. Now, sa pila na kabisis kita nagatuon na nanungod sini nga mga bersikulo. Pero amo ang kamatuoran nga di nagid naton malikawan, hindi man manaton manigar nga paagi sa sala ni Apostol ni Adan. So, no, sa sulod ni Apostol Pablo, nga nagsulod ang sala sa kalibutan. Dayon, pinaagi sa sala, nagsulod man ang kamatayon. May kamatayon nga ginasiling sang balaan kasulatan nga duha ka klase. Ang kamatayon espiritual kag ang kamatayon physical. Ang kamatayon nga physical, amuning aton nga physical nga yabok, magbalik sa yabok.
Pero ang kamatayon nga espiritual amo nang aton painoino na dula na ang pagpamalandong sa mga butang espiritual. Amo nang napatay ang espiritual nga bahin kay ang aton nga gusto, ang aton nga aton nun tani na nga hilig sa espiritual nga mga bagay napatay. Amo na nga ang pulong sa Ginoo, hindi kita interesado sa pulong sa Ginoo. Boring ang pulong sa Ginoo. Ang espiritual ng mga activities, boring katama. Pero kung kalipayan sa kalibutan, bisan pa 24 oras, ha? 24 hours a day, 7 days a week, 30 days a month, 365 days a year, walay katubtuban ang aton handom sa kalipayan sa kalibutan. Kung manggad man, lantaw ninyo, ang mga tao nga manggaranon, perti na kadamo kwarta, pero nga handom pagin sa kwarta. Mangurap, dako o damo, korupsyon nga man. Magod na sa gahaman sa pera. Parte, grabe nga man. Mangod kay ang handom sa kwarta ara. Walay katubtuban. Nga man, kay napatay gani ang espiritual nga handom. Amo na, dito naman sa bisyo, amo na nga damo kita bisyo. Amo na nga dabudlay natong tumano ng subo sa Ginoo. Mangod kay napatay naman ang aton tinguha sa espiritual. Munang dapat mapabuhi siya. Kaya kung hindi siya mapabuhi, patay siya. Kung hindi ma-encourage paagi sa pulong sa Ginoo, kung hindi kita makabaton sang gahom halin sa Ginoo para sa espiritual ng mga bagay, wala. Ang pulong sa Ginoo nga, kahapos tani tunan subong. Labi na sa aton nga, ang technology naglinaptas bilog kalibutan. Pwede mo i-download sa mo cellphone, sa mga Android cellphone, laban subong ara naman na, wala naman to sa unang keypad lang. Pero sa subong Android ng cellphone, ma-download mo ang tanan espiritual ng mga bagay nga makabulig sa imo. Pero ara bala, naka-download? Yes, naka-download na. Wala ka man gihapon interest ka magtuon, kay dito ka malang sa Facebook, dito ka malang sa Messenger, dito ka malang sa kung ano na nang damo dira. May ara wa. TikTok, may ara WhatsApp, kung diin ka na lang, wala dito sa pulong sa Ginoo. Amo na ang tanda nga makita naton, mabalaan naton nga ang sala kay nagsulod sa kalibutan, pagi sa katao, masyadan, amo na nga ang sala nagsulod, dayon nagsunod man ang kamatayon. Ano nga kamatayon? Kamatayong espiritual. Una nga napatay ang espiritual, bisan sa kay Adan, kagulihin na ang kamatayon sa physical. Kay nag-edad pa si Adan sang 930 antes napatay. So, pero napatay insigida ang iya espiritual nga man. Kay ang iyang hilig na sa pagbuhat sang malain. Amo na nga nangin kriminal ang iya anak nga si Cain nga subang ginpatay ang manghod nga si Abel. O, kita niyo na? Grabe ang resulta sang sala. Amo na nga ebidensya sa kamatayon nga espiritual nakapatay pa sang physical nga iya manghod. Amo na ang butang balon makuturan. Amo na ang pulong sang Ginoo espiritu siya kagkabuhi. Sunok man sa pulong ni Kristo nga ginasiling niya dito sa aton makita at mabasa sa 6 versikulo 63 dito sa 1. Amo na nga, ang iya pulong espiritu kagkabuhi. Amo na nga, kung mahigugma kita sa pulong sa Ginoo, magtinder sa aton unahuna, sa aton tigipasoon, aton maminimize ang paghimo sang sala. Labi na kung magtinder pagin ang kasuguan sang Diyos sa tigipasoon kag sa unahuna. Nga man, kay amo na napirme imo yung pamalandong. So, dire, padayon kita sa pagbasa, insiling niya, kay gani ang kamatayon nag-abot sa tanan ng mga tao, kag ang tanan nakasala, kay ang tanan nakasala. Bangod kay ang tanan nakasala, nag-abot ang kamatayon, mapatay gid ang tanan. Pero hindi man ang tanan physically mapatay, pero spiritually patay gid ang tanan. Amo na nga, may ara pa gani atheist, may ara pa hidden, may ara pa infidel, pares-parehas man lang na. Pero mas grabe ang mga infidel, mga atheist, kay wala na gina sila magpati Kristo. Wala na sila magpati kay Kristo. Amo na nga sa subong, may ara mga Buddhist, na
menanga damo indi Christian sini nga kalibutan. Bagod na sa sala, napatay gid totally. Pero sa panahon sang paghukom, panahon sang silot, matingalan lang sila nga agid silutan sila. Pero wala man sila kakilala. Kaluluoy na sila. Amo nang ginhambal sang Biblia sa Roma 2:12 nga ang wala makabalo, silutan man sila pero dasig lang sila maabo kung sunugon. Pero ang mga nakabalo, labi na sa mga nagapangangkon Kristiyano pero maghambal silang wala nakasukuan, delikado na. Delikado ginakatama sa panahon sa paghukom. Kaya ang basihan sa Ginoo siya paghukom, kasukuan man gihapon. Amo man ang ginhambal sa atong mabasa sa Biblia. Amo na nga, dere, kaysa wala pa mahatag ang kasuguan ang sala, yari na sa kalibutan. Wala pa mahatag ang kasuguan, itong kasuguan ang sulat sa duha kamalapad nga bato, wala pa dito, yari na ang sala. Pero sa tutuod, ang prinsipyo sa sala, prinsipyo sa kasuguan, ara na nga aman, kaya hindi tani mabalaan nga nakasala si Adan, nakasala si Cain sa pagkakriminal, kung wala ang kasuguan nga hindi ka magpatay. Kay sa ikaanong masugo, nagsiling man nga hindi ka magpatay. Dayon ang unang sugo, kag ikaduha nga sugo, ang mamatong sala nga nahimo ni Adan kag ni Eva, kay ginkabig na nila sa mas nagtuo sila sa ginhambal sang manog nga hutik sang diablo nga ila ginpatihan. Amo na nga si Adan kag si Eva nagasimba na sang di matuod nga Dios, nagpati na sila sa di matuod nga Dios nga ginpatihan nila, gintuuhan nila nga mas labaw pa sa pulong sang Dios ang pulong sang diablo. Amo na nga araan na ang suguan nga nangin guide nga magatoy-toy. Pero dire nakita ta makuturan na napatay ang tanan nga espiritual nga kahimtang. Pero ang ang kamatayon naghari halin kay Adan tubtob kay Moses. Bisan pa sa mga wala makasala pareho sang pagsalapas ni Adan. O see? Lain-lain naman ang sala. Munang proyba naton dire nga ang ano gali, ang napanubli sang tao hindi ang sala ni Adan. Hindi pareha sa sala ni Adan, kundi lain-lain ang mga inclination or kahiligan sa paghimo sang sala. Amo na siya. Muna nga, pero hindi pareho sang sala, amo man, na ang wala sing bayad nga regalo. Kay kung tungod sa sala sang isa ka tawo, madamo ang nagkalamatay. Siyempre, napatay man ang espiritual. Labi pagid nga ang grasya sang Dios kag ang iya bugay nga ginahatag paagi sa katao. So Kristo nagbugana sa madamo. So bugana ang grasya nga ginahatag ni Kristo. Muna nga dire makita naton nga ang tanan nga napatay nga espiritual kun magpalapit lang sa Ginoo. Napatay ang painoino, napatay ang hilig sa espiritual nga bagay, boring katama ang pulong sa Ginoo daw. Ambot lang, matingala ka, pero kung dito ka sa mga nabils, dito ka sa kung ano-ano na lang ginalantaw dira sa cellphone, labi na kay ara na subong, may mga ara na wala, bisan sa wala sa YouTube, bisan may load ka lang, makita na nimo ang lain-lain nga mga ginahimo, labi na sa subong, may ara na AI, terrible. Bisan nga, magwa na lang dayon, lantawon mo, matingala ka na. Diin bala ang matuod rin? Matuon nga mga movie, matuon nga mga videos, or AI or generated lang na siya sa machine. Ano ba? Automated. Amo na nga sa subong, perti kadamo ang mga padihot sang kaaway nga nagapatay sang painuino para madula ang hilig, makalimtan ang pulong sa Ginoo, nga amutan ini ang espiritu kagkabuhi. Agod nga amat-amat mapabuhi, ma-revive, mapabuhi ang aton hilig sang sala kag pagpakasala. Amo na nga delikado katama makuturan nga hindi naton maintindihan ang plano sang Dios para siya nga iya nga katawhan. Kay ang kabuhi nga walay katapusan ginhatag na sa bisan ano pa nga kondisyon nga kulang sa sini. Kung ang kabuhi nga walay katapusan nga kulang sa kulang pa ka sa himpit nga pagtuman sa kasuguan, dako nga katalagman, naman.
ang bugos ng universo, manginyara sa katalagman, ang dalan manginbukas para sa sala, upod ang tanan nga paghanas sang kaimulon kag kailo nga mabatay. Posible pa para kay Adan sa wala pa ang pagkapukan sa pagpurma sang iya matarong nga karakter paagi sa pagtuman sa kasuguan sang Dios. Apang napaslawan siya sa paghimo sini kag tungod sang iya sala ang aton mga kinaugali, ang aton nature napukan kag indi naton mahimo ang aton kagulingon nga mangin matarong. Bangod makasasala kita, indi balaan, indi naton matuman ang singhingpit ang balaan nga kasuguan. Wala kita sing kaugalingon nga pagkamatarong nga sarang naton masabat ang mga ginpangayo sa kasuguan sang Dios. Pero si Kristo naghimo sang alagian nga makapalagyo sa aton. Nagkabuhi siya sa duta sa tunga sang mga pagtilaw kag mga pagsulay nga dapat naton atubangon. Nagkabuhi siya nga wala sing sala. Napatay siya para sa aton kag karon nagatanyag siya sa pagkuha sang aton mga sala kag ihatag sa aton ang iya pagkamatarong. Amo ni ang justification by faith. Kun ihatag mo ang imo kagalingon nga sa iya pagi sa pagtuo, kag batunon siya subong imo manluluwas sa sini nga kabuhi kag sa palabuton nga kabuhi, bisan pa kung ano ka makasasala sa imo kabuhi, tungod sa iya ginkabig ka nga matarong. Amo na ang pagpakamatarong paagi sa pagtuo or justification by faith. Bisan ano ka makasasala, kung imo nga lang batunon si Kristo kag patihan o tuuhan nga siya gid lang ang imo paglaom sa sini nga kabuhi kag palabuton nga kabuhi, ang imo nga sala tanan gin patawad. Dayon hatagan kagahom agon nga matuman mo sa himpit ang kasuguan sa Dios. Muna nga ihatag kitang aton kagulingon sa iya, batunon naton siya bilang aton manluluwas, kay bisan pa ano kita ka makasasala sa aton nga kabuhi, tungod sa iya nga sakripisyo sa krus, kabigon ka nga matarong. Ang kiniya ni Kristo nagatindog sa baylo sang imo kinaiya, kag ginabaton ka sa atubang sang Dios subong nga wala makasala. Kay ang nakita sang amay, amo na ang kinaugali or kinaiya ni Kristo, imbes nga ikaw ta nito. Pero bangod kay imong insuksok si Kristo, amo na nga si Kristo na ang nakita si mong kabuhi. Amo na nga, pagi kay Kristo, pagi siya gahom, makahimo ka sa pagtuman sa ikasuguan. Amo na nga, ang kamatayon misalun sa kalibutan tungod sa kalapasan. Diba? Apang ginhatag ni Kristo ang ikabuhi sa nga ang tao dapat may isa ka pagtilaw. Isa pa ka pagtilaw ang dapat ma-experiensyahan sang tao. Wala si Kristo mapatay sa krus sa pagdula sang kasuguan sang Dios, kundi sa pagsiguro para sa tao sang ikaduha nga pagtilaw. Isikan trial. Wala siya mapatay agud himuon ang sala nga isa ka di malatyon nga kinaiya. Napatay si Kristo sa pagsiguro sang kinamatarong sa paglaglag sang isa nga may gahom sa kamatayon nga amo ang iyawa. Ginaantos niya ang bugos nga silot sang isa ka nalapas nga kasuguan para sa bugos nga kalibutan. Ginhimo niya ini, indi agod nga ang tao magpadayon sa paglapas, kundi agod nga magbalik siya sa ila, katutom kag tumanon ang mga sugo sang Dios kag ang iya kasuguan subong sang mansanas sang ilang mga mata. Ah, grabe no? Amo na ang tinutuyo sang Dios. Muna nga si Kristo, hindi napatay, agon nga dulao na kasuguan, kundi ang tao mahatagan sang isa pakatsansa nga makahinulsol, agon nga makatuman, kag matuman ang kasuguan, agon nga mayungin takos sa kabuhi, nga walay katapusan, kag takos man sa ginharian sang langit. Labaw pa sini, ginbag-o ni Kristo ang tagipusoon. Amo na ang nami pagin, bag-uhon niya. Amo na yung promisa, basta itugyan lang naton sa iya, suno sa Ezekiel 36, versikulo 26-27. Amo na yung promisa, bag-uhon niya itong tagipusoon, agon nga makatuman kita. Kaya kung hindi mabago itong tagipusoon, hindi mabago itong pinayino, hindi kita mahilig sa espiritual mga bagay, hindi kita magtuon nga sinsiro gid
nakapokus ang aton hunahuna sa yapulong, hindi kita makahimo sa pagtuman. Amo na nga bag-uhon ni Kristo atong tagipsoon, dayon magapabilin siya sa aton, nagapabilin siya sa imo tagipsoon, pagi sa pagtuo. Dapat naton huptan ini nga kaangtanan kay Kristo, pagi sa pagtuo, kag sa padayon nga pagtugyan sa aton nga aton kaubuton sa iya kaubuton, kag samtang ginahimo naton ini, maka magapanghikot siya sa aton sa paghandom kag sa paghimo suno sa iya mga maayo nga kamot. Adi mo na siyang aton handom, aya kaubuton, mangin aton na kaubuton. Ang iya nga kinaiya, mangin aton nga kinaiya. Gani, mahimo nga kamo, mahimo na kita nga magsiling, kaangay sa ginhambal ni Apostol Pablo sa Galatians 2:20. Ang kabuhi nga akon ginakabuhi karon sa unod, ginakabuhi ko paagi sa pagtuo sa anak sang Diyos nga naghigugma sa akon kag naghatag sa iya kaugalingon para sa akon. Mangin aton na ang ekspresyon or ang kabuhi nga ginhambal ni Apostol Pablo sa iya kaugalingon. Muna nga gani si Jesus nagsiling siya mga gitutunan, hindi kamo ang maghambal kundi ang Espiritu sa sang inyo amay nga maghambal paagi sa inyo. Matthew 10:20. So, bisan sa paghambal naton, kun ang pulong sa Ginoo nga Espiritu kagkabuhi, kun ang

balit sa magitan niyong bugtong anak na matay sa krus ng Kalbaryo, magkaroon kami ng pag-asa sa aming makasalanan, mapatawad, at kami may karapat-dapat sinumbalang harapan. Pagpalain mo ginahag, gamit ng pilan kay 5 News FM Philippines, pagpalain mo ng si Oro Camiloy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na ginagailangan ng physical, mental, espiritual, financial protection gayon sa mga kawani, at patawarin mo kami sa lahat sa aming mga kasalanan. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

0: klase?
1: Balan mo, mami, nadulaan kay na kalalaki sa dalang kinintos.
0: Ah, baligin buligan mo gali sa pangita. Ka very good gali sa imo, no? I'm so proud of you.
1: Ah, wala mama. Kadugay, abiso yung magalin. Hinayawan ko tapak sa kwarta.
2: Hey, hi, galing na wanta.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: KK5 News FM. News FM.
5: E3 Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
8: Mabakal sa mga buti.
6: D3 Bio.
9: Masakit mangihi? Mag-4Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-4Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
9: Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Sporbiotics.
9: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
10: Sporbiotics.
9: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
6: DTX 500.
11: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
6: Mag DTX 500 na.
11: Masamihin ka palatian?
6: I-DTX 500 muna.
11: Kung kulang ka sa antioxidant,
6: nagatigulang ka.
11: Mag DTX 500.
6: Agud maging mas humid, sakitan ang itsura.
11: DTX 500.
6: DTX 500.
12: Katalina Habagat.
13: Anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Anong ginamit na gitsa ako nga mata?
6: DTX 500. Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
8: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
18: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
8: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
6: Extend food supplement for men.
21: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
6: Extend food supplement for men. DTX 500.
22: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo ang
6: DTX 500.
8: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
6: DTX 500.
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: na desisyon ko. Gusto ko ng mga buhay nga ako na lang.
1: Bao anak, sigurado ka na sina?
0: Oo ba eh. Nako, nako.
1: Ate, mayon ka. Suportahan na mo ng desisyon mo ah.
0: Nice ka pa. Naimos ko na gamit nyo. Pagnalayas na ka mo to.
2: Hey, I'm Galingawang Time.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
9: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
10: Ito masyon sa barangay
11: po. Anong kinabatsag mo sa
10: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
11: Tumarkog. DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: 3 times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
9: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
9: Mighty C,
6: mababaka sa mga butika.
13: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
14: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
9: DDX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DDX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para iyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala din ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
21: Relax ga, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gidya
22: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo Extend food supplement for men. May maca kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
23: Muling
0: binuhay mo.
20: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
2: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
23: I Care Gold.
24: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
23: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
26: News FM.
27: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
1: D3 Bio.

0: five Galingawan Time!
1: Manong, sakay ko taxi!
2: Arto, ikaw lang isa, wala ka upod.
1: Ikaw yan, hindi ka mag-upo daw. Si Noma Drive!
0: Hey, five Galingawan Time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: D3Bio Health News. D3Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Malakas, mga buti ka.
6: Checklist na ta. Sir Kevin mo na.
7: Ang akon nga D3Bio, nga may extra virgin ko na to.
6: Nga mad-D3Bio ka, hindi ka may
7: no-plain D3. Mad-D3Bio ko, hindi ko mag-plain D3. Kay ang D3Bio, may lauric acid. Nga nagapataas ang akon nga insulin sensitivity. Subot silingon.
6: Sa tayo yun mo nga inom sa D3Bio?
7: Tayo yun ko nga inom sang D3Bio, ang akon nga ginakaon, mapuslan gid sang akon nga lawas. Sulod sa selula, hindi maglibot-libot, hindi magtuga-balatian sa akon nga kuglingon. Unlike sa plain D3, wala sila lauric acid. Mayo lang yung imo selula, pero hindi siya direkta. Makatap na.
6: Ang sang D3 makabuligid. Pero kung mag D3Bio ka, mas makabulig pagid.
7: Oh.
6: Checklist
8: nga,
6: number 2.
8: Nga D3Bio ang akong gusto. Over ordinary yung vitamin D3. Kay ang D3Bio gahatag sa akong pwersa. Biskan ako gajita. Kung gajita ka, wala
6: galuya
8: pwersa.
6: Tuhod.
8: Galuya ka. Pero kung mag D3Bio ka, may pwersa ka na. Kitungod sa medium chain triglyceride nga instant energy, may ara ka pa ginatawag nga proteksyon sa

0: ginikanan. Number one, nahatag na ang mana. Tapos number two, nag-uli ano na. Ang sikreto, sir boy, amuni, bilang nga ginikanan, hindi ihatag ang mana sa kabataan samtang maayo pa imuulo.
1: Bio. Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Kinahanglan inom ka D3 Bio. D3 because Bio. The ketones in D3 Bio gapanami sa imong paminsaron. Biska nag-edad ka 90 shin, nami pa imong paminsaron, hindi ka intuon sa imong mga bata. Kabalo ka pa mag-decide. Ops, amula na ang imo. Dapat may mabilin sakon. Kay kung wala sang may mabilin sakon, basin din ako nyo sa pakon.
3: Ay,
0: ang sikreto, D3 Bio. Nay, tay, ditribayo ka kay once nga mag-ulianon ka, sigurado, pabayaan ka sa kabataan mo. Di ka na malikawan, sir boy?
4: Oo, ah.
0: Biskan paano, nami ang paminsaron mo nga nagaedad ka. So that ditribayo, wala na sa plain D3, ang ketones nga the best nga pagkaon para sa imo brain, hindi dali matigulang ang imo nga mga brain cells. Kung naka ditribayo ka. Especially ang may mga Alzheimer's, dementia, may mga diabetes na nasa ilang brain, sir boy. The only food nga pwede maipakaon mo sa ano sa imong brain cells is ketones from D3 Bio. So, try na sa mga users ang vitamin D3, upgrade na. Gamit sang D3 Bio. Ang aton nga vitamin D3, ang source or raw sina si from America.
4: From America. Ang raw materials na.
0: Pero ang BCO halin sa aton. Kay ang MCT sa Amerika, hindi man sa ila halin. Halin sa Pilipinas.
5: Halin sa...
0: So, lain gid kong nakatandim ang suplemento, sir boy.
3: Correct.
0: Dako nga bagay. Especially kung mayo nga pagkatandim. The BCO and the vitamin D3 in D3 Bio is very effective again sa mga nagkalain-lain nga mga kagaw. Mapabakterya, mapavirus, mapaparasites, mapafungi, pwede magamitan sang D3 Bio. Sir boy, mo lang ni ang tandaan nila. Nga ginapadidi ni nanay ang iya bata para maayo ang resistensya.
3: Correct.
0: Ikumparar mo ang bata nga nagadidi sa nanay kag wala, mas resistensyado ang bata nga nagadidi. Kung nakainom ka D3 Bio, daw pareho lang ka nga nagdidi sa imo nga nanay. So D3 Bio na.
2: D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa nakagadulaan ako sa resistensya, nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. Health. News D3 Bio with Visio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka. DGX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500.
9: Ilay Ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
10: Saan naginom ka? DTX 500. Kina nalang subong imo sugar.
9: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 20 over
2: 80. DTX 500 naging... DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
2: Mighty C,
3: Epektibo, garanti

0: Kalsado.
1: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr.
6: isang bala ka lang.
3: Ako, ang linya ko,
6: isang kapsula ka na.
3: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
6: Extend.
3: Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
7: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
3: Extend. Superman for Men.
7: Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
8: Ako si Andrea Di Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akon disminorrhea. Pero pinsugiran ako sa akon amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong disminorrhea.
3: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
9: Hi, Tennis
3: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Tennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
10: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutan sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5
12: News FM.
13: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
14: D3 Bio.

0: 5 Galing Awan Time!
1: Tay, natinig ako!
2: Ah, talaga? O sige, eto, kumain ka ng saging.
1: Nyam, nyam, nyam, nyam. Tay, ayaw pa rin matinggal ng tinik.
2: Okay lang yan. Kumain ka ulit ng saging. O eto pa.
1: Tay, ayaw pa rin matanggal.
2: Ay, naku. O siya. Ngumanga ka nga para makita ko. Saan banda ba yung tinik mo?
1: Dito po sa paa ko.
0: Hey, 5 Galing Awan Time!
1: Kampyon!
3: K-K-5 News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka lang just nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: Mangabot ka.
8: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya?
9: Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! For Biotics.
10: Mahigo bala ang imo dugo?
11: DTX 500.
10: Masami ka bala gina allergy?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
11: DTX 500.
10: Masalika DTX 500.
11: DTX 500.
12: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
14: Ina tong score gani?
12: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
13: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
12: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
11: DTX 500!
15: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
16: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
16: DTX Beauty Soap.
18: Pabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
19: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
16: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
16: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
21: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
22: Kaya subukan ninyo.
21: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Available now.
22: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
23: Wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
24: Performance mo bala? Maluya na?
2: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kagwabuhas ka. Ganagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
7: Di pre, mustabo na nga gabi pre.
14: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
2: Extend Food Supplement for Men.
23: Tikasin.
2: DTX 500.
24: Ako si Junior Villano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rumilang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa tugahan ko. Salamat, DTX 500.
2: DTX 500!
18: Mabakal sa mga butika.
25: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
6: D3 Bio.

0: siya migo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan.
1: Pre, pre, pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
2: Hey! Hi! Kalingawata!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
5: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. BCO, yung may Ditri. Ditribayo.
6: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ditribayo with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
5: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3
7: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
10: Punggod kag rashes?
11: Mag DTX 500.
10: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
11: DTX 500.
10: Bakal na sa mga butika.
12: DTX 500.
13: Di na kano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
14: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
15: Sa DTX 500.
13: Sa primero katatlo sa subong kaduanan lang.
15: Subong kamusta?
13: Uy na, halin sa nalik kami sa DTX 500. Ay, nagugin na pa siya.

0: sa skwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC. After 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag. Hindi na ako for me, dali-dali lang ga sakit akong ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you gid sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gin kung nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Extend food.

0: and Syrup. Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Kapanuban na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton IRE lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin dayon ang ako nulo.
2: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
2: Salingaw na mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
6: Basta.
2: Ano na yung
0: ma-edukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki naton nga tagpalamati sang mga impormasyon sa ikang lawas. Oy, by the way ha, kinanglan gid magpabakod sang aton immune system. Ang aton nga threat sa aton nga health ara sa gihapon. May mga nagakalamatay, may mga asymptomatic. That depends how well is your immune system. If your immune system is good, wala sang masakit nga makaperdi sa imo. Malatnan ka man, dasig ka lang mag-ayo. Dugay ka man mag-ayo, asymptomatic ka man. Not like kung compromise ang imong immune system, kangay kung may diabetes ka, may sakit ka sa heart, may sakit ka sa liver, may sakit ka sa lungs. So nami, three approach naton. Mag, Mighty C or Pure C, ang alkaline ng vitamin C, kampiyon pagpabos ang immune system. What else? Mag D3-bio ka, agod nga ang imo immune system. Hindi na gani kinanglan, bengod protected na ang kada selula mo sang monolaurin nga nagapatay sa viruses. What else? Ang DTX 500, agod nga ang imo nga mga organs, hindi madamage sang oxidative stress, kag hindi kadali magtigulang. O si Jean Paul Hinoroso, istoryahan ta karong pirmi kabla nagasuka-suka, pirmi kabla ga taas imo acid, basi ilain na ina. Kaupod na sina karong diskusyon aton CEO si Dr. Ramil Oy, Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Solweta.
7: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamat.

0: Welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ano bala ining Zollinger or Zollinger or Zollinger Ellison syndrome, no? ZES nga balatian. Usually ini siya ang nagakosang grabe nga production sang stomach acids, no? Again, sa digestion nabalaan ta na nga ang imo nga stomach acid, ang imo pa nga enzyme sa liver, ang enzyme pa kun diin nagalin, no? Like pancreas, ini siya ang nagatipon dito sa duodenum, sa small part sang intestine, the upper part, which is dira gid siya ang mainstay sang digestion. Ang imo stomach do gina-prep bilang ni askaime ang imo nga ginkaon, pero the main absorption and complete digestion, it will happen in your small intestine. Labi na sa first portion, which is the duodenum, and then the ileum and jejunum. Now, ining Zollinger Ellison, isa ini kabalatian where ang imo sininga simptomas, taas permi ang imo nga stomach acids. Permi ka gasuka-suka, gasakit ang tiyan, gadayariya, may burning, aching, knowing discomfort sa ibabaw nga bahin sa imo tiyan, ga-acid reflux ka, ga-heartburn, permi ga-tigab, gasuka, no? Or feeling nga dumasuka, may dugo sa digestive tract, nagabuhin ang timbang, wala sa gana pagkaon. Ini nga mga sintomas gatudlo nga base Zollinger Ellison syndrome na ina. Nga, ini siya ang nagakos, no, sang tumor. May tumor either sa pancreas or sa imo nga small intestine sa first part ang duodenum. Either dira ang tumor. Ang subo lang, usually ini siya malignant. Mean to say, cancerous. Kag ini siya ang nagalapta sa imo nga atay, kag sa lymph nodes malapit sira sa imo pancreas or sa imo nga duodenum. So, butsilingon, ini siya is something serious, no? So, ang ini nga cancer, ang ginatawag naton gastrinomas. Kag ining gastrinomas, nagakos nga magdamo ang gastrin. Ang gastrin nga hormone, kung magdamo sa imong atyan, nagakos nga magtaas, mag-overproduction sang stomach acid. So again, basta gani tumor, ano ginhalinan? Nag-corrupt nga DNA sang imo nga cellula. Nga instead, mag-replicate siya, mag-mitosis sang husto nga cells, lain nga cells, cancerous cells, ang iya nga gin, himo. So that's why, protektahan na to ng atong DNA sa atong cells. Paano? Dapat magpataas ang antioxidant doksam. Magkaon sang utan, magkaon sang mga prutas, magkaon usually ang bali Dok Ramil, hindi pagpatam iluto, mas may pang half cook bala ang utan gali doksam, ano?
2: Half cook, oh.
1: Or steam mo siya, abi, no?
3: Steam. Lunch lang.
2: Oh, lunch.
1: Lunch lang.
2: Oh, mga half cook bala para, or raw.
1: Oh, raw, kung as long as pwede mo kaonon raw, take carrots.
2: Para dasig mag-gwa sa aton nga tinay. Blok ang kabagnanan sa mga tumor, mga bukol sa aton nga tinay. Sir JP, tungod sa pagkaon nga dugay magwa sa aton nga tiyan. Kinapay, karne. Gatiner gina sa lawig sa aton nga tiyan.
1: Amo na. So dapat magkaon ikaw sang mga healthy nga food. Kag kuno ay kapanahon nga magkaon sini, kagway ka man baklan, may mga pesticides, mga ibang kisa. Mag-take sang DTX 500. Correct. Kung oxidative stress lamang ang istoryahan, why na sang pinaka-kampiyon nga magproteksyon sa imong selula kundi ang DTX 500 nga bangod ini ang may DSE. Ang importante sa DTX is ang iya nga DSE, disugarded sugarcane extract.
0: Ang iya nga pagkataas ang antioxidant.
1: Mm-hmm. Taas-taas kay yung antioxidant.
0: Masugot kag sindi ang tao nagakabalatian because of kakulang sa antioxidant sa ginakaon.
1: Husto, Dok Ramil.
0: Hindi mahilig magkaon prutas, hindi mahilig magkaon gulay. Mm. Magkaon mang gulay sa lang kaklase. Duha. Di, anong antioxidant nga kuhaon mo? Mm. Sa prutas naman, ti, o kilantani kung taga-bukid ka, kay damo to prutas sa bukid.
1: Hosto.
0: Sa syudad ka, yawan kaya bakalya.
2: Oo, oh, kamahal.
0: Way ka tanom. So, it's all about antioxidants gihapon para gusto ka nga magnami ang imo nga ikayang lawas, hindi ka dali magtigulang, hindi dali matigulang imo selula.
2: Mm.
0: Tungod kay, kung bastante antioxidants ang imo nga mga selula, hindi na basta-basta awayon sa mga free radicals nga galibot-libot sa imo lawas, especially sa mga palibot nga mga free radicals. Sa una, mga sikat yung mga taas antioxidant, turmeric, mga cinnamon, kung kanto ka sa Amerika, mga berries, mga taas antioxidant, pero minagina-encourage sa mga scientists, kaon-kaon sina, para nga hindi dali magtigulang, hindi dali magluya, hindi dali magtigulang ang mga organo, ang mga organs mo, mga hindi ginyo paglipatan, iupod gidin sa inyo mga suplemento ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang purpose na to add your antioxidants in your body tungod kay kulang japon ang inyong mga antioxidant.
1: So kung hadlok ka sa tumor, cancer, mga bukol-bukol, you take DTX 500 every day. And Mighty C, alkaline, nga vitamin C or pure C.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Now, ang baho ilok, ti dapat habunan mo giniyasang Santon Plus Herbal Soap. Kag may ara sang advice si Sir Boy sa mga baho ilok.
0: Dapat maligo daan.
1: No.
0: Kalawayan mo na hindi maligo, Sir Boy.
4: Dapat maligo. Sa abon nga epektibo, gid, no? Santon Plus Herbal Soap with VCO, no? Antifungal ni siya, antibacterial, antiviral. Anong buot silingon sina? Kung ang imo baho, cause ang mikrobyo, most likely cause ginasang mikrobyo, kakas na tanan, no? Ang nami pada, hamis ang imo guya, no?
1: Ay?
4: So ang imo mga
0: bahala po, Bracer Boy, basta hamot lang lawas. Hamot ilok.
1: Plus yung table ka.
0: O ano man na mo ka kwarta ba ka ilok? Ay? Sugot man ka, Sir Boy? Ako sugot ya pung ko kay damo kwarta mo. Pakalo lang ko klinika diyo, friend.
4: Ano mo ko nalimtan mong klinika diyo, fresh?
1: Sa nilagbaho na lang ko ilok ba para mag-time ko ba?
4: So dapat no, mag-klinika diyo fresh dayon tapos ligo sang Santon Plus Herbal Soap, mag-klinika diyo fresh with VCO 48 hours of fresh.
0: Amo ni Sir Boy, ang pigado ang imol pag hamot ilok. Mahambal gina sa abahalan lang pigado kag imol basta hindi baho ilok. Ti masiling man ang garadon nga baho ilok. Ati bahala baho ilok damo mong kwarta ya.
1: Abot ka man to tilok, huwag ka man kwarta.
0: It's all about klinika diyo. Oh. Mm-hmm. Regardless kung anong status mo sa community,
4: proper hygiene.
0: Proper hygiene ang kinahanglan.
2: Yes.
0: Pili ka sang habon, ti Santon Plus Herbal Soap, kag siyempre klinika diyo, fresh and boy.
2: Tawas paligo. Mm-hmm.
0: Importante gina. Proper hygiene.
4: Kailan lang ginaton ang klinika diyo, fresh kid with VCO na. So hindi man adlaw-adlaw nga malipatan mo nag-ano ka, deodorant. Ang klinika diyo, fresh, 48 hours of freshness, meaning to say, bisikan duwa ka adlaw, okay pa ang imo ilok. Kay may VCO, no? Gapaputi pa, may vitamin E, gapadamo sang glutathione sang panit sa ilok, that's why gaputi siya.
1: Sige. So sa circulation, hindi ka mamalipat, dapat lang lang exercise kid to promote circulation. But if you don't have time for exercise, you take extend food supplement for men. The best sa imong circulation. Yes. Don't worry, it's natural. No, from Clavo, Waska, at Maka.
2: Balanyos, no? Santon Plus Herbal Oil. Para namin circulation.
0: Pamassage gid once a week. Kay inisya, nag-promote sang anti-aging. Gainom ka DTX 500, gainom ka sa imo Pure Sea or Mighty Sea, tapos kapamassage ka gamit Santon Plus Herbal Oil. Campion nga mga kombinasyon, Sir Boy. Hindi kadali magtigula.
1: Justo. Alright, sige.
0: Pero kay engineer, may sikrito pag
1: ito. Ano sikrito?
0: Dapat niya hubin ang manugmasads. Sir Boy, among yes. Gina, hubin ko na ang manugmasads, Sir Boy.
1: Engineer
0: ang pauna niya.
1: Ginotikan ko ni Boy.
4: Amun na ang sikrito ni engineer kay nami gito ng pamasadyo. Ang sikrito totoo da ang Santon Plus Herbal Oil, no? Kaya gatag ni siya sang init nga sakto-sakto lang.
0: Hindi ang manugmasadyo.
4: Mayo nga baho, no? So may aromatic therapy ka man, no? Of course, kang ang balindok ang gamasadyo ko, no?
0: Importante, early morning, dapat ya, medyo mainit-init ang tiyan, to warm up your body. Importante na, Sir Boy? Kinanglan alaba ang mga insikya, mga Chinese. Siyempre kay bugnaw ilang lugar, especially northern China. Healing na sila sa mga tsaa, painitan din ang nila. Ang purpose na, Sir Boy, para nga ang blood circulation ganami. Aside nga, amo nang pinaka-the best. So, we recommend ang pag-inom sa DTX Coffee Mix. No? Ang DTX Coffee Mix, nami gina siya nga klase nga kape. May kape ka na, may naka-detox ka pa.
4: Kung gusto kaya mag-upod pangapi sa akon, mag-DTX Premium. No?
0: Sir Boy, imo nga, no?
4: Kung gusto kaya mga pangapi-upod sa akon, DTX Premium, kung nilunan ko, good, no?
1: Ang big time, good, ha?
4: Ang DTX Premium with gano, no? Gano mushrooms are rich in ergothionine. Ergothionine is a kind of antioxidant that stays in your body and basically refreshes your glutathione. So, kung gusto ka magpaputi, kag-social ang kape, mag-DTX Premium ang kape nga manamit na ga-detox ka pa.
2: Hindi lang antioxidant, Sir Boy. Anti-cancer pa.
4: Anti-cancer pang ergothionine.
2: Oh, mushroom.
1: Alright. DTX 500!
5: Ako si Herminia Titong, 53.
6: Tilang imo blood sugar sang una?
5: Sobra 300.
6: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
5: Nagainom ako aga 2, kag sa gabi 2.
6: So apat ka kapsula sa isa ka adlaw.
5: Oo.
6: Ano nakadugay ka naginom?
5: Mga sobra na isa ka bulan.
6: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
6: Anong resulta? Pila na?
5: Sobra na lang 100.
1: DTX 500.
7: TTX 500. TTX 500. POC. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako pala si Ray Relota from Sanangit. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Noong umpisa, nakainom ako ng Pure C. Wanda yung pakiramdam ko. Tapos, hindi ako na mabilis mapagod.
7: Pure C Vitamin C.
3: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
9: Sige, istoryahan ta. By the way, to make an introduction, ang kapabakod sa doc na kilala, ang kapabakod sa simentasyon, kabilya mo. Production no, ang kabilya, ginatakod, ginataod, inasang gamay ng alambre. Ang gamay ng alambre, ang katakod sa kabilya, kita mo na ginahigtan. That's correct. The purpose of collagen. Ang collagen daw binder, ini, amon isang basic structure sa mga tendons, ligaments, connective tissues. Istoryanta, paano mapabakod ang imong nga collagen with D3 Bio. Sa talk ni Doc, ni Sir Boy Zulweta.
10: Talk ni Doc.
4: Thank you, Sir JP. Kisa, pan may tumapilas, dugay mag-heal. Dugay, basi diabetic ko. Basi, ano pag sa gani ni, ang akon platelets, jutay. Pero kisa,
0: or kulang ka.
4: Kulang ka sa vitamin C, no?
0: Pure C, kag vitamin C.
4: May atisi kag pure C. Kaya ang collagen.
0: Ang likod gali, Sir Boy, sa may atisi kag pure C, ang likod siya na agali, the collagen.
4: Collagen.
0: Kay boost niya ang collagen. Nga mo to tani ang das, para dasing mag-ayo imo nga mga pilas-pilas.
4: Ang collagen sakto pagambali, Sir JP.
2: Edad mo 30, kuha na siya. Ga-deplete na ang production.
4: Ga-deplete. Correct, Doc. Gahina na. That's why, kailanan kagin mag-supplemento, Mighty C and Pure C, no? Or Super C, para magdamo imo collagen. But wait, ay, D3 Bio, gili, makapabulig man, no? Magpadamo si imo collagen. Bali, ang unang epekto sa D3 Bio, it could be topical, meaning to say, kwaon mo ang D3 Bio mo, buslutan mo kamay, i-apply mo sa imo pilas, may antibacterial ka na, may antiviral agent na imo pilas, dasig pa ang collagen production. Nga, Sir Boy, what makes D3 Bio, extra virgin coconut oil, produce more collagen in the body? Number one, D3 Bio, because of its extra virgin coconut oil, will increase zinc absorption in the gut. Zinc is one of basically the material, the raw material in producing collagen, no? And of course, ano pagiginoobran ni D3 Bio? It improves because may vitamin D3 siya, nami ang pag-absorb sa ginatawag nga calcium sa lawas. Kung tam-an kadamo free calcium sa imo blood, collagen production is affected. That's why ang calcium dapat sa bone lang, no? Hindi siya dapat ara sa galibot-libot sa atong lawas. That's why calcium should be deposited in the bone, and D3 Bio helps you that, because D3 Bio does not only improves the absorption of fat-soluble vitamins, it also increase the absorption of micro and macronutrients in our body, including zinc and calcium, which are both gapikto sa collagen production. Kailangan sa atong collagen
0: aside
4: production.
0: Sa collagen production, Sir Boy, pwede mo magamit topical ang kuana, D3 Bio. Kaya nga man, kisa ang pilas, hindi basta-basta mag-ayo tungod sa kagaw. Bula nga, hindi mo maano, basta-basta mapatay, Sir Boy, sa guwa.
4: Oh. Exactly.
0: Kung imo ipatuluan sang D3 Bio ay imo mga pilas, dasig mapatay. Either ang kabangdanan sina sa pilas mo, mga kagaw, or special ang punjay, grabe, dugay-dugay, mag-ayo.
2: Fungus.
4: Your tissues will only repair itself once na patuan na ang infection. Meaning to say, tapuson anay sang lawas ang kontra sa infection.
0: Kag amo pagkayo
4: ano pagkayo niya? Hindi siya kaobladungan, no? Kung hindi na magkugan na siya po, may na sa sulod.
0: Tsunami nga Himuon Sir Boy, may nungin siya di Tribayo, tapos parisan niya may TC or Pure C.
4: Champion.
0: Tapos patuluan pagid niya ang sa guwa.
4: So may solusyon na, no? Mga suki.
2: Ang namin sa conserva sa Ditribayo kay sa ambalibla ni Sir Kevin sa ligad, may arasang ferulic acid. Ay, nga gina-stabilize ang vitamin C sa lawas, ha? Ang vitamin C mo na nagabulig para magdasig ayong pilas tayo.
4: Ferulic acid is a kind of antioxidant found in Ditribayo. Ano ang ubrang yan ni? Ginahugasan ang mga other antioxidants like vitamin C and glutathione. Bali, gina-clearly what? Ang oxidative stress. Ka-familiar sa statement? Because amo man ang ubra ni glutathione sa vitamin C. So, ferulic acid plus glutathione and mighty C. Ha? Galibot-libot lang, gabuli guys sa simulawas. Giving you a lower free radical level sa imulawas, so that's why dasig man ang imong repair.
0: Kaganaka namin, Sir Boy, once si Sika inom Ditribayo, siyempre, ginabos niya ang production sa collagen. So hindi ka dali mag-kwani, magtigulang eh.
4: Correct.
0: Yeah. Aside nga nag-inom pa ka sa imong antioxidant nga DTX 500, i-boost pa ni Ditribayo ang imong collagen.
9: Collagen?
0: Mas ga dugang, mas ga hubin ka. Correct. Amo nang gusto ko, Sir Boy mo.
9: Correct.
2: Okay, ang aton nga
0: Ditribayo, oh, may ara vitamin D.
2: Oo.
9: Vitamin D.
2: Tapos nagapadamo sa aton nga collagen.
0: Oh. So, tapos ang absorption sa calcium, nami.
4: Nami.
0: Kaya siyempre nag-combine na mo.
9: Combine na.
0: Ang BCO, kag D3, ma-kompleto ang calcium absorption, nami ang imong mga ano, ang imong mga tulan, tubo ang imong collagen, ang cartilage mo, nami ang production, wala ka arthritis.
4: Talking about antioxidant, no? Pero mag-click ito kay Doc Ramil. Kung gusto ko maghubin, you take DTX 500, Mighty C and Pure C and D3 Bio. Kina sila, may synergistic effect. Not only in your skin, in collagen production, but hubin man sa sulod. Importante, hubin sa sulod. Kikun hubin ang internal organs, ang imo mga internal system sa sulod, most likely sa guwa, makita na hubin ka man sa guwa.
2: Balo ko i-combine man sa survey ang DTX 500, Ditribayo, nami ang aton nga atay. So kung nami ang aton nga atay, makita na sa aton nga skin eh.
4: Hamak mo, Doksan, no? Makita mo, gid, no? Ang zinc is an innate antioxidant. It's a natural antiviral agent man sa aton lawas. It lives within our cell. Basically, zinc is also one of the raw materials of our cell. Because of that, nga paano naging raw material siya? Because it produces collagen. Collagen is the most numerous kind of protein sa aton lawas. It only gapadyutay lang kung mag-edad ka na 30. So when you come to age, kita mo, mas dasig ka na mag-wrinkles. Kaya ang collagen production after 30, ganubo na. That's why you need supplementation of vitamin C. You need supplementation of DTX 500. And of course, the effect of D3 Bio regarding the absorption of vitamin C and zinc that affects collagen production. So that is the effect of D3 Bio regarding wound healing.
7: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiovascular nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isang ka-full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. PUC. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Balita kay Thanos, tagabgaigan niya. Trangkaso bay ako, tapos napilahan ako. Inyong makos PUC. C. Ang mga dalawa kaadlaw, nakabangon ako.
7: PUC Vitamin C. PUC, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Ray Relota from Sanangit. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Noong umpisa, nakainom ako ng PUC. Wanda yung pakiramdam ko, tapos hindi ako na mabilis mapagod.
7: PUC Vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine
13: and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid Sang LBC,
14: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod Sang Pag-ibig Office,
14: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
9: Si Lauric Acid.
0: Di ba mo na mo? Di ba Lauric Acid? Simintohon niya ang imong cancer cells.
9: Mm-hmm. Sir, han yung mga membranes na, no?
0: Para hindi na makakuha mga
9: nutrients
0: halin sa imong lawas. Mm-hmm. Di pag siminto, di patay ang cancer cells sa ditribayo. Di hindi pwede ang balon mo si Lauric Acid. Nga simintohon man niya
9: ang
0: kuhan.
9: Ang pilas?
0: Ang pilas.
2: Oo, para nasig magay.
9: Ang iyaya pag siminto sa atong pilas is to improve collagen production, meaning to say, dasig ang pag-repair sa aton pilas.
0: To combat infection.
9: Combat infection. So pagpagpartulo mo sang extra virgin coconut oil nga din sa D3 bio sa imong pilas, ano matabo? May ala kanadaan
0: antay. Inside and out, sir, buya.
9: Inside and out.
0: May D3 bio nga gaupod sa dugo, pagkanto sa pilas mo nga mano, ma-combat infection, mayara pagid ka sa guwa.
9: May external effect pagid. So, hindi mo na yung makita sa ordinary nga vitamin D3, no? Hindi mo makuha yung ordinary vitamin D3 kag iputang mo sa pilas mo, kay maayo na. Extra virgin coconut oil improves wound healing around 30-50% faster. So,
0: kung ang imong mga wounds is gangrene because of diabetes, makorek, mangyapo na. Kaya gainom ka DTX 500, gainom ka D3Bio. Kagainom ka alkaline nga vitamin C, sumakuri kaya po na, Sir Boy, kung ina nga mga pilas is caused by diabetes.
9: Diabetes, no? So that is the effect of D3 Bio regarding wound healing. Ang D3 Bio, hindi lang para sa sulod sa lawas. You could use it topically, kwa kagunting, kwa kasang dagom, tos lukon mo gamay, apply it in your wounds, no? Para dali mag-ayo. Cause extra virgin coconut oil, for many years and for many centuries, has been used by traditional medicine in treating wounds. Gadali pa, hindi pa ma-impactar because of the antibacterial and antiviral and antifungal ability of MCT. So, medium chain triglycerides, nga ara sa D3 Bio, nga ara sa extra virgin coconut oil.
0: Kaya ba, Sir Boys, ang nadiskubrihan ko ang suplemento ng D3 Bio, naghatag sa akong kumpiyansa or trust. Hindi ka mahadlok sa mga viral infection. Kita mo, kisa kung ako lang pagustuhan, Sir Boy, hindi na ako mag-mas-mas.
2: Oo.
0: Siyempre kung may kumpiyansa ka na, kaya maan gainom ka di Tribayo mo, nga kaya nga i-fight sa ano, sa kagaw. Kaso kaya yung gobyerno na to nagtudlo nga mag-mas,
9: pinasunod na lang ito.
0: No? Pero sulod balay, wala na mas. Sulod sa ano na, sa mga kagrupo, wala na. Kaya kita yung kapati nga amo na ka-importante ang di Tribayo sa aton kabuhi. Yeah. Basta importante, Sir Boy, pag may hilanat, may sugod ng ubo, may sugod ng sipon,
9: D3Bio muna.
0: Every 4 hours, D3Bio muna.
9: D3Bio na.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Machicklist na ta?
9: Machicklist na ta, no?
16: Ang D3Bio nga hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara ka mo daga bulutoy, punggod, gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies o ginalantaw ko, it will help treat acne. No? Bangod sa iya sininga, antibacterial effect.
0: Antifungal,
16: antibacterial, antiviral. So, nami siya sa mga acne.
0: Pangkuan la overnight.
16: Buhuan mo lang gamay, kag iduot mo lang sa imo sininga acne, kampiyon.
2: Pagkagabunawan.
0: Natural pa.
16: Natural pa. So, ay ka problema, hindi ka madlo.
0: Aside siya nga ibutang niya, inong gid siya.
16: Inong pagit. So, do ay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No? Araya, pwede gid ang D3 Bio. That's why ma D3 Bio na kuya, Sir Boy.
0: Siling ni Sir Kevin, amani, ang extra virgin coconut oil na sa D3 Bio, importante gid sa mga immunocompromised individuals.
9: Correct.
0: Nga, Sir Boy, number one, ang mga immunocompromised individual, niblang hina ng ilang immune system or mango ng ilang immune system. Di siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amo na na itong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number two nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Kay that MCT, especially the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, sir boy. May forces na nga gauna before ang immune system maatake. So, nakasiling ko nga, mas kung kinanglan nun sa bata, may edad, mas kinanglan nun pa sa mga tigulang ang D3Bio. Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pagin niya, ang extra virgin ko natawil nga makita mo sa D3Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Musiling ang BCO, ay kulabot sa imo da immune system, mauna na ko diya. Especially the monolaurin. Kamo na lang mang himos.
17: Himos na lang.
0: At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
17: purpose.
0: Like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
16: engineering na battalion.
0: Engineering battalion. Ang ilaobra yan, hindi pang tiro. Gasiminto sila yan.
17: Pang-rento.
0: Same sa atong lawas. Tungod kay ang imo nga D3 by BCO, may extra virgin coconut oil, sila na tumauna.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Ako, Sir Boy, namihan ko sa D3 Bio, compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio, may BCO ang D3 Bio. Ang namihan ko is, ginapromote niya ang production sa imong mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, matkaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan.
2: May plima.
16: Ginaputos na tong bakterya to.
0: Ginaputos na to. Pagwa na. Ginapagwa niya. Natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-D3Bio ko kayo man, ginakuan niya ang production sa imong mucus to trap sa tanan ng mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary canal.
16: Sa baba pa lang. Ha?
0: Sa baba pa lang. Wala na sa D3, ara lang gina sa D3Bio.
2: Correct.
0: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-D3 ka nga plain or D3Bio ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga nami gin sa D3Bio, Sir Boy, the lauric acid of D3Bio, nga kaya niya simintohon ang cancer cells.
2: Correct.
0: Kung may cancer cells sa imulawas, nga wala pa magdamo, matamato na niya siminto, Sir Boy. Sa dira nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong lawas kung masiminto na siya?
2: Mansa.
0: So once nga good mancha, patay siya. So, it will promote apoptosis. Ang namian ko sa D3 Bio, kaya kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero, kung D3 Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, direct makanto sa imong mga cancer cells, simintohon niya, ano pang awayon sa imong kwan? Wala stress ang
2: hindi na sa mga active ng cancer cell.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
19: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
21: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
19: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
22: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Pinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
23: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
24: Ew! Yucky!
23: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
25: Para sa matino nga dugo.
26: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tay.
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
26: Ang may mataas nga antioxidant.
25: Nga amo naman
26: ang nagatindlo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tay.
3: Happy kanunay.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: DTX 500.
4: Juice 7 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sa
4: high blood gid ko?
5: Ano sa una ang imo?
6: Blood pressure.
4: 180 over 100.
5: Sa isa kadlaw kapila ka mag-ibong.
4: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Para ho na naman ang ubo. Si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo Mighty C. Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
11: DTX Beauty Soap.
27: Mabakan sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
27: Mabakan mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
30: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
31: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
30: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
31: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
30: Clinica Deo Fresh. Available now.
32: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
33: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
34: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
35: Extend
34: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
35: Extend
34: Supplement for Men.
36: Muling binuhay mo.
37: Extend. Isang kapsula ka lang.
11: DTX 500.
38: Ako si Lizel Manuel ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay manatian ako ng asid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may ano'y biyugid niya? Nadula ko ang bukol. Maayugid ang DTX 500.
11: DTX 500.
27: Mabakal sa mga butika.
39: Healthy nga uto.
40: Hi, Dennis Juan.
39: Matalong kag alerto nga paminsaron.
40: Hi, Dennis Juan.
39: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
40: Hi, Dennis Juan.
39: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
11: I Care Gold.
41: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo lang akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang eye care drop sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo, gidya.
34: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
39: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: KK5 News FM.
42: News FM.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Geralee and J. Lolo. The Tonight Show with Geralee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we got 47 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa aming mga problema, gusto kong ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung na naman na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong agabi i-text na or itawag sa itong smart number 0928-611-2263. Kag sa ating Globe number 0927-7448940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa itong palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa itong smart number 0928-611-2263. Sa ating Globe number 09277-448940. May 17, 2026, it's a Sunday evening mga ka-K5. Kagari na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo! Mayong gabi, Shemo K5, Jirili.
0: Kamusta ang imong day off, lo?
1: Well, as usual, so far, so good. So good, so far. Before anything else, I would like to say happy, happy birthday sa tawo nga nagahatag sa aton sang pagpalangga, pagpaatipan, kapag hatag sa aton sang padayong nga pagsuporta. Happy birthday, Dr. Ramil Oy. May the good Lord give you more health, good health, wisdom, kag more blessings. Kag thank you for inspiring, kag as a good leader sa aton tanan, no? Diri sa K5 News FM, kag sa tanan, nagapalangga si mo, happy, happy, happy birthday, Dr. Ramil Oy. Mayong gabi sa tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good ah. Eh, basta nainom na okay. Importante nga ginabuligan nato ng aton lawas nga maglimpyo. Kaya ang toxins, ang higko sa sulod sang lawas naton ang magini sa kadakogin nga rason nga nagahatag sang kalitan sa aton ni kayong lawas kag nagresulta sa kunanong masakit kag balatian. So gani aton gid pasulabihon sa mga panyimpo nga mapaiwan naton ang masakit kag balatian paagi sa pagkaon sa mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon para magbakod ang lawas ta. Aton manlimpyuhan ang aton palibot kag sulod panimalay para hindi magtinir ang kagaw. Kay ang kagaw man isa man karasyon dirili nga nagahatag sa aton sa nga masakit kag balatian. Ang pagpabalhas isang kadakuman nga bulig sa aton kayong lawas. Ina-eliminarya ang mga toxins sa aton sistema kag ginahatagan kita sa good health. Ang pagpabalhas kalailig sa balhas naton nagaupon ang mga higko nga ara nga nagapundo lang sa aton sistema. Sumayo ini para sa aton good health mga ka-K5 ang pagpabalhas, no? Ang stress isa ka dapat naton likawan kag bantayan gid siya manini nagahatag sang tugang masakit kag balatian sa aton kakalabanan, seryoso kag delikado. Tungod sa stress, pwede magsaka ang blood pressure mo. Tungod sa stress, pwede ka ma-heart attack o kuma-stroke. Tungod sa stress, nagakapukaw ang mga cancer cells. Kag iban pagin nga sakit, pwede nga may tugas ang cells sang ining stress, no? So likawan gid ang mga bagay kung mga butang nga makatag sa aton stress. Kag mag-inom gid adlaw-adlaw, hindi makalipad sa pag-inom sang DTX 500. Ato na ini oportunidad dyan sa nga may DTX 500 nga nagabuli gid na maintenance sa aton nga blood sugar nga magnubo sa level. Kag ginabantayan nga kung magtaas giman sa level, ginapapanaog ya. Tungod sa ampalaya extract, papuslanon gid nga depensa batok sa aton nga pagbintinar sa aton normal nga blood sugar. Kaya may ipikta ba ni siya nga parehas gid sa insulin. Magluwas ang palaya extract, may super antioxidant naman halin sa tubo nga nagahatag bulig bantay kag nagapabakod sa aton sistema nga makabato kontra sa mga free radicals. Ang free radicals nag-atake sa aton nga mga selula kag nagahatag ini kahalitan sa aton sistema kag magatuga sa masakit kag balatian. Katulad sa toxins, amo ini sila ang duwangi ka mayor nga rason kung nga nagamasakit kag nagabalatian ang mga tawo. Kag kinagmantagid sa mga panyimpo ang DTX 500 pangontra sa free radicals kag nagahatag sa aton sang limpyo nga sistema, ginaeliminar ang mga toxins pagi naman sa ampalaya extract. DTX 500, inom kita adlaw-adlaw. Nainom ng may tisye. Grabe ang init sa buong mga ka-K5. Daw masintak yung ulo, kuya. Bisan tuon nagpasilong ka, pero once magsulay ka sa init, bisan kadali lang, daw may kalayo sa babaw sang ulo mo eh. Halalungan, halalungan, halalungan. Ang aton nga klema sa buong ang aton simpo mga ka-K5. Kasubong nga grabing init, resistensya ang kinanglan. Depensa, mighty C ang alkaline nga vitamin C, ha? Tungod sa klema naton, pwede kita mapaos. Pwede kita magka-sore eyes. Pwede kita makaangkon sang allergy, asma or hapo. Tungod sininga klema naton, pwede katang kasuhon, hila naton, makaangkon ka sang sipon. Kinanglan naton depensa kag resistensya. Amog inini ang ginahatag nga kabakod sang mighty C, depensa kag resistensya. Adlaw-adlaw inom kita mighty C ang alkaline nga vitamin C. According sa report sa Pag-asa mga ka-K5, may intertropical con virgin zone. Ang problema kung hindi na virgin. Intertropical kung virgin zone pag pagsugat anay sang duwa ka klase sang hangin. Mabugnaw kag mainit nga hangin nagatabuay lapit sa tunga sang aton kalibutan lapit sa equator. Diri sa aton mga ka-K5, mag-experience kita sa intertropical convergence zone, ha? Ilabi na gin sa bahin sa Southern Mindanao. Among ini ang chance kag nakuging chance kag posibilidad kabay pa. Nga magahatag ini sa padamo nga ulan. Kay ang pagsugat anay kag pagsamo ay sa duha ka klase nga hangin mainit kag mabugnaw nagatuga ini sa galom kag madamo nga galom moisture kag ang tiyansa magka-create ini sa thunderstorms o kon magatuga sa ulan magaka K5 no tuloy-tuloy na bisan may bagyo basta may ulan. Nainom ng D3 bayo. Wala punaw yung bayros. Magtugnaw man o kung mag-init ba yung chimpo, doga fiesta sila gapon. Hawak nila ang meat. Pwede kaya atakihon sang bayros anuman nga oras. Especially si mong chimpo nga grabing init kasingkal gin. So kinanglan taman sang depensa para maproteksyonan ang aton nga igayong lawas batok sa inig tawag naton nga mga virus, bacteria kag mga fungus ha. Inom kita D3 Bio every day. Madamo pagid sang depensa ini ang kag benepisyo ang D3 Bio sa aton igayong lawas no. Ginausoy ya ang sistema naton nga may kutob dira nga may gahana nga magtuga sa masakit ginatapna ya nagahatag ini sa kanami gid sa aton kaugatan sa aton sirkulasyon kag sa aton memorya. So adlaw-adlaw kinanglantagid maginom sang D3 Bio DTX 500 kag Mighty Shi mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy. Saranggin mamakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore Generics Pharmacy ha. Sa magamutigan na sinyo lugar, mangkutalang lihog na

0: with Glouge or without Glouge? Mga problema nga nagahatag ito vlog sa inyo pang minsaron kag balatyagon, komentaryo kag opinion, welcome sa aton programa ha. May caller kita? Jirili?
1: Yes, Lord.
0: Caller, hello, good evening, caller. Sino ni?
2: Si pare mo nindre.
0: Ah, pare nindre, may ang gabida, nainom mo na?
2: Oh, inom mo na ang tatlo ka, classified, UTX, Ribayo ka daw may PC.
0: Ati, good, good, okay. Pare, kamusta ka din ka si Bong?
2: Pare ko din sa Granada, eh, Lulagot.
0: Sa mansyon mo na, be? Mayo lang ni Jirilia si Double Barilia kay si Pari Henry. Why niya punaw? Why niya gabatsyag niya siyang init kay pwede niya siya kamakal duwak bilog swimming pool niya. O damo ni may makuot siya sa walang kamulsa, sa toong kamulsa, pwede. Duwa niya kabilog niya ang iyayang ATM niya, kaya duwa kabilog pensyon niya. That's why si Double Barrel ni panumag ko siya.
2: Ang lagayang, Jod. Napingala siya lang nga sinunan si Double Barrel.
0: Oo. Kaya
2: daw na pangalan siya kung no.
0: Daw parihas mo lang siya, parihas mo lang siya, ano ni, sa mga pistulas ang kinabuhay mo lang. May gabot nga pusil sa to, galupok. May pusil sa walang, magabot, galupok. Mangyapon, tiin mo ya, ang ginagabot mo ya, ATM, galupok sa ATM, ang gulo. Ang kanamig niya ya, no? Kay why nga... Ang kanamig niya pari, Henry, kay ang imo yang ATM, wala niya nga kapalso, permi may unod, loaded, permi.
2: Oo, sige, galing ka kung managabot. Damo ka, chick, nga nagamangkot, yes, ano naman mabot pensyon mo.
0: Bo, ganyan ka kaluan man eh.
2: Ang gagawin yung gina, panggako niya, pensyon ko lang, hindi ko tiyo, na tiyo mo niya.
0: Kanami man yung tao, jirili, kay kaluan man mula, na si Santa Claus man mula, o. Damo ni naga, damo ni nga mga balok, ang mga uyam nga naga, pangamigo si Yam la. Kaya hindi siya maka, pag hindi mula niya, wala gin kami tumula tinig-angon, nyari kanyinto siya. Kalami lang ang tao, yaway gamoy ang mula, yaway makumula ka panyaga, ari no sintos makalto jalibi, wa. Kalami lang yung ang tao, jalili. Ha? Ha? Kalingitin daw sa, wala na si Pre Henry gusto magnubyay. Hindi siya gusto mga saway. Masingol-singol na lang siya. Ate, okay, sige. Ate, halong ka lang na, pre. Kaya masikon, masikat sa lapo. Kung wala nga na, pre, kagwapa, kagilupatra nga, bisan si Julio Cesar, gani, wala gani ka likaw sang kagwapahon, kagtentasyon ni Cleopatra. Halong ka na, pre. Kaya ang imo, pre, nga mulsa, pre, tahiagi na.
2: Pre, oh. Pagkakanda na yago.
0: Ano na yado sa tulaw lang, wala nito balita to? Ah, wala nito, pre, disimbre pa itong tugo na na ito, ti ano na si Mungo? Ha? Mayo na si Mung, nugay-nugay, hunyo na, ti, wala na ito ya. Kung si Risha pa, wala na ito tiyansalo. Ti, kung nagapatahi ka lang siyang maro mga pre, tas-tasa na lang na. Pagkakalang ito, tanod, eh, pwede ako, pagkakalang ito, pagkakalang ito, pagkakalang ito, pagkakalang ito, pagkakalang ito, pagkakalang ito, pagkakalang ito, pagkakalang ito, pagkakalang ito, pagkakalang sa 2028, mapakasal sa, masigulpihon na kita nga imitaron nga doa, matamok kita dito sa Capes.
2: Oo, sa Inday Ilen?
0: Oo. Kamalo ka mahanogin siya eh, masok-sok siya try ni muna mo. Inam lang mayo nga pangkasal, nga laba yam lang kapa, guro mga isa ka kilometrong kapa yan.
2: Lawat ako ka, lawat ako sa nga mga uyab ka, ano na ganyan, ang matalabasulong simbahan to.
0: Ang mudlay sinapre nga ato na sa sulong simbahan, nagaluhod na sa altar, pero ang punta kang sinsin sang iya yang nakapa

0: sang iyang nga winding gown at tumasilaw sa van.
1: Ikaw na tatu, Aton Lixon.
0: Ha?
1: Aton Lixon, Popson po le.
0: Ati, push lang, bla. Dagi na ang makadobre. Dala-dala ka na siyang minyo no naku-naku nga bag. Para no dismalado, kay kalaway siya ko dalon na bla. Oh, no naku-naku nga bag. Ang himo niya, si, dalon na ang litsyo nila puli niya. Ang ulo himo, gid. Ang ulo himo, gid. Tapos ang baba siyang litsyo, butangan taman siya nas para hindi siya kambal, bla, kapanugid.
1: Ah.
0: Ayaw mo gawin na sila eh? Oh, kasi siyempre, hindi siya kaiyak na, ka, in, ano ni, ka, ka piangak na kay may mansanas, ba, ba, yan mo? Makasagi siya, bre, makasagi siya, mamanino ita, no? Ha?
1: Mamanino ita nga diwa kay Lipsyon ato na.
0: Oy, aton sila yung Lipsyon, why na may makaagaw na, malo, may pabo pa to gani, bre, may pabo pa? Ah, siling ko siya iya, duahon mo ka litsyon sa pabo, kay tag isa kami ni double barrel puli. Di si Mong sugida na kaprinre, sinahilin si Mong, grabing masaya ay si Mong, kay tungod gusto niya, bungga ganyang kasal, yan kita lang siya lang yung kaisa lang yung kaslon, kinala ko no bungga. Siling ko siya iya, ah, madala kami ni regalo ni pari Henry, ah. Anong regalo mo dalon, bre? Akon guro, pre, ice cream? Ice cream lang ako, niyay mo yan, o. Oh. Gogo?
1: Wala. Basta malipay mo ni Ilin sa nga regalo.
0: Sige, sige. Ate, sige, pre, Henry, ah. Mayong kabila na si mo, ha?
1: No, okay, sige, ah. Tamiya ko lang yung mga upog sa tublas.
0: Ah, sige, me, sige, me.
1: Pinalata.
0: Oo.
1: Ngayong gabi na sila sa nana.
0: Ate, sige. Mula na.
1: Mula na, pre. Salamat si pre. Yung kasi na liwasin yung kirili.
0: Okay.

Ay, kasadya manisang situation to subong man. Mga kaka-K5 ho, si Donald Duck. Ah, si Donald Duck. Si Donald Trump. Ang presidente siyang Amerika. Kundi siya mga nagligan lang mga binulan sa sugod Pebrero to. Hindi hamang kinagamo dito sa Middle East. Upod ang Amerika kag Israel. Batok sa Iran. Tungod siyang gasolina, Jirili. Tungod siyang gasolina, kagrudo. Sa likod siyang Israel, ang number one gin na manugbakal gasolina kagrudo sa Israel. Asa Iran, mabot ko silingon, Iran. Is China mo. Ang China is number one competitor kiniya when it comes sa military, sa ekonomiya, sa technology. Number one competitor kining China sa Amerika. Di para nga hindi makaangkon sa level sa posisyon kagabintaha sa imong kontra. Ang Amerika mga kakaibay ginatingwaan nga maparalyze ang China. May mga sanctions, may kunano na lang sistema ang himuon sa Amerika, pero no, hindi madutlan ang China. Sige Japon ang ilang progreso. Sige Japon ang development sa ilang gobyerno. Bisan pa paano, nag-recover sila kay may mga ara sila ng mga ginabuhat. Kaya hindi sila malupog sa ginabuhat ng mga sanctions kag iban pa sa Amerika. Ang pagbawal sa Iran sa gatong ni Jirileo, kag sa Venezuela, ang muning ginakuhaan sa China gasolina kag gatong. Wala ka pa usmod sa ekonomiya sa China. Kay tungod sa pagpati gali mga ka-K5, siyang nadiskobrihan sa Pennsylvania somewhere in 19th century, 1800 plus. Ang ining krudo nga pwede gali gamiton sa makina. Mahimo generator, kag ang generator na inbinto sa mga Amerikano nga nag-producer siyang elektrisidad. Kaysang una siyang wala pa minbinto ni kag wala pa madiskubrihan ang crude oil sa Amerika, ang mga tao to pres masuna sa ito, gamit sa man sila. Nagahimo man sila siyang kandila, mga ka-K5. Mga sulo man nila itong ginagamit. But since nadiskubrihan nilang ining gatong nga pwede gali nga makahatag ni siyang energy pagi sa pagpandar siyang generator lang. Makahatag siyang energy na inbinto mo sa Amerika ang bombilya. So nadula na to ang pagsyado gamit sa mga kandila, mga kingke, mga mitsa kung ano pa, lampara. Tungod ng industrialization na progress na ang kamahin sa Amerika. So sang sugod to nga naibinto ng kuryente, tungod sa gasolina, Jirili, may mga factories ng naglubra na yun. Factory siyang tela, kakinanglan siyang energy. Factory siyang sapatos. Factory siyang mga steel, mga sansalon. Damo factory ang gitukod sa Amerika. Kag ining mga factory, kinanglan siyang mga makinaryas. Kag makapadalagan sini ang elektrisidad. Tungod siyang elektrisidad,
namo siyang factory. Nahimo ang mga relays siyang train. No? Nahimo ang mga dlagko ng mga klase siyang mga sansalon nga para himuon sa mga tag-as ng mga building. Kag ang mga building nga kinanglan siyang kuryente, nga may suga, kag may air condition. See? Ginasupplyan nila siyang kuryente pagi sa invention sa kano nga mga generator nga nagaproducer siyang elektrisidad. Kag ini mga generator ginatugungan siyang krudo kon gasolina. So since nga nabalaan siyang Amerikano nga isa ini kadako kag major player ang gasolina o kon ang krudo sa isa ka nasyon nga gusto gid magangat sa ila ekonomiya, kinanglan sila krudo, kinanglan sila gasolina. Dito ang kano na minsar nga kapta nila ang mga ini nga mga klase siyang resources. Kag dito man dili tungod kadamo siyang factory sa sapatos, medyas, bayo. Damo lang tanan factory nagtululukod sa Amerika. Kag dito nag-asinsyong Amerika kay tungod sila nag-supply sa mga ginahimo sa mga faktorya nila. Kag ang mga tao, mga kakivibe, dito nagsugod ng kaon 3 times a day. Kaysa una, galing tao dili, kung saan ka lang utumon mong pagkaon, muyamla. Galing ara na ang industrialization na progress ng Amerika sa amutong at simpo na gabon. Kinanglan maubra ka sa factory, nakakaon ka na. Tapos, after a while, mabreak ka mo ug to, makaon kaliwat, kay para bilungad lang yung obra, tapos kaon mo panyaga, mabalik ka sa obra mo, matrabaho ka sa gamay, makaon ka man. So, dragali nagsugod mga kakaypal, gindesign sa Amerika ang 3 times a day na makaon kita. Po siya matutuon lang yan. Ang tao yung siyang unta, antes pa din nila ginisen ang 3 times a day nga kaon. Pagusto ko lang kung saan nung kaya mga kaon niya yan. Kung saan nung kalengo to mo niya mla. Di kita si Mong, oy mamahaw na ta. O pagkaugto, oy manyaga na ta. Pagkagami, oy manyapo na ta. Nagsugod ina sa Amerika tungkol sa industrialization progress sa Amerika. Kadamo sila sa mga liburer. Madamo sila mga empleyado nga nag-uubra sa mga faktorya. Ang factory, isa ini kadako nga nagbulig sa pagtimog sa ekonomiya sa Amerika, nagmagranon sila tungod sa gasolina kang krudo. Ang isa na dira nga mga nag-discovery gin nga mapuslanon sa ekonomiya, kang development sa ekonomiya sa isa ka nasyon, ang madamo ka sa source of energy is si Rockefeller. Si Rockefeller. Mga kakifive, that was 18-something, no? 18th century. Mga 1840s, 50s, 60s, 8, somewhere there. Sa Pennsylvania. So good ito, no, halos tanan na gamit na siyang ining krudo, gasolina as main source of energy. Para sa progress, no? Kinanglan mo bumilya. Di patakod ka siyang pustida. Mabakal ka kable. Mabayad ka. So, negosyo, negosyo. Ang negosyo sa Amerika. Now, karon mga kakifive. Gusto nila i-cripple ang ekonomiya sa China pagi sa pag-bara o kung pag-hadlang o kung pagharang sa supply sang Iran kag Venezuela kag iban pang pungsod pagkadto sa China, because hindi sila gusto nga malapawan sila ekonomiya ning Amerika mo.
even though ang ginubra na nila padayon ang ekonomiya sang China. Tungod nga daw ang China hindi na masyado ginang depende sa source ang gasolina kang krudo sa ila energy because nagpatukod na antes ang China sa mga hydroelectric ka mga klase ng generator. Ngayon nagpatiyog sa ila generator, hindi yung gato nga krudo kung diesel kung gasolina. Kundi tungod sang tubig. Ang pinakadako ng dam, mga ka-K5 sa kalibutan, ay bilim isa nirang ara sa China. Kagkadamo-damo sang hydroelectric power plant ang China. Plus, may ara sila sang mga solar farms. Nga halin sa solar nila, gina-harvest nila sa energy halin sa adlaw, nagahatag bulig sa ilang source o kung sa ilang supply sa energy nila. Kag amo ini ang rason nga daw wala mapiang sa Amerika ang China. Sumong ang China mga ka-K5, may ara sila ang ginatawag rare earth minerals. Rare earth minerals. Nga ara sa ila ang 90% subong, no? So far, sa China, ining rare earth minerals nga ginagamit gid sa mga modern technology. Sa cellphone, sa mga relo, sa mga TV, sa mga salakyan, ara sa China, kag wala sa Amerika. Kita nyo sa pagbisita ni Donald Trump subong sa China, nagbisita siya mo silingon ng siyang nagkanto sa China, amo silingon siyang may kinanglan sa China eh. Upo niya sino? Si Elon Musk, ang tag-iya entrepreneur nga trilyularyo, trillionaire ni siya, no? Billionaire, super billionaire. Si Cook, tag-iya siyang Apple, tag-iya siyang mga cellphone. Kang iban pagin ng mga dalangko ng mga entrepreneur sa Amerika, amoni sila sumong ang mga entrepreneur sa Amerika nga nagakinahanglan sa mga rare earth materials sa China. Kag among ining nagahatag supply dugang energy sa kinanglanon sa ekonomiya. So gindala ni Donald Trump sa China ining mga dlangko nga mga new investors. Mga ka-K5, akon panagupno nga ini ang aton nga gato nga gasolina kag krudo nga ginamanipular sa mga dlangko nga mga elite sa Amerika katulad ni Rockefeller mga Rothschild. Maabot kina chimpo nga may mga bangko naman nga player sa mga negosyante amo ni kanay Elon Musk, kanay Cook, kanay sino pagina, no? Sila ning bangko nga henerasyon. Kaya ang leader nila si Donald Trump nga mag-aliansa na sa China. Kaya mag-develop sang mayo, kag bangko, kadireksyon sa milong nga kalimutan ang partnership sang Amerika kag China. Nga ma-work sila together hand in hand to improve the technology kag ano pang kinanglanon sang tao sa aton moderno nga sibilisasyon kag sa maabot pa nga sibilisasyon mga ka-K5. So in other words, ang kontra ni Donald Trump ang mga elite sa una ang nagakapot ginsang gasolina mga Rockefeller. Kay ma-convert niya si Donald Trump i-introduce niya sa Amerika ang paggamit sa mga alternative source of energy. Di a
as much as possible ining mga tawo behind the gasolina, wala nini lagi na intentinar ining mga solar, ining mga alternative source of energy, because gusto nila, padayon lang kita magagamit sa gasolina kang krudo sa bilog ng kalibutan. Si Trump nakita iya na ang China amat-amat na nagabuhi sa paggamit sa krudo kang gasolina kang sumung man ang Europe, mga kakipay. So kung hindi ni Trump pagmiguhon ang China, masi magsarurot na gin ang ekonomiya sa pilakadlaw ang ekonomiya sa Amerika. Kay dra na kita pakanto sa robotics, dra na kita pakanto sining mga klase siyang makina, kaya bisan wala siyang krudo kag generator, mapadalagan niya po tungod sa source of solar, source ng hydroelectric power plant, windmills, kag iban pagin nga mga source of energy nga pwede mo maharness, makuha paagi sa aton nga nature, sa nature. Geothermal plant, halin naman sa bulkan. So, wala siyang tawag naton nga imposible sa sibong nga panyimpo. Di nasiway nga ang pagkanto ni Trump sa Amerika upon ang mga investors. Masi ang muna niyong ginatawag nila nga the new direction sang aton kalibutan, sang aton pagpangabuhi, kagkabay pa. Tani maupon na malang ang Pilipinas, no? Nga mag-untat na kita sa ginaway. Mangali na kita sa oil tani. Mamutang na kita sa ato niya yung mga power plants sa mga geothermal. Kay ang Pilipinas nagasabak ini sa ring of fire. Sa dalom naton may kalayo, dira ara nang nako nga tumuran sa kalayo. Nga pwede naton gid ma-maximize, utilize bilang source of energy. Kag diri sa aton mga ka-K5, madamo makita niya oil. So kita na bilog kita sa third world country, pwede pa kita ya ka gamit sini kay nyutay pa malang yung aton niya yung carbon emission. Carbon naton nga, nga record abe. Mapuslan pag hindi naton for the meantime, for the next 50 years or 100 years. While adapting at the same time sa moderno nga mga pamaagi, how to harness energy from natural resources, from our nature. So nag-ilinaway, sumong sila nirileho. Ang China at Amerika nang miguhay na. Ang pro-China, nyano ka pro-China kaguro, nyano ka pro-America kaguro, why na nang miguhay na sila? Kita na lang yung Japon yung inaway. It's about time katagaanta na siyang bagong direksyon ng aton niyang pungsod Pilipinas. Kindra na nasubong pakanto ang kalimutan. Mag-amiguhay na kang mag-isa, mag-ungyunanay, pakanto sa katinaran. Kakapoy na magpigano, kakapoy na magsigi kita maginamo. Okay, sige, tawag ka muna kung may hara ka muna sa gusto isugpo kang opinion ninyo. Ha? Open ang ninyo na ito, ha? 0928-611-2263 kang 0927-448-940, ha? Tawag ka mo mga kakifay ba? Mayong gabi na sa tanan natin yung mga suki nga naka-tune in sa K5 News FM La Carlota, K5 News FM Mahinigaran, Kamangkalan, Sipalay, kang Hinumaan. Sa aton nga mga suki na sa K5 News FM Kanlaon, mayong gabi na, ha? Sa aton listeners from K5 News FM, Rojas Capiz, hello! Doon naman sa bahin sa K5 News FM North,
Ah, andiri sa KFM News FM, Victoria, Scandi, Sagay, kag Escalante. Sa inyo tananda, mayong gabi. Good evening, J-Lolo, kag Jirili. Ako si Rose and Blanza. Ginatamyo ko mga family Blanza, kag family Narciso. Sa Purok, Maasin, Barangay, Dulao, Bago City. Kapamati lang kami, Permi J. Lolo. Eh, kanami na naiya sa Dulao, malang kung isang na kong gagi na sa inyo na. Especially, dari sa may antis, mag-abot sa Dulao na may mga kahoy left and right na sa inyo, kilid highway na, bla. Kagtapos sa likod sina, malapad-lapad katamang katalamnan sang humayan. Daw ara ka lang sa ibang nasyon. Pero sumong ang perteng init na mga kakifive na no. Amot kamusta ang inyo na nga mga pananom nga mga humay? Kay lapad-lapad na nga mga humayan dira sa may Abuanan, di ba? Pakanto na na Dulao, pakanto Lapus, Bago. Di ara din ang mga pila ka namu-namu yung kang lagpan-lagpan ng mga nektarya ng mga duta. Anom sa mga bugas. Bugas, humaygle. Di amo sumo kung nag-green-green na ang inyo na humay na. Basi ko nag-gold-gold na kay Laya. Yeah? Kay Kalamanan, nag-brown na niya kung lapit na anihon ang humay mo. O sumong niya, misan niya, ano, wala bunga, nag-brown na siya tungkol kali Laya, tungkol sa grabe ngayon. Eh. Kako magsigi-sigi pa ni ulan o kung ining-init, abi mga isa pangit abi kabulan. Gutom gwa tali. Kay man wala na halabon ang mga ano ni, mga karamaw. Mga baka nga ganding ni way nakaunon niya nga mga hilamol kay tungod puro laya na eh. Ang mga utan na kag pananom nato na maari-ari na ni kag magkalalaya. So kon magsigi pagsaka temperatura nato kag maglaoy pag ni ang init sini. Ang aton food supply, mapiktuhan. Magamay ang supply, amot silingon kung magyutay ang supply sa aton nga mga pagkaon, magataas naman ang presyo sa malaklon. Tiyan mo ina ang sistema sa economics mo. Kung magdamo, abundansya ang supply, mas barato. Pero kung magyutay ang supply, kag dako ang demand. Ang gusto mag-angkon sina nga supply, damo mula kag dako, kag yutay ang supply. Di mahal siya. Di kung magsigi init, magyutay ang aton produksyon sa mga kinanglanon naton yun. O may arayang nga sige, wala inipiktuhan sa tigilinit pa sinisang lubi. Ang lubi ang kabala niya. Di alang-alang ano, makaon na lubi. Ang bugas na ganyan. Ang bugas na ganyan. Ang kalamay, ang tubo, magkala ano, magkala laya. Ang mga kalabasa, ta, mga balatong, tadao. Mga marguso na ton, mga utan tayo, mga pitsay, bla. Kinanglanin niya siyang balancing klima mo. Di ko maglaban, init, mga kakifive. Ma-overdose ang aton niya ng mga utin. Ah, mga utin, mga utan. Magkalalaya ang aton nga utin. Ah, utan. Kag may kinakuno-kuno pagin sumunga daan nga saka Super El Nino. Nano na ni man. Sumung adlaw mga kakifive ho. Sumung lang adlaw. Grabe ang init sumung ho.
Di masihan mo pila na ni Kasimana ang sige-sige ni. May mga balita nga maulan. May low pressure pero wala nga ka na yun. Nagligad to ga parada yung ulan ang ning bagyo kag low pressure. Pag abot lapit na lang sa duta sa Pilipinas ay kalatunaw sila yan. Kasubong ismadlini din pa naman naton. Mas importante kag kilanglanon naton subong at simpo ang tulo sa ulan. Tubig ulan. Ari ang report sa pag-asa nga kabay pa ini ang intertropical convergence zone nga magabakod para nga magtuga na sa moisture o kung pag-ulan magkaka-K5 ang intertropical convergence zone. Ari ho maka-experience sa mga pag-ulan ang pila ka bahin sa Mindanao bangol sa epekto sa Intertropical Convergence Zone o kon ITCC. Mindanao, di Misayas na dinili. Kabay pa sumaka di sa Misayas ang ITCC daw. Suno sa pag-asa, no? Magalamon o kung magalumon o kung magalumon kaga maka-experience sa mga pag-ulan ang Sambuanga Peninsula, Barm, Soksarjen, kag Davao Region, bangun sa epekto sang ITCC. Tinda mo man na mga mangunguma na mo. Una, ganyang Mindanao ba? Ara, ganyang tawag ng blessing sa Mindanao ba? Yuni ha, ang ila na yan nga inday sara, taga Mindanao man nga daan. Ano ni blessing ni siya? Ang inyo na yan nga pinalangga nga inday sara, blessing ini, taga Mindanao. Ano ni mga sinyalis ni nga may blessing? Ang Easter list naman, ang magandalas ang mapaang panahon sa Misayas ay ambot. Aray naman si Easter. Easter list. Ako naman yung mapaang hangin halin sa Pacific Ocean. Dari siya nang napiyaya sa Misayas. Ang mapaang panahon sa Misayas kang nabiling nga bahin sa Mindanao. Samtang maka-experience naman sa laptang-laptang pag-ulan ang Luzon, ay may ara sila yan. Lakip ng Metro Manila bangod sa localized thunderstorms. Pamasmo lang niya. Inablang talithilang tapos maigo gani sa init nga duta, ah? O kung

makita sa akomodasyon sa China. Pero madalom na nakamensahe, samtang nagalakad sila ni Donald Trump kag ang si Xi Jinping sa tumangad sa mga military sa China nga tiso-tiso gayon magpungko, magtimungko, magtindog. Isa ina kamensahe nga amuni gusto mo sa gataon mga soldado namon. Mainaway ta, magkalamatay ta, pagniko nila, amuni ang ato niya nga palabuton, mga kabataan. Nagasininggit kay nagapahayag sa mensahe sa kalibutan nga sila ang future of the world, ang mga kabataan. Dogi na pamag-an ang sitwasyon kag ang balatyagon sang tagsa-tagsa nga makakita kag nakaintindi sa China. May soldado kag may kamataan, ano inabot silingon? Maaway ta, magkinagamot ta, magkalamatay, paano ning mga kamataan ta? O kung mag-obdanay kita, magbiguhay kita, magnegosyo kita, tawayon ta ni. Ining mga kamataan ta ni. Silang nag-aspirar sa aton, nag-depende sa aton, kung ano ang buhaton na subong, silang nga mag-binipisyo. Kung kita nga mag-desisyon nga magkinagamo, sila ang mag-sakripisyo. Binipisyo o sakripisyo, pili ka, Donald Trump. Grabing China, no? Pati ila yung psychological nga mensahe, no, kanami? Sa pag-agi ni Donald Trump sa mga kamataan nga naga-cheering, no? Naga-palakpak, naga-tumbo-tumbo, naga-syagit, ginabi, no? No, nagpundog yun si Donald Duck. Ah, si Donald Duck, si Donald Trump. Kag nag-yuhom siya, kag nanalipay siya mula. So, I don't know kung nakuha yung mensahe sa China, no? Ga China is offering tanan kita nga mga tao sa kalibutan nga mag-ugyon. Because this is the only place nga pwede kita mabuhi nga mga tao. Kinanglan ta lang, isit aside ta ang mga greediness. Isit aside ta lang ang mga paghisaay. Isit aside ta lang ang kadalok. I-prioritize naton how to survive upod ang aton ng mga kamataan kag ang maging next generation to come nga may istaran sila nga kalimutan, because this is the only place so far nga pwede kita ka-istar nga tao. Ha? Di ka makantos bulan? Mano ka to? Malibon balot? Hindi ka magkakantos, no? Kay Budlay, man, this is the only place. So, ang China offers ang peace offering not only to America, but to the whole world. Tama na rin ang kinagamo naton. Tama na rin ang aton ngayong ilinaway. Ang aton na tubagon, ang hindi yang bugal, kundi let's help one another because we are the guardian of this world. Kag kita, mga tao, kita ang mga subong, ang mga leaders, nakasalalay ang survival sang katauhan sa masunod nga henerasyon.

Alas 10:43 na mga ka-K5. Inigabahin na dulong na sa aton sa kampiyon niya kape. DTX Coffee Mix. Ay kanami, yes, ang DTX Coffee Mix. Aga og tugam, imis kan kagahon, pwede kaya kainom. Kapit pagin ko nagabiyahe ka long distance. May ara ka na termo flash akong termo.

0: gamay. Tingom ka timpla, biya lima ka ni taste coffee mix, punon mo ang imo termos ng gamay. Hindi misan layo ka pa dumagiti ka pa hinubaan ka na iya, pahuwad-huwad ka lang na iya kag sige pangapi. Hindi kaya pagtoyhon kung ikaw especially nag-drive, ha? DTX Coffee Mix, mga ka-K5, nagahatag sang dugang nga energy. Naway kaya ginakapoy. Dugay ka gutomon tungod sang chia seeds. Kanami isang sabor, perfect alam nga kape. Bisan ang iya ganing nga usbong pa lang niya kung magtimpla ka, kung hakloon mo amat-amat lang abe. No kanami iya jirili kay kahamot. Kang nagaparelax sa ako niya utok based on my personal experience, no? May aras siya nga daw aromatherapy, blayaw. Ginaparelax siyang brain, kuya mo. Usbong pa lang siyang DTX ko, Pimix, daog-daog ka na eh. Plus, pag inumon mo siya, pow, suspirte ka na nam-nanam sa bakbang. Kag plus, pag ko natulon mo na siya, ara, magin lang the best. Kay maupod na siya sa sistema nato, masulon na siya. Kay i-absorb na sa sistema nato ang mga ampalaya extract, chia seed, kag super antioxidant. Galimpyuhan niyang aton nga sistema. Kung naga-DTX coffee mix ka, wala na siyang isa ka nami yung experience kalimutan, makariya ka ka-klaro. May ara ko isang hindi ka-kariya sa banyo, yun daw wala klaro ni. DTX coffee mix, klaro ya, klaro ka tama, makariya. Bicara wala ng iba na yagliya ng mga kulturan, ano? Problema yung pagpupo, gali nililim. DTX Coffee Mix malang gali ang kinanglan. Try nyo malakon mag-inom ka mo DTX Coffee Mix, no? Kanami siyang pangihi nyo, kasagawak niya. Inam lang unod siyang marukan nyo, wala naging sipot, yun malaw. Everyday may experience siya na to, makariya kita, mayo pangihita, jirilay, mayo na yan. Because amo ina ang sikreto na, hindi na maglawig ka buhi, ta. Ang ginapagwa mo si lawas, muhigo mo. Higo. Kanamik matyagaan mo yan kung mayo kariya, mayo pangihi mo. Buskan na mula nami. Nami ya. Hindi magalipat everyday, basta kape. Ato rin naman ang kampiyon ginga kape ha. DTX Coffee Mix. Nagakape ka na. Naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
1: 101.5 K5 News.
2: D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan? Sang matasing kapagtigulat? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Kung galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisakit ka dyan katama, kiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang it's
2: an apple to
3: salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa My TC Epektibo.
2: My TC! Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang UTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika.
9: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene
10: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Takugid ang pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
9: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene
11: Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
9: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
2: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
12: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sininga nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na tayo sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kantuan. Gina's Seafoods Restaurant.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag labo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: Ikaw ba'y nasaktan?
18: Nahintuan din ako sa nobya ko.
17: At di mo alam ang gagawin.
18: Ano ang himuon ko?
17: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotsutan eh kung bala paano mag-work ang
0: amon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: Day 5 News FM, oras na ito. We got 2 minutes after 11 o'clock in the evening. Panday ko muna nga pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahay na dolo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Kadamigin nga habon, Jerilay, no? Siya way pa nakatry gamit sang DTX Beauty Soap. Try nyo, gid. Kaya you know what, para ini sa aton nga panit, bla? Pa, ang panit mo, bla? Amo mo lang ni ang nagatabon kang nagacover sa aton bilong alawas mo. Di aton ni panit. Di karon kay may habon nga gapanami sa panit, ho? Kabarato lang, affordable. Kag nagahatag sa madamo nga benepisyo. Number one shadow sa kabukal nga habon. Kag ginapatay ang kagaw kung bakterya nga nagatinder sa aton panit. Ginalimpyuhan niyang mga yamok kaksyon niya ganyanili. Kag ginahatagan niya ta sang tsansa nga maghipid ang aton guya dirili, Kung garas ang guya mo, damo punggo, dulaon niya. Ang guya, hindi, ang punggod lang. Mga buho-buho siyang guya, hipido niya na, oh. Nagamantika, may alapag, kamay pikas-pikas, dulaon niya, Jirili. Kag ang mga wrinkles sa may edad-edad na, hindi nahil mo nun. Imagine lang nila kung ikaw isa ka babae. Kag, ginakomparar mo ang sitwasyon. Nga siyang una siyang dalaga, kakanami pa man siyang panit mo, eh, no? May man ka ito, mag-ilok mo. Wala man nag-tabil-tabil ang muyon. Kag wala man nag-stretch mark ang tiyan mo, bla? Karon may tiyansya na kita, ngayinatanan, malibyuhan niya rili. Ining aton yung mga kamamainhan nga kagi na pamata, kag may stretch mark siya nagaguray-guray ang tiyan, hipido na, Jirili, sang DTX Beauty Show.

kang hindi nahil mo noon ang stretch marks. Maputiod ang tuhod, ang siko, ang liog, pati ng ilok. Kang iban pagin nga bahin siyang lawas mo nga itom. Hindi na ko maghambala. Oh, hindi na yung pagtulukan. Hindi na yung pagtulukan. Huwag ka pagkagani ka gamit. Karoon lang na bukara. Oh, karoon ng bukara. Karoon lang na iakon na kagamit ka na. Kaya ang DTX Beauty Shop, hapo siya bunlawan lang. Bisan mabukal siya, hapo siya bunlawan. DTX Beauty Shop, sumong at simpong init, presko yung pamatsyagan mo. Kag hindi ka basta-basta mag-itom, kagamatsyag sa sakit sang init. DTX Beauty Shop, kung may mga pilas-pilas ka, may magras-magras ka, dasig lang magpali, Jirili. Sa mga nanay nga may mga kamataan nga nagadinalaga kang ganasinol tiro, ang baho sa malhas nila daw panos nga imoso. Ang ibanda yan daw may ginasipit nga mayabas. Which is normal ina sa mga teenager. Kay nag-transform ang ilalawas mo. Halin sa pagkabata, pagkanto sa adolescent. No? May mga chemical sa atong sistema nga naga-hatag sang epekto kung kaisan nagagawa sa panit, bla? So kung may bata ka naga-dinalaga kang naga-sinultiro, muligan na sila. Nga maghamot ang lawas nila, magkaladula ang mga punggod nila, nagamantika nga guya, masolusyonan. Because ang epekto ni Sheila hindi lang physical mo kundi mental kag emotional aspect sa mga kamataan. Especially kung nara sila sa teenager stage, sensitive ni sila. Kaya nag-develop ang ilang paminsaron kag malatsyagon. Karong confirmi sila makamati siyang negative ng mga komento. Hindi mayong nga sungilan nun. Tungod ng maho ilok nila, maho lawas, punggurol sila. Ang development sa kamataan, sa ilang emosyon, at sa ilang paminsaron psychological, somehow may negative effect hina, no? So bilang ginikanan, masi na miss out naton, kay kalamanan sa aton, ginapinsata nga mag-provide sila pagkaon, miste, pagtuon nila, no? Pero gatubo ilang physical, nga aspeto bilang kamataan ni mo, tao, nagaupod gali ang ilang balatsyagon, gatubo man. Nagatubo man ang ilang paminsaron lang. Kag kung kinanglan nila yung makahatag sang positibo ng mga feedback sa palibot, kinanglan mayong presentasyon sa kongalingon nila. So bilang ginikanan, buligan tang si Toto kay Sindaya. Baklanta ni TX Beauty Shop ah. Hapos ba lang ni Maclon ang DTX Beauty Shop? Kanto lang kamo. Sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy, sa mga butika na sa inyong lugar, magkuta lang palihog ah. Kung gusto nyo marato nga DTX Beauty Shop kag iban paging mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamo rikta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctors, ha? Libre, wala siyang bayan. Okay. Hindi ko bahin man lang dolaman sa aton loss ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa sa mga importante nga suplemento man sumog sa aton panahon, amuning Dr. Pinoy Squalene Capsule. Hangaan ang Dr. Pinoy Squalene Capsule tungod sa ka-epektibo niya. Kay man kung may araka gout arthritis, bla? Ining mga joints na to, no? Dute lang nga sakit, gabanog, may sakit mo. Tungod sa grabe nga uric acid, bla? Di, kung magainom ka sa Dr. Pinoy, ang yunan himo o, nulaon ang ngot-ngot.
Ikanawa, kupuso niyang manog sa gout arthritis mo. Ikatatlo, tunawo niya matamat ang mga uric acid nga ara deposito na sa aton ng mga joints. Nga mo ining rason kung nga nagamanog, kung nga nagangot-ngot ang aton ng mga gout arthritis. Kag sa dalayo naton nga inom adlaw-adlaw nga sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, ginarepair yung mga tais nga mga joints naton na mga tulaan mula, ginariglar yung jiriling. Ang kanamigin, kayang Dr. Pinoy is Qualin Capsule, mapuslan mo gid sa simong panyimpo. Nga kadelikado sang heart attack, sining high blood pressure, kag stroke. Ang isa sa mga rason na may inflammation ang aton nga ugat. Nagabanog ang ugat naton somewhere sa sulod sang lawas naton. Kag nagagamay ang alagyan sang aton nga dugo. Inflammation. Di ariglahon ina pakupuson sang Dr. Pinoy. Kitungod may anti-inflammatory properties ang Dr. Pinoy mo. Tanan nagabalanog sa sulod sang lawas naton. Pakupuson niya. So kung mag-amo sina, makaagi ligwa ang aton dugo. Isa pagiging karason nga maradong ugat naton, tungod may build-up sang bad cholesterol. Tungod may plake, ang buho sang aton dugo o kung sang aton ugat, nagamay na. So may tendency nga may taas kita nga pressure sang aton nga dugo. Blood pressure, high blood pressure. Kag may chance nga magkalatas-tas na nirilay. Kung mag-traffic kag marado na gin, posible nga may heart attack o kung stroke mga kakifive. Kung nagainom ikaw adlaw-adlaw Dr. Pinoy's Qualin Capsule, isa sa aga, sa gabi, o kung gusto mo, 3 times a day mo. Tunawo niya na matamat inang mga bad cholesterol na sa ugat ta, para makaligwa aging dugo ta. Kaya Dr. Pinoy, bisan 5 kamilog, 6 kamilog, 10 kamilog inumon mo, wala problema kay ti food supplement sa mo. Wala siya overdose. The more mo damo inom sa Dr. Pinoy, the more dasig pagin ang alibyo niya. Ginalimpyuhan niya ang aton dugo, ang kidney, ginapakupos siyang mayuma, ginabalansi ang hormonal imbalance, sa may mga menopause nira, problema, may mga irregular menstruation, ginakorek siyang Dr. Pinoy. May dysmenorrhea nga kalumpawan niya rin. Ang kanami kay aprobado siyang BFAD. Nagtapos ang Dr. Pinoy, nagabato siya cancer niya rin. Oh. Mga leukemia, pneumonia na o. Oh. Mga early stage siyang cancer. Ah. Gabato ang Dr. Pinoy. Diabetes, gabato man ang Dr. Pinoy. Oh. Damog siyang dalasaon niya ng mga masakit sa lawas lang ang nagatubo. Sa isa kakapsula sa Dr. Pinoy adlaw-adlaw, dako ang diferensya kag dako gin mabulig sa atunig kayong lawas, no? Sa may dinggi, kamalo kang dinggi, delikado, patyon ka siyang dinggi mo. Te, amudlay, kay virus man ang dinggi na. Ginapanubo yung blood platelets daw. Pero kung nagiinom ka Dr. Pinoy, 2 capsules every 4 hours bla. Dasig ang production sa aton blood platelets mo. Ari pag ito, depresyon. Delikadong depresyon ay. Tungod siyang tuman kasubo. Siyang imo paminsaron kag malatsyagon. No, why ka mahadlok siyang tawag naton niyang pain? Ang iba, tamaan ka depressed, na suicide niya rin.
Iban tamang ka-depression, kabuang. Ang Dr. Pinoy, inactivate sa lawas naton ay ning happy hormones. So amo ini ang makatabang, makahatag bulig sa depresyon. Kung ara ang aton nga happy hormone sa lawas, maumpawan ka sa depresyon. Di amo nang ubra sa Dr. Pinoy. Ina-promote siya nga magdamo ang aton happy hormones para maumpawan kita sa depresyon. Safe, natural, no overdose, wala side effect. Dr. Pinoy's Quiling Capsule, ara lang sa tanan ninyo ng mga butika na sabahin sa Kabankalan, Pontevedra, Valladolid, San Enrique, La Carlota, Carissa Morsia, Talisay, Silay, Victorias, pagkanto na na sa bilog na ito nga kamanuhanan ng kasunaran din sa probinsya sa Negros Occidental. Kag sa bilog nga panay, available gate ang Dr. Pinoy's Quiling Capsule sa mga butika nyo da. Magkunta lang ha. Dr. Pinoy's Quiling Capsule, kinanglanon tani. Okay, kasi liwat naman sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Tawag na kamo at context na kamo sa ating hotline 0928-611-2263. O kung may ara ka mo na opinion o komentaryo, pati sa mga balita ka mga issues sa mong, text ka mo sa ato nga, o kung tawag ka mo sa ato nga globe number, 0927-448940. Kanasig siya nga, so saan nulang ito nag-New Year, ho? Sumong, almost halfway na tasang 2026, no?

Ate, lapit na malagi na. 228 days na lang labilin sa tuig sa 2026. Kag magasulod ng 2027, ha? Advance sa Pinoy Year, ha? 228 days na lang, no? Damo pa ni matamo ni. Mapakasal pa daan si Inday Ilin sa 2028. Yung ating countdown na to, 228 days na lang kagatapos ng 26, 27 na yun. Yung 28 na yun pagka 27, di ba? Less than 2 years mga kaka-K5, 2028 natin, ano ning direksyon sa ato niyang pamulitika. Boss, I think siguro may mga update kita sa ato na Senado. Tutok lang din sa K5 News FM para makatagit sa riktang informasyon sa inyo. Bisitahin nyo gid ang aton nga Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5, no? O kung pamati ka mo din sa aton nga mga programa para updated kita sa mga itabu bus, no? Kag sa nasun nga nilaw sa Martes mga ka K5, no? Presyo ang gasolina kag diesel. Amo naman ang schedule nila mo, no? Every Tuesday. Ti as ila diring projection o kung ila pag-estimate nga ano masaka o mano mo, ame, sa Martes. Ang diesel expected to increase. Ang diesel gina-expectar nga magsaka halin sa 2 ka pesos hasta 3.20. 3 pesos kag 20 centimos sa diesel. So kung di ka mong kapatugong nga diesel nga mga gasoline station, between 2 pesos ang sakaay hasta 3 pesos kag 20 centimos. Per liter ang saka. Sa gasolina, masaka man ilanat ya. From 75 centavos to 1 peso and 40 centavos per liter. Amo nagsaka ya sang gasolina. From 75 centavos to 1 peso and 40 centavos per liter. Okay lang mag-aamon lang ang saka po, sakit nga po. Ang amon gusto niya manaog, natanig nga manaog. Ah. Pababa ng pababa, mula. Hindi kay may pababa, may pataas. Pag pababa, ibaba, mula lang ibaba. Pero aring good news ay, may rollback, na? May rollback. Sa gas, kerosene. Di mayuntani ko na muna ginatughong ta sa aton mga salakyan, gas. Sino, ano, sumong ginagamitan, gas man? So, nanti ang muning uso sa mga Changi, may gas ka na, kay makal kami sa lapi. Tingin na tigis na dinilimo, no? Sa una, mga Changi, blani, sa mga palibot naton, uso pang kinky, uso pang mitsa. Pagkal ko ni gas. Bila to, lapi. Ang iba nga kamataan, may kachinis ang salapi mo. Kaysa una, may salapi nga 50 centavos, bla, bilog. May bilog niya sa una nga 50 centavos. Lapi, chay. Kunti kung wala siyang bilog nga sa lapi, duwa ka 25 centavos blang nga coins.
Di makal ka sila pensyon na damo na naguro masitungan na sila Pedro, no? Kaya mamakal ka to yan siyang, ano na, siyang Garza Changi, may lipid ka nga dalam. Tapos may mudo na yung gamaligya sa Changi. Kag tapos ang iyaman to yung lipid, yung may talaksan. Ang una nga guhit, pilamina, ikaduhay, katatlo, naan. No? Makakana iya sila pimi, hasta sa duha kag guhit na, no? Tapos, hindi, kuhaon niyang imuno, butang si imuno, sbaba mo. Imuno, yung mama, siyang imo yung lipid. Tapos, ihuwa na itong itakos, siya mo lang may guhit to nga siya lipid man. Sa ilo, si imo, timayan ka. Pati sa unay ang mga suludlan sa bulong sa... O, oh, mga suludlan mo tinda sa bulong. Malang ginahimo na kinky. Inipagin ang chiswis mula ni nga palaman sa tinapay. O, oh, mga ladies choice ah. Suludlan kapatis. No, ay naman sumong na uso, no? O siguro somewhere, may gagamit giman gas, no? Iban ka bakal gas na parang pang, ano ni, panghugas sa mga site, no? Pero para sa konsumo sa mga pamuluyo, abe, sa malay nila, why na guro gagamit gas, guro ni? Kaya may kurente na ta, may solar na ta, ha? May mga mobilya na ta. Hindi pa sila marulbak, eh, o. Istidi na lang ng presyo nga nubo na kay gamay mo lang nagagamit na da. Di kaya sige yung panubo sa diesel o kay damo gagamit. Kung di ito yung damo gagamit, no, dito kayo gapamahal, tinigosyo ila mo na. No? The more damo gamakal, the more nila yung presyo hakin akong demand mo. Di kasaka panaog din nila, no? Mayutani ko na... Kada mulan nga saka man ang suldo sa tao lang. Dugay-dugay. June ho, ma-break klase naman. Sumong makita mo sa mga department store, ka tinaksalay ng largo mo. Nang iba'y ka pamakal na gadaan sumong sang school supplies. Kay base kon mag-abot na ginlapit ang abri klase, magtalalaas pagit ang mga lapis, bla? Ang mga tahal, guro na, masi magmahal na gin. Mga e-envelope na, mga notebook na, bullpen, tanang ka mga school supplies, iba ka matamat na sumo pamakal. Mga uniform sumong, ho? Ara na, makita mo sa mga department store. Puting iba niya yan. Ang mga kwaderno yung, I don't know kung arap ba na si Mong, bukaro nina ang mga notebook yung wala siyang sulat. Kagpaon ang ilahigot na kung spring, kag tipunon ang mga wala sulat ng mga bahin sa notebook. Kag ahay, tahio naman na siyang nanay, mukulmutangan spring nga para maghimo siyang notebook, abe, para makakinot. Pero sa mga kamataan nga porsigido, kag sige ni kanan nga sige motivate sa bata nila, amo pwede kong kaisa ang rason sa kapiganuhon nga nagahatag sa kamataan motivation bilang nga maghimakas, magtutom, para makakuha siyang katinaran sa pagabuhi sa pilakadlaw. May ara man niya kabataan nga ginahimo niya ng rason ang kapiganuhon nga para nga mag-untat eskwela, magbulakbol, basulon ang ginikana, no? Misan na gapaninguha ang ginikana, no? So, depende sa tao niya po, no? Puti ara ang direksyon sa ginikanan. Kung kabalo ka mag-istorya sa kabataan mo, halin sa gamay sila, i-motivate mo sila. Kang iupin mong ila panghuna-huna sa realidad sa inyong pangabuhi.
So, makabulig eh. No, samtang nagatubo sila. Anyway, alas 11:27 na mga ka-K5, may ara kita masahon nga isa ka problema.

0: Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Sa Nagligan, first time ko nga makapabati sa inyong programa, Jay Lolo, sa last Thursday. And tonight, gusto ko ipa-angot sa inyo ang akon madugay na nga ginaangkon nga ginahuptan nga problema. Kadalong kay Chayma. Ginahuptan. Ano ginahuptan gani man? Neman siya? Ano nimbo chilingon? Madugay na ginaangkon o ginahuptan ka problema? Ginataga? Nahanungod ini sa akon bana? Tatlo na katuig o kung tatlo katuig nga nagaluyag siya sa akon kaga tapos si na Jay Lolo ginsabat ko siya kaga tatlo katuig man nga naga girlfriend boyfriend kami and after that Jay Lolo nagpakasyal kami. Yehey! Nagpakasyal kami, 5 years na kami nga mag-asawa. 5 naman amon mga bata. Oh. Kada tuig, busong. No parehas, mas tupad balay ko sa una, Jirili. Mas tagani mag-inaway na sila nga duwa. Sigurado, gina may bata, gina may mabuo. Kada away ka, busong. Ganinaway sa guranay. Noon nag-usunguranay sila malaguro ha. Ano, wala sa pakanay ha. Tapos kung mag-uli ay sila kag medyo, hala? Gabusong na yon. Nagpakasal kami, 5 years na kami nga mag-asawa. 5 naman amon nga mga bata. Sa pag-upod namon, amat-amat ko nga nakita gabag-on ang iya pamatasan, Jay Lolo. Problema ko lang, Jay Lolo, ang hindi niya makuha ang pagpanigarilyo. Ari na! Sang boyfriend, girlfriend pa lang kami. Wala na nakuha na niya totally, no? Wala na nakuha na niya totally. Umaga pa siyang nubyuhanay sila. Nadula na ni siyang nubyo niya. Subong Jay Lolo, nagbalik naman kay ang hambal niya. Kung magamit lang siya ka CR. Ah, kung mag-CR ang banaya, kapanigil yun. Kay kuno, hindi siya makasaho o makapagwa kahigko niya. Inano, ginasulsog yung isigrilyo. Hindi ko kay Cindy Jirili. Ano ginasindihan niya ito? Kaya hindi ko nung kagwangig ko ya kundi siya ka... Ano ginasulusog yung sige sa... Ah, okay. Sindihan ko na. May mga tao nga mo, sinin mo, no? Mag-CR sila, kapanigrilyo gin sila, no? Sinigrilyo mo na, kumayo lang, kumayo ventilasyon, kundi may mayo. Bete, mapuot na yan, masulod na yan. Okay. Oo. Pasensya na, Jay Lolo. Kag may ara man siya nga matasan, nga wala gasugid sang matuod, Jay Lolo. Pariho na lang. Sang 5,000 ang suldo ang ipagwaon niya ginulo hambal niya nga 4,000 lang. Kag permi gina ginulo. Mo chilingon nga ang siya kalibo iya man eh, no? Hindi man chiling ang bana mo kuhaan mo gitaran niya suldo. Kay depende sa inyo ngayong reglamentuan ay na yung bilang makasawa sa inyo pinansyal mo. May ara gidya yung inyo yung pag-itsindihan ay surrender gidya mo. Surrender gidya ang tanan niya nga kamot nirili. Tanan nga suldo ihatagin sa asawa. Kakasawa ang mga budget. Di may ara man niya nga makuha ko din na isa kapanid, dua kapanid, no? Di imo man niya sa balay mi. Hindi gani, sumahon na daan. Pila ang daily expenses, tanan-tanan, pati inyo na yung mga snacks, no? Pagkaon ninyo, no? Pila kamukbilog na, sumahay na, pati ang makal niya yung ahos na, oh, Mumbai, tanan. Itiron mo ginaya, kaya mo ginang tsakto mo, no? Ang iba naman niya, yaya, doon nag, sa sina pala nga punto, no, ginaway na mula. May ara man niya yung tiday, oh, aray, oh, ikaw na mahala mga budget, no? May ara na nga ginaway man na, niya ti, kulang man eh. Amo na gani, yung ikaw mga budget, kay kulang na. Di ang asawa, ayawan kahilot-hilot, dirili. No? Kung isa mo man na ang ginarason nga, kalindad siyang inawa, siyang kaglalisay siyang mag-asawa mo. So, wala nagkasabat ang problema kung mag-inaway ka mo. Dapat tikulang niya nung imuon naman. Mag-asawa ka niya, guru, mayo, guru, para makakinot, ha? Mabutang ko ni guru kapayas, o. Oh. Kamatis. Malunggay. Para ko na alang-alang sudanta, mamuksi lang kuya siyang kapayas. Kag may malunggay man ami, saan ko na nung pamagi na makalaswa-laswa na ginagmay, may sudanta? Kay man mo mga kakifive, no? May ara ko yung gani kong kaisa, jili ko na buton kumla. Makuha ko na tatlo kamilong kamatis, blao. Tapos, isa ka Mumbai, kag ining ahos. Gisahon ko na ya. Gisahon ko na matangan asin ko na doon na. May black pepper pala. Ha? Gisahon ko na pagkihadon ko na ya. Gisahon ko na. Nga daw pinaw, gisang nga daw. Ang pag-isa mo saan daw madunot, sabla. Daw lapit sa madunot. Tapos may harap ka na tamagak, blaw. Ang tamagak, makuha ka na gamay, kag buka man to sa ngimo, to yung gingisa, kag yung tungto mo sa tamagak, kag damunan mo kanon, kag kamuton mo dyan, pusperte ka na may damit. Kung mamakal ka pa, kung pwede mo matanom na sa masitira mo na, kung sa mga improvise mo na, mga galunan na bida, no? Kung isang asawang dapat hindi lang magdepende tanan sa mana mo. Dapat may diskarte man lang kung paano makatabang-tabang man lang. Kagsama naman, hindi man magpabaya. Kag dapat ginaistoryahan kung paano mapilapan ang madugangan ang kakulangan. So, asawa naman niya, no? May malunggay na may garoon na o, may bakal na isda na may sa kamilog na, kagi hiwaon mo na o. Mutangan mo balatom, mutangan mo dahon malunggay, kamatisan mo may, may Mumbai. Bow! Di nga kung hindi ang tamagak, hindi ang diliho. Tamagak ang may ginisa ka na o. Kanamit mo. matis tingin niya wala. May Bombay kamatis ahos. Doon may doon dunot-dunoton. Masya ka pag-isab lang kinamit lang pag-isab. Kag may ginam, may arak ka na siyang tamagak na o. Kag, ah, bagong bakit pag-inbinga ka noon. Ah, kagalupo ka. Mabalik ta sa problema sa aton de Trascender. Di ari ho ga problema sa kay do gina taguan sa sang banaya. Tendais, 4,000 lang syuldo ko po sa magkamatuon, 5,000 gali. So ginahimo ko nung reklamo sa aton, gaya pabalo sa aton, sa aton ni Trascender. Nga perme na ginabuhat sa banaya. So nag-question mark, ikay way maguro sang saktum lang nga koordinasyon kang istoryanay, day. 4,000 lang ang biyatago si mo, day. Ang sa kalibo ni panghapin ko ni sa wallet ko man, ha? Para may jutay man ko nga kumpiyansa sa kagalingon ko, eh. May ara man ko siyang kuot-kuoton. Dipindi na na siguro sa tawag naton nga honesty, transparency, kag maayo nga pag-plastar sang sugilanon. Lidra medyo nga daw hindi namian ang asawa kag posible maghahatag ina sang duda o konsang nanuman nga mga pwede makahimo konflikto sa inyo pang itsindianay. So kinanglan na plastaran na igina. Nay plastar! I-plastar gid ang tanan kinanglan na Quintas Claras gid oh. Para hindi mag-create sang pagduda o kung nanuman nga hindi pag-initsindianay. Kabay pa nga matagaan mo ako, Jilolo, sang kulang, sang kulang, sang advice. Thank you, git in advance and more power to your station. Ha? Okay, sige, salamat git sa pagpadala, no, sang imoyang problema. Ay, Jirilea. So, amo ina, no? Hindi lang tanan na kwartag problema mga kakifay mo. You know what? Kinanglan number one din is may maayong teamwork ang mga asawa. I-plastaron din, kag i-define din kung pilang kinanglan ka kwarta to operate sang inyo panimalay mo lang. Adlaw-adlaw. So, kung ma-sample kami para maka-operate normal sa isa ka bulan, kinaglanta sa 10,000, labi. O 15,000, kung pila na, no? Base sa inyo, yung mga immediate lang kang importante nga kinaglan nun. Dala na na yung mga pamiliti, alang balon sa kabataan, ang inyo pagkaon, ang balayran sa suga o kung sa ano pa na ang mga balayran. Dapat ilista gina yung dirilim. Ang iban may galista tungkol na hadlok. Gaman sa sumas, punta kulang yapon mo. Pero hindi ka dapat niya maghadlok. Tanaw na ito, kaya tumago na ito ang kamatuoran, kang realidad. Kung pilagin man ang sumatotal, sa katon nga kinangladon nga pinansal kada bulan, at least mapalaan ta kung pilang kulang ta. Yaday, mao ka naku gali siyang kulang na ho. Na pilagi kinanglan, di ba? Ha, kulang ta, sure, ta mga 5,000 git sa aton nga ganar. Basi sa suldo ko. Kati maminsan, tami kung din ta makaminir-minir. Yang suga na ton guro timprano tapapat yun ay hindi lang yung ahaw yung masimang busong naman ko yaw man no hindi lang mapat yun timprano ah eh buhinan talang iyang suga kung sa una apat yung ka bumbilya kasiga imuon talang isa. Ah, kundin ka na maka-miner-miner eh, no? load sa cellphone. Sa kada simana, guro, kaisan tang palod ah, no? Tapos piliin ta guro, diin ang mga network na barato ang ilang package bilang pag-load. No? Ara na na si Niskarte, troubleshoot ninyo. So sa pag-dutay sa kurinti ko ni, siyempre gamay man malayaran ninyo. Same time man sa load, gamay man, makaminir-miner, no? Makaminos. Ah, tapos dahi, ang imuon na guro, matanong-tanong na naguro siya siya gano'n na o, nang kapayas. Kay man magluto ng kapayas na dahil, wala mo sa may makaon kita, pwede na pa na ibaligya, no? Yung extra income na. Oh, di ba? Niya may ato ko to nga nubla, Bisaya nga manok to ho, day. Kagsulog yung simigo ko, taga niya ko kono. Bakal ko gurok-gurong ay. Yanon mo ho. Pait lugon taka. Pait lugon ko manok. Para may kwaon ta itlog. Kag para ikaw man, kung may tasundan, may kot-koton kang itlog. Kapag ita ka mo sa mga alternative mo, gastrihanay ka mo, hindi kay kung kulang, inaway na yon. Basulay na yon, tudluanay na yon, songguranay na yon, why siya makanay, hasta na maglabot na sa minulagay. So sa tanan nga bagay importante, may maayo nga komunikasyon, may mayara ka mo sa isa ka direksyon sa inyong pangabuyan, sa inyong pagpangabuhi, I mean. Kag importante gid sistema, no? Kay man ang sistema, amo ini maghatag sa inyo sa resultable, kung maayo kung hindi. So kung hindi mayong inyong resulta, nga short ka mo, ang sistema taguro may kulang. Di ba? Tundra mo na mabasihan, may sistema ka mo. Sistema sa pinansyal, sistema sa inyo yung gawi sa panimalay, sistema sa inyo na yung ugsaran nyo dami. Gusto mo yung sistema na yung damo lang basura, no? Ang iba niya sistema nila yan, ang wala basura. No, may mga kada kita, may marami na dapat i-implementar ng sistema. Sa halos tarang nga mga angulo kag aspeto sa pagpangamuhi. Because amo ina makahatag sa aton sa maayo nga paminsaron kag balatsyagon. Kag dira man naton nga kinanglan mamalaan, i-adjusta o kung i-improve naton. Ang sistema amo ni siya magiging check and balance naton. So ang iba na hadlok maghimo sin eh. Tungod nga Balan Manila nga kakulangan mo, pero lain ginya ko ni aktual mo para makita mo gin ko nung klaro gin blan. Kang importante sa tanan, imitaron ta ginya ang presensya sa mahal nga Ginoo. Because siyang nag-provide sang tanan sa aton eh. Kag may relasyon kita sa iya, ginagahidan kita nga makakita kita sang kasanag every time may mga kadulom o kung may mga pagtilaw nga nagaluntad sa aton pangabuhi. Ang mga mabugat kag mga budlay tungod sang imo yang rikta nga relasyon sa Ginoo upod ang imo asawa kag panimalay. No, hindi o matyagan kung isagli nagkakasolusyonan. Di ba? Kay may, siyempre may ara kita ang tawag yung limitasyon bilang tao. Pero kung may ara kita sang mayong relasyon sa aton na ising kapariho sa aton mga upod sa pangabuhi, kag especially, nagaugyon ka mo tanan sa inyong pagtuo, ang blessings niya rin nagapanol tolgid kag nagasulod sa tagsa ka panimalay. Kung upod nyo gid ang espiritu sang gugma, mahal nga Diyos. Okay, sige. Kamay pa nakahatag-tanyo tayo nga advice o kon opinion o kon inspirasyon sa aton nga mga tagpalamati kaga sa aton nga letter sender for tonight. Okay, ma-break tanay kaliwat. Tan, okay? Then go away mga ka-K5. We'll be right back.
1: 101.5 K5 News K3, payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 payo ka ang D3 payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 payo. D3 payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskang pigaw ang imo immune system. Mag D3 payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamahayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: What is love meant to you?
15: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-hiwalay.
16: Paano kung nibalang lusutan lo?
14: Would it be there to comfort you when you need it most?
15: Mangkotsutan eh, kung bala paano mag-work ang
14: amon. Or will you still be there to fall in love again?
16: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
0: Hey, siya ba, Jimo? Magaga K5 mo, bas guru, sadya gining mga hitabo sa Senado, ne? Okay, no, balantayan ang kada inoras posibleng matabo, bas, no? Ano ay, hane? No? Basta, balantayan ginman ang sitwasyon, eh, no? So, halong kita, no? I don't know kung toon yung balita nga tong driver nga nanakpan, to lang nga naglusob, to sa... Driver sa NBI ito mula dyan ila eh. Dogin, atong nabili ng bag yung mula. Nga kono driver na so according sa kay Matibag, ang chief sa NBI niya, driver na siya na mo niya. Hindi kayo may pusel gali ito. Hindi kayo check dyan ila eh kung may kagagi sa palupok mula. Sang armas siya, dito mismo sa building siyang Senado, daw nagpositibo ni Jile na nakapalupok siya. Nagpositibo sa gunpowder nitrates ang umanoy NBI driver na inaristo kaugnay sa insidente ng barilan sa Senado noong Miyerkules ayon sa Southern Police District. Bauti sadya gini. Karon si Tilianis naman niya dirili. Gusto ko na ipabalik si Soto para mapanagot o mano si Aplaska among amuning sergeant at arms tumla. Kag si kayi tanong bago nga sinin president. Ay, sadya ni sila. So, bantayan ta mga ka-K5 ang mga hitabo drill lang sa aton nga Facebook page sa K5 News FM Macolod 101.5. Kag siyempre diri sa mga programa kag mga balita sa K5 News FM ha. Kung ini nga bahin na, nadulong sa aton sang Gina Seafood Restaurant para sa inyo nga mga seafoods na hindi na magkanto sa kundin pa. Para wala masulay kag wala hinulsulanay. Kanto na lang tarikta sa Ginas. Sigurado kaya nga mayong ilay ang servisyo, akomodasyon, friska nga mga seafoods na may bahaw ka namin. Lukos, gino? Lukos, pasayan, kasag, bati mga isda na may nga mga friskada, tinula, sinigang, butter, garlic, shrimp na may kinilaw nga tangigi kag damo pa. Iway na takaduan ah, Ginas na lang kinapad man parkingan. Apos patultulon, likod lang isang 888 Chinatown Square. Open sila Monday to Sunday from 10 o'clock in the morning hasta alas 10 na na siya gabi. May function room sila. Nasik ang lutuan, 10 minutos lang. Ginas Seafood Restaurant, mga ka-K5 ha? Salamat gin mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo sa mga gabi. Talay kita buwas, 9:30 in the evening to 12 midnight. Nila sa K5 at News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And don't forget to pray always. Bye-bye.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: iyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa mahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 24 hours madula ni sa reliever, aragay po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
6: Tamo no nga mapagkaon nga rich in beta carotene.
4: Hindi lang gid carrots.
6: Oh, hindi lang carrots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
4: Dok, asa ako, tani nga kung magkaon ko balot, kilingin tayo ang ako nulo.
3: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, maligaw ka na.
3: Sini nga mabala ni mga flowers, nga damong probiotic.
7: Paslo, paslo,
2: ma-edukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? At DTX 500 na ang palaya extract. Ngibugala sa guarantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. At DTX 500 na.
9: Mga suki na itong natagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, hindi mo mensidihan. Probably migraine or simple headache. Ini tanan may mga relation sa inflammatory reaction no sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa makamo magsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo bala nay manage ina sang DTX 500 aga kagabi kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi na ampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo hindi sa gayon pain reliever makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige nga paginom sang pain relievers. Try DTX 500 parisi na lang sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha naton sa pagsagay untat kaon or itawag naton nga fasting. Kapilatan na naging topic but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupo tayo sa ron nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
10: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas.
9: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
10: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas, ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500, Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imong selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
9: So ano ang nagkakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Ramil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
10: Ang kakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang unang apat ka oras, Sir JP, nga wala kasang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. Mm. No? Sa sini nga tiyon, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamao bilang gatong sa imo nga buluhaton. Mm. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas na osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
9: So ano naman ang kakatabo, Dr. Mel, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
10: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP. Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sa lawas bilang tambok sa buyo.

0: na phase. Ang gitawag nga catabolic or gitawag breakdown phase, bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong ginkaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
1: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imoging kaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
0: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito kong health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time, cleansing ang ano gakatabo sa mga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba ng mga cellular material nga nag-contribute sa pagkatigulang. Pagtuhaw sa gitawag cancer kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sa autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Good mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon. Kag hindi na husto nga pagkaon.
1: Husto green, no? So mag-fasting na kugli.
0: So may benepisyo.
1: 16 mga, hours gasugod.
0: Lain niya ang manggaranon kag ibol mo. Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon guys kay bastante kaon sir boy mo.
1: All right, so sige magfasting ha kay mag DTX 500 kag Mighty C or Pure Seed.
2: DTX 500 katamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na masamihin ka balatian. I DTX 500 muna kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500 agud maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500 impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Benepisyo
1: para sa dugang pang mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, bisan pa wala sa lahi nyo ang pagkakalbo, dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nag-aepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nag-edad ka, nag-aamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Te, paano pa nabi magtubo ang bukon, naglupok na yung matrix cells sa imong ulo? Inom ka na DTX 500 kag may tisimin tas may buhok ka pa.
0: Correct, no? Sa mga may madamo nga punggol o ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamid sa gitawag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga higko nga matrap sa mga buho sa guya or kon magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 may tisi or purusi, kung ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent.
1: Pauntat.
0: No. Nakita mo, wala may punggod. Yan kaya nagagayin na may DTX 500 kag may TC. Doksa?
3: Manami man confirme ka nagainom sa power combination sa DTX sa 500 kag may TC. No? Sir JP, bangod sa epekto sini sa imong tulog.
1: Uh-huh.
3: No? Tungod sa direktang aksyon sa super antioxidant sa DTX sa 500, no? Sa aton yung mga cells, sa aton yung mga gland, no? Sufficiente man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok, kag kalmado man ang imong balatsyagon sa tion sang katulogon. No? Nami ang imong tulog, well-rested ka, siyempre pagbugta mo sa aga, hindi kaya toxic, hindi ka buringot, kag maiwasan mo pa ang stress.
1: Wow!
3: Stress.
4: One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulig sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA and protein
0: So you need to take DTX 500 daily. So para mas ko kayo sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is the superior antioxidant that promotes the production

0: of healthy sperms. Kung gusto mo ang imo similya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
1: Mm. Grabe, gigali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ato nga cellula.
0: Mm-hmm.
1: Nilamangin na, Sir Boyd, Oksam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sa madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Di, ang research permi na gabalik-balik. Dapat ang lawas damo antioxidants. Mm. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag MITC. Kay makabuli gid ini sang dako labi na kung palabisyo ka, giinom ka, no, sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MITC kag hindi lang cancer ang malikawan kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag MITC. Gagwapo ka, ay. Doc Sam.
0: Mm-hmm.
1: Pareho kay Doc Sam, no?
0: Uh-huh.
1: Imagine hindi kaya makalbo,
0: uh-huh,
1: tapos dula punggod mo, kagadamo bata mo.
0: Ay!
1: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey, kagber, nga makahalit sa lawas, di takes 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure C, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure C.
2: Awan din ra bago panago-nago lang na siya.
3: Ha? Ano sikreto niya?
0: Milik sa taguay.
2: Once ka panago
3: siya ra bago
2: gagamit na siya sang DTX herbal oil.
0: Kay
2: amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, Sir Boy.
0: Dice ko no, 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plan ko mo. Oy, ka 19 ah.
3: Ah, kampyon ni
2: mag. Kablo ka benepisyo kung magpamasahe ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
0: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
2: Maligo kadlaw-adlaw, no?
0: Basic.
2: Oh, maligo. Basic.
1: Kapag ligo is not enough.
2: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap.
0: Amo na.
2: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, ginputangan sa vitamin C.
0: Mm-hmm.
2: Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
4: Impormasyon sa ika ayong lawas. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatiaman. DTX 500, ang pinakakampiyong antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasa may kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasing kapagdimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkamulingon, maliptan. DTX 500. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Maricel Calavio, taga Iloilo. Ang galingin, wala para may ulo. Kung wala tayo pulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakair na magalingin ang ulo ko mo.
4: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
0: Garantisado!
4: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sino yung mga pasyente?
7: Tomas Susana Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang Pure C, nag-ayo na sa samya balatian na TB.
4: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
0: Garantisado!
4: Pure C Vitamin C.
6: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan gamit sang
8: Klinika Deo Fresh.
1: Klinika Deo Fresh.
9: Maligo anay.
8: Before ka mag-Klinika Deo Fresh, maligo anay.
1: Kati, maapin na kita.
8: Using our super coffee, ang kape nga paborito ni Sir El Jan, ang kape nga abang kapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX coffee mix, gakapi ka na, gadito ka pa, pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka, may ergo tayo ni, nalin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sa pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga healthy klase, nga sweetener, that's why, very healthy ang lawas mo, kung duwangan pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa micro Bio, kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
1: Okay. Sige. Mm-hmm. Ano to?
8: O, okay, ang paborito yan ni...
1: Init tayo nyo ka, Chan?
8: Init na, Chan?
9: Na? Ay, doon na kape.
8: Pero si Abal ni Engineer,
9: walang niya papasahe. Pa
3: ang sikreto ni Engineer.
1: Lain niya pa init Engineer.
8: Lain niya pa init Engineer.
1: Pamasads.
8: Pamasads. Abang ka pamasads, ginihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, kapanami sa imo blood circulation. That's why nami in delivery sang minerals and vitamins sa imo cellula na ami man ang paghimos ang basura sa imo sirila, that's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga massage imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao, that's why nga hubin, feeling hubin. Mm. Engineer na, farmer pa. Mm-hmm. Mayo magarado.
9: Mm. Tubero pa.
8: Tubero pa. Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning. Da.
1: Try nyo ha. Mm-hmm. Try nyo. Extend Food Supplement for Men. Nami right. Na para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Paano bala makabulig ang D3 Bio sa inyong dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
10: Talk ni Doc!
8: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil? Mm.
1: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Mm-hmm. Di kung kasigi ulan, wala adlaw. Mm-hmm. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
8: Wala ma-process, correct.
1: Wala sang ma-process. Mm-hmm. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Mm-hmm. Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy. Mm-hmm. Ang hormone nga calcitriol. Mm-hmm. Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless. Now, amoning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani, permi naman na balik-balik, nga hindi ko yung mag-inom nga D3 lang, nga wala BCO. Hindi man ko mag-inom BCO, nga wala D3. Amo na nga, sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom, o ikaw nga tigulang ga-inom sa gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung ga-inom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dinggi. Mm-hmm.
3: So, adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3 Bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dinggi virus, especially sa mga kabataan, Sir JP. No? Kaya ang dinggi, gina-atake niya ang platelets, no? So kung lubo ang atong platelets, pwede ka mag-thrombocytopenia. No, but silingon, nubo na ang atong nga platelets kag it will lead sir boy sa ginatawag hypovolemic shock.
0: Uh-huh.
3: O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ni tungod nga wala na sa ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dengue ka tungod nga pwede ka magka internal bleeding sir boy, ibang ginasunggo eh. No? Kay ang dengue virus na atake niya gali sir boy, ang ginatawag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone maro, no? So may mga dengue nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dengue, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no? Nga makamamatay tumar kita kadadlaw sang D3 bio sir boy.
10: Ang contagious sa ginatawag dengue fever ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why kung kasalalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin, kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding kung may dengue ka, that's why kanan ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is ang D3 bio mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Camille sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan amo nagahouse ang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan ni mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding. No? That's why ginamonitor gini ang platelet platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Mil.
1: Amo ni ang bintaha mo, one law ka ginom D3 bio, sir boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. It turned to monolaurin.
10: Monolaurin,
1: alin na. Monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
10: Saan ka pa mainom? Sa madaling ka na?
1: Saan pa niya subong pa, inom ka na. Kagindi lang patyon niya ang kuan virus sa sir boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelet, ginapatay man.
10: Ginapatay man. Pati mga infected niya platelet, ginapatay man sa monolaurin.
1: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin na, hindi na makita sa D3. Na plain.
9: Wala.
1: Pero kung D3 bio,
10: may
1: monolaurin ka.
10: May monolaurin ka.
1: Oh, di ba? So, kaya niya pat yun, ining ditawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga, ang iban nga platelet is ga-cancer boy.
10: Ga-surot.
1: Ga-naog.
10: Naog lang.
1: Oh. Once nga mag-naog, ga-bleeding ang pasyente. So, namigid niya nga kwan, ga-inom ka D3 bio. Kaya nga man, aside nga, gapatay isang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang mga minerals nga kinahanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di bala na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-o nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K, especially pala kaon ka, no?
10: Utan.
1: So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
4: D3 Bio. Problemas panggaso, hilanap, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
11: Battery. Bio, senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ipalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sana makuha ang kito sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ga brain food. Kag gatinuman sa aton uto. Rason, nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaga. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Kami niyan, at aga lapas. Nagasakit ang ako ni Kod. Gagdang kaso ako. Tapos nabrokoy ka ubor. Tilaw ko nga magigamit siyang Pure C. Pagka-check up ito, kuha naman.
11: Pure C, kag Santhon Plus.
13: Garantisado.
11: Pure C, vitamin C.
6: Ikaw ba lang may ginapatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3Bio. Kung adlaw-adlaw ka ginom D3Bio, puno na siya sang gituag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to nga once nga may gituag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT gina-stimulate, gina-suportahan ang hormone production including na ang gituag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin kag cholecystokinin. So ini nga mga hormones or boy ga-regulate kag ga-control sang gituag imo nga gana. Kay syempre dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid kung gainom ka D3Bio higti pagid imo tiyan kay dasig ka na ang busog ya. So kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang gituag hypertension, diabetes and even cancer. Ina kung adlaw-adlaw ka ginom D3Bio.
3: So, D3Bio, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makarga sa insulin, pakanto sa aton yung mga cellula, sir boy. No? So, malikawan ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes, kag kung ang insulin, no, kag glucose, magamit sa aton nga cellula, nami ang aton nga cellula, sir boy. No? Kung nami ang aton nga cellula, ang aton nga mga cells, muna ang ma-inform sa aton nga utok, kung busog ka na, kag hindi kaya mag-overeating, sir boy, no? Siyempre, ang timbang mo, insakto lang. So, malikawan mo ganyan ang sakit nga. Diabetes, kung naka-D3Bio ka kadalang.
1: Correct.
9: Ang pag-skip sang meal, o itawag na mo, ginanidok ng fasting, dako bala mabulig sini. Correct. Labi na, kung hindi kaya mag-fasting, abi low-carb diet ka lang. Meaning to say, kaganagano'n may morais, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman pati imo nga tinapay. Low-carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka D3Bio along with your low-carb diet, nakugid lang mabulig because ang medium-chain triglycerides ngayon sa D3Bio, makahatag in isang good source of energy. That's why nga bisan low-carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang D3Bio.
1: Sir Boy?
14: Ang kanami kidya sa D3Bio for me is kung mag-usal ka to sa ginhambal ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does D3Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3Bio, no? Nga ah, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga ah, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energized ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta ga-D3Bio ka lang.
1: So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3Bio. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling and Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyong balatian.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: KK5 News FM. News FM.
16: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
16: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
18: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galing hulo ko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
19: Mabagat, sumagabot ka.
20: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! For Biotics.
16: DTX 500.
21: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura?
16: Mag DTX 500 na.
21: Masamihin ka palatian?
16: I-DTX 500 muna.
21: Kung kulang ka sa antioxidant,
16: nagating kulang ka?
21: Mag DTX 500.
16: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
21: DTX 500.
13: DTX 500.
22: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
23: Yung mga blood sugar test.
24: Kailan itong score ganito?
22: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
23: Ilan na lang yung mga blood sugar?
22: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
13: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
15: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap.
26: Baka sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
27: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
15: DTX Coffee Mix.
26: Mabaka sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
28: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
15: DTX Coffee Mix.
26: Mabaka sa mga butika.
29: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
29: Ga! I-shoot na ga!
15: DTX 500.
30: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
15: DTX 500.
26: Mabakal sa mga butika.
31: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
15: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at oata. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: KK5 News FM. News FM.
3: 165 sa dugo kuman, 120/80. DTX 500
4: DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
5: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, ga, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilig.
8: Mag-Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman bala ka.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangal. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men. TTX 500.
11: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom TTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
9: TTX 500.
0: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
12: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes. At least kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. We'll be right back.

0: radio call.
1: This is your official news and music station, K5 Radio Taguara 89.7.
2: Pilar Capiz. Kampiyon nga oras sa K-Fab News FM Philippines. It's already 38 minutes after 4 o'clock in the morning.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K-Fab News FM.
3: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K-Fab News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Witke K5, Jobert Lago.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K5. Mga pinalangga na itong atag palamati, kamusta kamutanan-tanan, mga kasimanwa. Mga abyan na ton, nga nagapagigupod na sa itong sining palatuntunan. So mga kagahon, mga ka-K5, luminous naman kita. Pizza 18 na sa bulan sang Mayo 2026, mga ka-K5. Mga abyan, kag may kauturan na to, nga nagaupod sa itong sining pagpalayag sa sining palatuntunan, Luzon, Visayas, Mindanao, Probinsya sang Capiz, Western Visayas, worldwide, mga ka-K5. Ato sa nga pag-abi-abi sa aton sa nga mga tagpalamati ka mga kauturan, mga pinalangga nato nga mga kasimanwa. Sa aton sa nga lunes kedisyon sa aton sa nga palatuntunan, balitang K5 sa umaga. Bango na mga ka-K5. Sadyaw nato na aton kaagahon, subong nga mga tinion mga ka-K5. Sa mga nagapaygupod sa sining palatuntunan, kamusta kamutanan tanan mga kasimanwa. Bay pa nga ang adlaw sang Lunes sa sining ikatatlo nga Miyerkules ang or ikatatlo nga Lunes sa bulan sang Mayo mga ka-K5. Mangin madinuagon ang umpisa sang aton sining semana mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Ang aton sining nga mga kauturan sa kabukiran, kadagatan kag sa mga kalalawran mga ka-K5. Lakip na ang syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, mangin madinalagon kag mabungahon ang aton sining nga kaagahon mga ka-K5. Buksi na ang radio kag pamati sa K5 News FM samtang nagahigop-higop sang mainit nga kape sang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Diri sa aton sa banwasang pilar nagatulutalit higamay mga ka-K5. No, kaina mga alas 5:10 naghibi-hibi ang kalibutan hasta sa sininga mga tinion mga ka-K5. I don't know kung muna ba si Dugang naman nga init ni karon. So sa mga tagpalamati naton, no, may mga areas nga nagatulutalit hi mga ka-K5, may mga areas man nga mapaang-paang ang kaagahon mga ka-K5. Pero nonetheless, mga pinalangga na itong tagpalamati, open nyo kami sa isang kaoras ng 20 minutos ng pagpangalagad sa aton sa nga palatuntunan balitang K5 sa umaga. Ang aton sa nga pagtipon sa mga balita ng impormasyon para sa aton sa mga kauturan sa Lunes ka edisyon sa aton sa nga pagpangalagad mga ka-K5. Hugnuta na, gabutan na ang tanan-tanan nga naga saksak nga mga extension wire, mga pailaw sa inyo panimalay. Dasigig ka mong pagambal ko nga gabuton. Gabuton na ang mga nakasaksak at nagsaksak ka mo aga pa sang pabukalan ininit da. Nano pag inabing gabuton nyo? May gilabuton pa nga iban how? Tama na na, aga na ni. Masana sa naaw na mga ka-K5 kay manug alas 5 na. Tama na nga ligid-ligid mga kauturan, mga pinalangga naton nga tagpalamati, nagapamati ka mo sa 89.7 FM, Radyo Tagmuanay Pilar, mga ka-K5. Samtang, nagapilit naman ang aton sa nga sister station Subong, Bugtaw na ihan si Chip Nelson Puntilias. Chip Nelson! Bangon na sa 100.9 K5 News FM, Rojas, mga ka-K5. Aga pa siya Bugtaw. Maalabaab ang tubig sa gripo. Manami magpaligo mga ka-K5. Diba? Oh, good morning sa aton sa ringa mga pinalangga ng mga kauturan. Kamusta kamutanan-tanan mga tagpalamati naton sa 89.7 FM, K5 Spearhead, Kalinong Radio, sa Camp Macario Peralta, Hamindan, Capiz, with ka K5, Jumar Bawisan. Tuto Jumar! Bugtaw na Tuto Jumar! Mayo lang nagapagpamati. Tuto Joms! So, di ba? Regards lang da sa imo, ah. Musta na? Balan ko, nag-enjoy gig mo kahapon, mga taga-syudad sa Ross. Birthday kahapon sa amon sa nga Chief Executive Officer sa K5 News FM, kag-presidente, mga K5, sa K5 News FM, kag-Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Doc Ramil Itangoy, mga ka-K5. May papanyaga, may papamahaw, mga ka-K-5. Thank you so much, ha? Belated happy birthday once again, Doc Ramil Itangoy. Padayon sa imo sininga kaalwan, kahit pagpagigbahin sa imo sininga mga maayo, nga mga imo kaayo sa aton sininga mga pumuluyo, diri sa Western Visayas, mga ka-K-5. Not only in Western Visayas, but the whole Philippines, mga ka-K-5. Mhm. Kinan banu kay kinanan banu ayo kubos nga ben kagalagad sa kagan ka K5 Jubert Lagom. Nagatamyaw kami ni ka K5 Munmun Villa sa isa ka makanay-kanay nga gahon para sa aton sini nga mga pumuluyo mga ka K5. Ang aton sini nga patrol sa karon nagalibot-libot na sa mayor nga dalanon sang syudad sang Rojas mga ka K5 with ka K5 Peter Jan Juarez and ka K5 Rodney Daban Dalanon mga kauturan. Dulong ang mga balita kag impormasyon para sa aton sini nga mga pumuluyo mga K5. Mga kauturan naton may mga areas kahapon sa bilog nga Roja City may mga areas nga brownout and then pag-abot pag sa gab isos nagpatay sindi ang Kapelco mga ka K5 dira sa feeder 2R sa mainsang Lawaan Milibili home site katipunan home site dira man sa may porsyon sa Maripayon Village Datili Street Griseville subdivision sa Capiz Gym sa Lumboy Street dira man sa may Catmon Street Tambi Street St. Joseph subdivision Innocencio Streets the Health Centrum sa may Banica Draman sa main sang kaduulan, banika, porsyon sang banika, kag bato, panay kag tansa mga ka K5. Tansa Roja City. Malawig-lawig ang interruption mga ka K5. Kag na-restore mga alas 3 na ka K5 mo alas 12 na pasado. No? Feeder 2R to feeder 1 has been completed. Suno sang Kapelco mga K5. May ara nga mga area, no? May mga lateral lines nga gina-clear sa aton sini nga Kapelco. Ti kakwan, damo sa mga na-experience sa mga kauturan ka kagagabi, kainiton nga daan, wala pait ng kuryente. Ay, nagahima eh. Nagahima mga ka K5. Oh, maluoy ka. Amo ni mabudlay ko na wala kuryente, mga pinalangga naton nga mga kauturan. Hindi mo maintindihan ang imo nga kaugalingon mga ka K5. Okay lang kung maulan-ulan, malamig-lamig, wala problema, wala kuryente. Pero kung nga mo ka sa limuo, tapos wala kuryente, aba, maluoy ka. Isan ka, tatlo ka maligo, mga ka K5. Share sa aton sininga live, mga Facebook viewers naton sa K5 News FM. Nagatanaw ka mo sa aton sininga Facebook live sa K5 89.7 FM, Radyo Taguan ay Pilar, ka K5 News FM, Radyo Taguan ay Pilar Digital, mga ka K5. Dimla? Ay, mga OFW na to, nagapanagabugtaw mga ka K5. Nagaupod sa aton sininga pagpangalagdiyan, da nga kaagahon mga kasimano. Good morning! Good morning sa aton sini nga mga tagpalamati mga ka K5 nga nagaupo diri sa aton sini nga pagpangalaga diyan da nga kaagahon sa aton sini nga mga kasimano ni Matiliano dira sa may Banwas ang Panay. Good morning, Ma'am Rolinda Villa sis. Good morning sa mga followers natin. Paki-share sa aton sining live, mga ka-K5. Para nga makahatag kita sa kumpleto nga balita ng impormasyon para sa aton sining mga kauturan, mga ka-K5. Subong adlaw, Lunes, mag-convene subong adlaw, mga ka-K5, ma'am. Ang aton sining mga senador bilang impeachment court, mga ka-K5. Subong adlaw mga pinalangga naton nga mga tagpalamati pag-convene nila mga ka K5 magapatigayon sila sang gitawag naton pagbaton sang mga complain mga ka K5 at the same time mas padala sila sang mga sabwena sa mga natungdan mga ka K5 sa sining investigasyon sang aton sining senado sang impeachment trial kay BP Sara mga ka K5. Ay masadya sini kiti sa 24 daw lima lang ang abogado mga ka K5 sa Senado. Ang iban daw mga drawing pa. Ah. Ang iban hindi pa kwan one-sided pa. hindi isang itawag na ito naman sa una ba mga gungan ng mga miyembro sa ang lehistratura, mga ka-K5. Parang makasalingan mo lang ang gimpangabuhi, ginilang mga legalidad, mga ka-K5, eksperto sa layi, mga ka-K5. Ang aton sini nga mga senador, mga sa nagligad nga mga group of senators, mga ka-K5, ay subong pa lang ya, may mga vested interest na, may mga political leaning na mga ka-K5, kag may ara pa sa ginatawag naton, may mga tao pa ginaprotehiran, mga ka-K5. So, paano ang sitwasyon? Paano ang dalagan sa nasambit iya nga mga ka-K5 nga investigasyon kag Senate hearing bilang impeachment court ang aton sini nga Senado, mga ka-K5. Balantayan inakeron mga alas 3 ang hapon mag-convene ang aton sini nga Senado, mga ka-K5. Wala pa nila masulbar kung sino ang kuan, kay may ikuan pagid sumungo, may ara pagid ugong-ugong sa Senado, may haka-haka pagid mga ka-K5 nga daw amo ini karon nga sitwasyon ang Senate President daw hindi magdugay, mga ka-K5, sa iya sini nga posisyon daw ang ginhimo nga patigayon sang naligad tong ako dita sa pagpungko ni Senador Cayetano, basi sa subong mga sinimana, basi magkarnamaal naman, mga ka-K5. Dumduman yung iskandalo sa naligad ka simana sa naligad nga Miyerkules or Wibis Ngadlaw, mga ka-K5. O, basi ang drama to nga pag-abot ni Bato, mga ka-K5, masadya. Di amo man nagkaroon, basi amo yung pinakalipot, pananaw sa ato sa mga kauturan, because tumunan ka gamay, tumunan ka slim ang grupo sa majority, sa minority, mga ka-K5, 11, 12, no? Mga ka-K5, o 13, ay nadula naman si Bato, mga ka-K5, ho? Nangindulaan naman kang last ka balita sa Ligang Adlaw, ang ginsakya ni Robin Padilla, ang senador sa Pungsod Pilipinas, si Senador Bato de la Rosa, alas 2 imidya sa kaagawan, sa lakyan ni Senadora Cayetano, mga ka-K5. Ay, nagabukayo na sila mga pinalangga naton ng mga tagpalamatik at mga kasimanwa nga nagaupo diri sa aton sininga pagpangalagad, mga ka-K5. Mga kauturan, mga pinalangga nato ng tagpalamati, mga nagapangon ng headlines sa Karong Adlaw sang Lunes, pizza 18 sa bulan sang Mayo. Headlines. Una mga headlines para K5 sa balitang K5 sa umaga, lalaki arestado matapos kamakuan sang illegal ng armas, granada kag droga. Headlines. Bicycle driver dakop sa bypass operation sa Banwa sang Panay. Headlines. Ginakayo nga dalan sa Sigma, ginarado sang motorista driver Pilason. Headlines. Lalaki nga nadakpan sa bypass operation sa barangay Sais, anay nang preso kaangot man sa madamo nga kaso. Dugang pala mga balita, mga ka-K5, paghatag importansya sa trabaho, panugyan sang bag-o nga OIC sang Roa City sa yasini nga mga kaupdanan. Mga ka-K5, dugang pa nga mga balita, mga ka-K5, Uplan, Granville, ginasugura na, mga ka-K5. Samtang sa dugang nga mga balita nasyonal, Senator Kiko Pangilinan hindi interesado mangin Senate President, mga ka-K5. Dugang ang mabalita nasyonal, mga ka-K5 OSG. Gahinyo nga ibasura ang petisyon ni Senador Bato, may kaantanan sa ICC Warrant of Arrest, mga ka-K5. Ilang mga nagapanguna nga mga headlines subong adlaw nga atong pagtakayon din sa atong singa pagpangantagaan nato sa kabuhi din sa atong singa palatuntunan, mga ka-K5, subong adlaw sang Lunes.
0: K5 Bantay Panahon.
1: Samtang sa update sa lakat sang panahon, mga ka-K5, din sa atong sininga pagpangalagad subong nga kaagahon, mga kasiman, wa? Ang atong sininga 24 oras nga public weather forecast ang gini-issue sa atong sininga DOST Pag-asa subong nga kagahon alas 4, mga ka-K5, Mayo 18, 2026. Ang atong sininga synopsis sa atong sininga panahon, may ara kita intertropical convergence zone, kung ITZZ nga nagapikto sa Southern Mindanao. Ang atong sininga weather forecast, mga ka-K5, sa Sambuanga Peninsula, Barnes, Hoxarchen, Davao Region, may ara kita sang magum-gum nga panahon, may paglap-talap na pagtupas ng ulan, kagpag panaguob, ipikto ini mga ka-K5 sang ITCC. Posible nga makahatang sang flash man kung landslides, kag may arasang madlos o kung pagbaskog sang ulan, mga ka-K5. Samtang ang Visayas kag pila ka bahin sang Mindanao, may ara nga mga lugar nga magumgum mga ka K5 tubtub magpagtupa sa isolated nga ulan mga ka K5 kag pagpanago. Bini naman ang epekto sa karon sang Easterlies mga ka K5 nga posible magudulot sang plus sa mga manubo nga lugar kag landslide sa man sa mga bukid nga porsyon sang aton sining mga kaprobinsyanan. May ara nga pagpanaguob mga ka K5. Samtang ang pila ka porsyon sang Metro Manila kag pila ka bahin sang Luzon mga ka K5 maguumgum tubtub sa maguumon mga ka K5 mga aton sining nga ka anang aton sining kahawaan samtang may isolated nga pagtupa sang ulan mga ka K5 kag pagpanaguob ini naman ang dala sang localized thunderstorms mga ka K5 samtang aton sining wind and coastal water condition mga ka K5 sa bahin sang extreme northern Luzon moderate kaayo ang aton sining huyop sang hangin ang aton sining kalalawran matulutaway mga K5 moderate ang aton sining balud sa baybayon alang kita sa 1.2 to 2.5 meters ang aton sini nga balud mga ka K5 no so meaning to say matulukan ay ang aton sining kadagatan mga pinalangga naton nga mga kauturan aton sing temperatura mga ka K5 subong alas 5 ara kita sa 25.5 degrees Celsius samtang karon sa hapon ara kita sa 33.3 degrees Celsius alas 2 ang kahaponanon mga ka K5 samtang mataas naman karon ang heat index para sa aton sining mga kauturan mga pinalangga naton nga mga tagpalamati mga ka K5 halong-halong sa aton sa mga kauturan may mga transaksyon aga pa dapat tagaan na sang importansya mga ka K5 para nga hindi ka mamatamaan sang init magdalas sang panangga sa init mga K5 payong kalo kag jacket mga kauturan lakip na magdalas sang tubig mga kauturan mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Ang aton sini nga adlaw mga ka K5 magabutlak alas 5:28 susubong nga kagahon kay magatunod karon alas 6:17 sang kasisidmon mga ka K5. Amo na ito sa nga weather forecast dili sa ito sa nga pagpanganagan sa mga adlaw sa ato sa nga palatuntunan balitang K5 sa umaga Lunes pizza 18 sa bulan sa Mayo 2026 mga ka K5. Mga kasimano, mga suki naton nga mga tagpalamati nga nagaupo diri sa aton sining nga palatuntunan. Oy, subong-subong adlaw mga ka K5, ah. Bangon na mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, mga ka K5. Alas 8 na subong nga aga, magabalik na sa normal ang opisina sang City Hall sa siyudad sang Rojas kag sa Capiz Provincial Government mga ka K5. Base sa bag-o nga ginpagwa nga mga executive order mga kauturan ang aton sini nga mga talatapan sa provincial government kag sa city government mga K5 magabukas alas 8 sang aga kag magatakop naman karon ang transaksyon alas 5 sang hapon Lunes tubto Biyernes mga ka K5. Wala na sang 4-day work week sa aton sining nga mga government agencies sang provincial government sang Capiz kag sang Rojas City Government mga ka K5. Wala pa sa mga deklarasyon ang nagkalain-lain nga mga local government mga kabanuhanan diri sa probinsya sang Capiz mga pinalangga naton nga mga kasimano. Paki-share sa aton sini nga live mga ka K5 sa nakatutok diri sa aton sini nga palatuntunan. Oy, ara na si ka K5 Jubic Huber. Mga ka K5 Madam Dolores Bigor Galilea dira sa may manya kabakaniwa Iloilo. Kapitana, good morning. Mayo lang nga pagpamati kita na kita sa masunod nga sinimana. Likewise sa Kalyunor Mayuga, good morning ma'am. Salamat kin sa pag-upo diri sa tusing pagpangalagad. Good morning kay Pare Richie Pinalba, kay Nanay Melanie Pinalba dira sa Banwasang Sapian. Isa ka mabugnaw nga kaagahon para sa inyo tanan-tanan pangapilang DTX Coffee Mix. Miss Roslyn Hermo, good morning. Mayon nga pagpamati Rosario Lucas, madam. Nagapamati kami diri sa May Ilaya Bituon or Bituon Ilaya Kwartiro Capiz mga ka K5. Madam Elma Dordas Manalansan. Oh, gabaligya sa to. Mga suki ako na sa gulay, kag baboy, kag manok, mga ka K5. Dito sa May Mandaluyong City, mga pinalangga na ito nga tagpalamati. Good morning sa inyo mga pinalangga naton nga mga kasimano mga ka K5. Sa sini nga matinio na ka standby na ang aton sini nga patrol mga ka K5.
0: K5 Balantay Merkado.
1: Mga ka K5, check nato ang mga nagapangunang nga sitwasyon sang siyudad sang Rojas sang aton sini nga merkado publiko. Porque ka K5 Rodney Daban Dalanon. Ka K5 Rodney, good morning.
2: Good morning, ka K5 Jubert. Kag sa aton nga mga tagpalamati, kamusta akon nga sulod ka K5 Jubert?
1: At hagpa sa imo relasyon.
2: Yan. Okay na, so sige, dire kita sa aton man sa palibot sa siyudad sang Rojas sa subong mga tinak na ka K5 Jubert. nagapabilin nga marinong kag matawhay no pagpangusi sa to sa RTPS sa to sa Ingaruas Component City Police Station na ati wala sa may nabalhag ako na no, nga sa isang insidente halin kagab tub-tub subong nga mga tinakna kag ang dalagan din sa aton o kon sitwasyon sa aton diri man nga mga mayor nga kalsada sa syudad nagapabilan nga maligwa kay K5 Jobert no gamay pa lang ang mga salakyan na ang nagadalagan diri sa aton diri man nga kalsadahon pero kay temprano pa ni nga nagapangulikta man sa basura ang aton sing mga garbage collectors subong man ang aton nga street sweeper no temprano pa man nga nagapanilhig diri sa aton sini nga palibot kag sa subong kay K5 Jobert damo diya sa may nagajogging jogging ho alin di bala sa kwan sa may pueblo tapos galibot sila diri tapos pag abot naman diri sa may avenue dapat din nagalakat-lakat man naton yung mga kauturan kag pag abot diri sa plaza mismo no sa Roa City Plaza at damo din nagapaliwaliwa na sa aton man yung mga kauturan ho ari sila di subong nga mga tinakna nagalibot-libot man da.

0: Malami na yun. Kung gaulan-ulan, diri sa amon, huwag gidya ka kung sabjubert, kay tamaan, gidya ka ginote, kahapon to nag-brown out nga daan. May yan yan daw, huwag nag-brown out. Eh. Tani, lisi naman kami di pinangita ay pay-pay. Eh. Okay, kay ginote, diri. Mag-inot ka kay Pabjubert. Pero amon, ganit matawahay ang atong singa car sa down. Kag sa subong, diri kita sa, tari kita sa My Tudor SNS Trade Center na, ang atong di ka palibot, no? Daaga, ti ga karama algid aton yung mga kuturan na mga manog bakal kag mga manog baligya, so nagagutok diri ang lipunan sa subong, no, kay masig wala masig display sa gilas ni man nga mga paninda ng aton yung mga vendors kag syempre nga aton yung mga manog bakal o galibot-libot man na kakipab Jobert kag ari ako subong sa may sulod sang fish section aton diri baluon na nga presyo sa nagkalilain man nga mga isda sa subong mga tinak na ginabalig ya diri sa Tudor Arsenas Trade Center. Sa aring may hawid na kong lista sa katong sa mga presyo kakipab Jobert, no? Iting isda na maya-maya ho. Ano ba lang dagko nga isda? Ati maya-maya ang tawag, 250 pesos per
1: dami
0: kilo.
1: Sa bawa ng maya-maya. Damahay lang daw ng isang tangkong kagamuti, solve ka na.
0: Kag ang kwa naman, ang ulo sinisang maya-maya kakipab Jobert, taga-balor naman din siya sa 180 pesos tub-tub, 200 pesos per kilo. Kag yung tabangungo, 250 pesos per kilo man, tapos ang ulo sini, 180 to 200 pesos per kilo man kakipab Jobert. Kag ang tulingan, no? 140 pesos tub-tub, 150 pesos per kilo. Tapos yung bisugo, ay hindi na siya sang kuan bala, hindi na siya sang koridas, kundi kuan na siya by size. So, ang big size, ang bisugo, 350 pesos per kilo. Tapos, ang medium, 280 to 300 pesos per kilo. Kag ang small naman, 200 pesos per kilo. Tapos, ining pagi, 120 to 170 pesos per kilo. Kag ang bangros, no, gagmay ini, 120 pesos per kilo ang bangros. Kag ang dagko naman niya, 200 to 240 pesos per kilo. Tapos kung boneless ang mga baklon, 100 pesos to 130 pesos ang bilog, no? Bilog na iya. So baling isa ka bilog dami nga gamay, 100 pesos. Tapos ang dako, 130 pesos per kilo. So ining inid, 260 pesos per kilo. Kag ang tilapia, 60 pesos per kilo. Ang bulaw, 200 to 250 pesos per kilo. Kag ang galunggong, 150 pesos per kilo. So sa atong singa pagpangusisa sa mga manog baligya sang isda kakipab Jobert, wala sang pinagbago sa presyo, no? Kung ipaanggit wala sang tinalikdan ng simana, amo man gyapon ang presyohan ay sa subong. So good to know gini para sa atong mga konsumidor, kay wala bala nagtaas ya ang presyo kag nagapabilin man nga affordable. Pag-abot sa supply kakipab Jobert, mula ng ilang concern, no? Kay kung kaisa ang supply sa isda hindi gid man bala mahambal nila nga bastante, kay tungod gani depende bala sa lakat sang panyempo man sa kalalawran na kakipab Jobert sa amon nga pero kay ang supply diri kung lantawon, no, base sa akong observation na kung lantawon niya ang supply diri subong sang isda sa Tudor Arsenas Trade Center bastante kag, no, madamo gid sa mabakal diri ang aton sliman nga mga kauturan. So far amoy nang mga isda
1: diri nga pangangkat, no, naga challenging bala nang kuano, naga panggarit-garit kina mga isda dira sa imo atubang, ho, kuan gila ang kulang sinimo ng uling para nga makapamahaw kita agap.
0: Aling bulaw ka kay Pab Jobert namin ni Sugbahon.
1: Oo, may mga Sugbahon mo. May kusawsawan ka, Sus Maria, kanamitin.
0: Namit mo ba, no? O ka kay Pab Jobert, amo na lang ginang kulang ka kay Pab Jobert. Kag syempre, kwarta eh. Kaya kung wala ka kwarta, di ka kanika bakal di.
1: Ay, wala pa man buhin itong ginatag, si mo kagapon.
0: Yan.
1: Pero... Di ba may ginpiod-piod si Doc Ramil para si mo kapon kag...
0: may ara ka kay Pab Jobert na ganto na sa pagkaon.
1: daw ay pa kami sila. Karun pa.
0: Daw karun pa. Ay, nauna lang kami, nauna ka lang.
1: Pero ang amon din riya karun, hindi kami makuha. Bon, gabi itong luto-luto mo kagapon, no? Ikaw gitong mastermind?
0: Tatlo kami, ay hindi, oo, tama, tatlo kami ka table. Kami to ni Tita Ruby ang nagaluto-luto sa amon table, eh.
1: Maya, dali kami ni Tita Ruby magluto, kag.
0: Oo. Nag-subgroup kami.
1: I hope kung ara, kung maluto,

0: Lama ko sa inyo ng lutuan.
1: Pwede ganyan.
0: Importante palangga kita ni Doc Ramil, di ba?
1: So gani, ka-K-5 Jobert. Bambusog-busog kami ka-K-5 Jobert. Ito naman, hambal tatapos palang kaon. May isa pa gina nga pagkaon. Tingin na tama. Ang gina kami kinaunay kahapon eh.
0: Hay, may amuna to sa, may amuna to sa ginalinan mo?
1: Why? never mind, never mind.
0: Oh, go ahead.
1: Maganda. So, ama na, kakifel ko ba ang mga isda, rihanda nga mga display pa lang sa atong singa Chador Arsenas Trade Center. So, amat-amat nga nag-alabutan man na ang pala pa ka mga isda rin. So, hasta hindi mahapon, ti sa atong din yung mga manugbakal, ti pwede ka makapadulong na yanda kung gusto nyo gisang fresh. Kaya kung karon ini, basically, machambahan nyo na balangga pula mata. So, subong yung kata, ka-press kagid sa mga isla diri nga display. Sige, ka-K5 Jobert, antes sa kong mag-end. Alugad ko lang diri nga tamyawan man ang aton sa inyong mga avid listeners sa aton sa inyong mga kwandira hop, mga friends diri sa Tudor Arsenas Trade Center sa kayo na store Kasugbo kay Sir Roy Abila sa Tembangan ng Bayan. Wala ko to kaagi kaina, no? Kaya to ko sa piyak na gali. So, good morning lang natin inyo mga sir. Kag si Sir Elvin Martisano, garbage collector natin sa track number 1. Good morning. Si Sir Richie Pinalba, dira sa may LTO. Good morning sa Richie, no, aga pa siya nag-comment sa atin sa inyong program ka K5 Juberto, no, kumbot aga-aga pa siya nag-alantaw na
0: aga pa na sa kabugtaw kaya nagainom sa kuno DTX coffee mix upod ni Nanay Melanie Pinalba.
1: Yan, no, ganyan ka K5 Jubert, no, pangapigil mo na siya sa DTX. Kaya nga si Nanay Bebing, oh, pag guha tato ka ina, si Nanay Bebing, lanog na nga itong daang radyo kay Nanay Bebing sa Bebing Flower Shop. Good morning lang, Nanay Bebing. Kaya nga itong mga friends sa Team Stay Humble, mga friends na itong tricycle driver, good morning, sa Sperme, ina sila. Nagalang ko magkita, dahil kami sa field, dog, inakraw. Kami na mugdo ni sila nga itong mga tricycle drivers. So, good morning na sa inyo, Team Stay Humble. No? Kag syempre nga itong mga friends sa Masbate, good morning dira sa inyo tanan-tanan na mga ka-K5. Hindi si ka-K5, road ni Daban Dalanon para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, sa K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Road ni Daban Dalanon. Nato sa ning mahugod nga reporter subungaga pa man nagalumpat mga K5 para sa pagkwasang balita kag impormasyon. K5 Peter John Juarez mga kasimanwa para sa pag hatag sang mga priska nga mga update sa merkado publiko mga K5. At the same time ang sitwasyon sang mga mayor nga Dalanon kag peace and order sa siyudad sang Rojas mga K5. Oras sa 9 minutos na nakaligid sa tak ng alas 5 mga K5. Good morning kay Mr. Roberto Agassi. Sir Robert Agassi, good morning. Ronald Ligadson, good morning. And likewise, good morning man. Nagatanaw sa West Villa Flores, mga K5, si Doy Arthur. Doy, good morning. Inday Nel Macuinca, good morning. Nanay Parak, Roberta Patricio Nay, good morning lang da. Mayroon lang ang pagpamati ka pag-upod sa ato sa inyong pagpangalagad sa sininga palatuntunan balitang K5 sa umaga sa Lunes Gadison sa aton sininga palatuntunan mga K5. Magabalik ako dahil lang gid mga K5 maghatag ng kita sa hang malipot nga commercial break. Prayog standby.
2: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz 89.7 K5 Radyo Taguanay. D3, Bio, senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantino man sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio adlaw adlaw. D3 Bio.
3: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: Mga butika.
2: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Ginamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Ginatapna ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
6: Fatty liver?
4: DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
6: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
9: Ilatong score gani?
7: 470.
10: Nagtiko 2
7: sa gabi, 2 sa
8: alat. Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
6: DTX 500. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Marcy, at pasok na guy-star sa Kulab City. Termin ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, pag-sip on.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
12: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikro na ginahalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
12: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
17: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
18: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
20: Extend
19: Food Supplement for Men. May maka. Kag-flavawaska. Mga natural herbs. Nga nagahatag sang gana.
20: Extend
19: Supplement for Men.
21: Muling binuhay mo.
22: Extend. Isang kapsula ka lang.
12: DTX 500.
23: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Why po na siya nabatsyagan?
12: DTX 500.
19: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas ginabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwan 89.7.
12: Pilar Capiz.
19: Balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
0: Balik pa naman dali sa tunsing pagpangalagad sa tunsing mga kauturan. 14 minutos na nakaligid sa tak ng alas 5 sang kagahon mga ka-K5. Uy, mga listeners na to, no? Sa kay Manang Margarita Buenvenida sa Sitio Lopez, good morning. Happy Fiesta sa mga taga-barangay Ulalo sa Banwa San Pilar, mga ka-K5. No? Enjoy sa using ang mga kapisan, mga tricycle drivers na to, na mga garbage collectors na to, ang mga drivers ang Bansa Maldita. Good morning. Mayong nga pagpamati, mga ka-K5. Upod man sa atong sining mga kauturan na nagabiyahi subong nga kagahon. Alin sa Estancia Parua City, Roa City Estancia, mga K5, isa ka mabugnaw nga kagahon para sa tanan-tanan nato nga mga tagpalamati. Inday Nelma Cuenca, good morning. Upod man sa kay Inday LC Acuña. Thank you so much, good. God bless sa inyo tanan-tanan. Salamat sa pagpagigupod. Dari sa atong sining nga palatuntunan, mga ka-K5. Dala sa may kuano sa may National Housing Authority sa NHA Santa Fe. Good morning sa mga suki naton nga mga abyan kag mga kauturan nga nagaupo diri sa aton sining pagpad. Paki-share sa mga OFW naton nga nagatan-aw sa mong kagahon. Share sa aton sining live mga ka-K5. K5. Ano mga balita sa mga adlaw mga ka-K5? No? Ay, dali na lang ang fiesta sa Banwasang Pilar sa Sininga Simana. Mga Sabado, mga ka-K5, mag-uumpisa na ang pila ka mga activities dali sa Banwasang Pilar. Tub-tub gini sa kapiestahan sa ato Sininga pagpatayon sa Tagbuan Festival sa May Bayo 31 mga ka-K5. Balay sa kasimana nga kahiwatan para sa aton sininga mga kauturan diri sa aton sininga Banwa mga ka-K5. Lalaki o ari sa kalalaki aristado mga ka-K5 matapos nga makuan sang illegal nga armas kag granada kaupod ang druga mga ka-K5. Ini ang gindakop nga lalaki mga ka-K5 matapos nga hindi na lisensyado ang sininga armas lutang granada kag ginabanta 30 gramos nga Shabu mga ka-K5 managabalor sa 204,000 pesos dito sa may barangay Guba sa Banwasang Pontevedra sang tinalikdan nga Sabado mga ka-K5. Ining biktima ang nadakpan nga si alias Jeff 34 anyos single ni sang Pontevedra barangay Bailan Pontevedra Capiz mga ka-K5. Matapos nga nakabaton sang impormasyon ang Pontevedra Municipal Police Station mga K5 nga may isa ka concerned citizen ang nagtawag angot sa isa ka lalaki nga nagalakat sa dalan kag ginpahayag nga may dala nga armas luthang nagpabukol nagpakawal mga ka-K5. Gilayo nagresponde ang aton sining Pontevedra Municipal Police Station kati malapit man lang nimo mga ka-K5 ang guba mga si barangay guba mga K5 kag didto pagresponde sang aton sining mga tapos sa kapulisan naabta ng lalaki nga nagapanag-iya sang nakuha siya sining posisyon kag poder mga ka-K5 ang 38 kalibre nga revolver nga wala sang serial number meaning to say paltik mga ka-K5 kag may sulod nga duha ka mga live ammunition o kon bala mga ka-K5. Oh, wala naman may ginpakita ang suspitsado nga mga legal documents matapos nga nadakpan karaghatag sang gitawag na to na pagpanag-iya nga siya ginabintagiya sang armas mga ka-K5. Dito ginhimo ang body search no na recover siya posisyon ang anom ka mga nagkalain-lain nga mga sachet, no? Transparent plastic sachet, mga ka-K5, nga may unod, nga ginapatihan, shabu, kag isa ka granada ka-K5 mudmo. Grabe nga isog, no? May granada na, may 38 kalibre pa, mga ka-K5. Magluwas dira, may shabu pa, no? Grabe nga amok sining ni alias Jeff, mga ka-K5. Pag-responde sa kapulisan na itong dito gin. Nakuha gin sa yasini nga this nga pag-inakup mga ka-K5, no? Ang nasambit nga mga kagamitan sa atong sining matapos ng kapulisan. Shabuna, may granada pa, may revolver pa nga 38 kalibre nga wala serial number. No? Tisigil yun, kindala ini sa may bahin sa Pontevedra Municipal Police Station para sa documentation kag disposition mga ka-K5 sa mga recoveries no ining nasambit nga persona magapangatubang sang kaso ti Lunes subong pa sa kaani sang kaso mga ka-K5 nga Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o kon ang harapagin nga RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 kag ang RA 9516 o kon Illegal Possession of Explosive ang nasambit nga arrestado. Pamusi-musi si Nunoy sa police station mga ka-K5 ay. No? Why gid niya na insindihan ang iyagin sudlan mga ka-K5? Director Moises Baligumba, dira sa may kwartero, good morning. Ang atong director sa Kapelco sa Dumarao, kag kwartero area. Adlaw-adlaw nagapamati si Sir Moises sa radio, kag sa Agatanaw sa live naton diri mga ka-K5. Good morning and mayong pagpamati dira sa mga taga President Ruas Public Market. Thank you so much sa aga pa nag-andar na ang mga radio dira sa mga restaurant kag kapihan sa President Ruas mga ka-K5. Isa pa gid sunod-sunod subong operation sang aton sininga mga kapulisan daw ay pa di operation sa Kwanaw sa Pilar Munmun, no? O damo na ni Guru man. O man, upiesta nga daan. Dapat may operation din atong si magtapos ng kapulisan. Ha? Dakwa na nyo na. Himusa nyo na ang mahilimuson kay manog piyesta nga daan. Damo na na mga ka-K5, di ba? Amat-amat na ni. Kasi basta may mga tinipon-tipon, may mga activities. Ay, sus. Daudul, silang ang shabu mga ka-K5. No? Isa ka tricycle driver, dakop sabay ba sa operasyon dito sa Panay mga ka-K5? O, ining ginhiwat kahapon, alas 4.39 sang kahaponanon mga ka-K5 sa Poblasyon Ilaya sa Banwasang Panay, ining persona, street level individual ini, no, o kon SLI, nga amuning priority target sang ato sa makapulisan, matapos nga na tigayon kahapon nga makunpisar ang ginabanta 28 tanan ka mga gramos sang ginapatian illegal drugs mga ka-K5, nga more or less ang standard drug price value sini mga ka-K5 nagalabot sa 190,400 pesos, no? Dira sa may poblasyon Panay mga ka-K5, kahapon sang hapon, si alias Paul, 32 anyos, may pamilya ini, sa ang Tansa Sur, Panay, mga K5. Amuning nadakop sa atong siya matapos kapulisan, no? Matapos nga nabaklan, pinagisabay ba sa operation sa tingog ng puwersa sa Capiz Provincial Drug Enforcement Unit o kung PDEU, PPDEU, kag Panay Municipal Police Station, kaupod ang Capiz Maritime Police Station, mga ka-K5. Oy, ari, to suno sa report, mga ka-K5, na-recover ang anom kasasye tag 15,000 ka pesos nga buybas money kalakip man isa ka maya Yamaha Mio Gear ka K5 munmun nga motorsiklo kag iban pang mga non drug items mga ka K5. Grabe serbisya Mio Yamaha Mio mga ka K5 subong ti magato pangatubang inisang kwan Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 mga ka K5 ining nasambit nga persona mga ka-K5. Bagi nga halalong, wala gid, naga, kuhan bala, naga, pamatsyag, nga ilang ginaintrahan, makabulig, ini nga, makapaalain sa paminsaron sang tawo, ang ilang ginabaligyaan, o makapaguba sa puturo sang isig katawo, o kung ang ilang ginagamit, makapasamad sa ila bilog ng familia, mga ka-K5. Wala gid nila na napaminsar mga pinalangga naton nga mga kasimanwa mga kauturan. Tamo ito sa buno, sa kapis, no? Ining kuan pagido sa tinalikdan nga adlaw, kuan man. Ang lalaki nga nakpan by bus operation man kagaya munmun sa barangay 6 dala sa may bahin sang Roa City, sa Washington Street, tamo man na da. Ay, di may na-recover naman, no? Maging dakop man to, si Gary, no? 50 anyos sa barangay 2 nagapuli ni mga K5. Isa buman kapin sa 2,000 ka pesos ang standard price ng 15 gramos nga illegal drugs kag may buybas money nga 4,000 kag kalibre 35 nga revolver nga may 2 man ka bala mga ka-K5. Why nagid kamuya naga pinahuway? Wala nagid kamuya naga kwan? Wala nagid kamuya naga panginlaman. Sunod-sunod mga pinalangga naton nga mga tagpalamati mga ka-K5. Sunod-sunod nga katuntuhan amak mo ang 15 gramos kun lumagaw ini sa mga pamatan-o naton mga ka-K5 dako ini nga problema. May kaso pa ni sang una ining si alias Gary no sang 2015 may kaso man ini nga karnaping no. Kagagwa sa 2025 naman, mga ka-K5 nakagwa. Aliwat naman sa nag-intra, may mga kaso pa nga mga robbery, magpangawat diri sa Sudan sang Rojas, mga ka-K5. Wana ni, mantas na, mga pinalangga na itong tagpalamati, mga kauturan. Bamak mo ni, tatlo kasunod-sunod, lain-lain mga ka-K5 nga mga operations sang aton sininga mga katapo sang kapulisan. Puro may mga recoveries, puro may mga illegal drugs sa mga ka-K5 nga ginsudlan ining aton nga mga kasimanwa mga kauturan. Hamak mo pila ka-gramos, gumwa ini karon sa field, ay baklon sa mga pamatanon o sa mga kauturan naton nga nagagamit sini mga ka-K5? Ano na dayon na matabo? No? Ano na yun ang ipikto sini sa aton sini nga mga pumuluyo sa mga pamatanon naton mga kauturan? Hindi nilawglawg. Hindi iniya kuana ordinaryo mga ka-K5. Dako na nga pagpangangkat sa aton. Ang una, laka-laka lang subong massive na gin. Ano ang mga ginahimo pag isang aton mga barangay officials? Mga municipal ka-government officials regarding this? May mga protector bala sini? O, ang iban nga mga kapulisan, kamustayhan? O, amo na aton mga palamangkutanon, mga pinalangga naton nga mga kauturan. We need to collaborate. We need to help each one of us mga national agencies naton, no, mga national government agencies, local government agencies, mga gayvat ang masiruin ini tanan-tana kay mga muting aton sing mga kabataan, mga muting aton mga pamilya sin makauloy aton sining lugar kaluoy ang puturo sang aton sing mga kauturan mga gayvat. Ay ini mata gusto sa pagkadlaw nga magmembro na sila sa PWD ka K5 munmun. Kaya nga man, nagapamulot-pulot na sila papil sa dalan, kagupos ang sigarilyo, matamaan ka gamit sa shabu, nagabuang-buang ka. Ay kung buang-buang ka, membro ka na PWD. Ay, dugang naman sa amon dita eh, mga ka-K5. Hindi kita gusto sila. Samtang temprano pa sa mga ginikanan, ka mga kauturan naton, imusa niya ninyo ang inyo sini nga mga pamilya kag mga pamatanon naton. Para hindi mag-abot sa punto nga hindi na mapuslanon kag hindi na maayo ang aton relasyon mga ka-K5. Nga makadalagid lamang sa problema para sa aton sini nga pamilya, mga pinalangga naton nga mga tagpalamati mga ka-K5. Amo nang inyo itanom sa inyo pa inuino mga pinalangga naton nga mga kasiman. Amo nang pinakamasubo nga kamatuuran mga pinalangga naton nga mga tagpalang. Ngano pang mga balita mga ka-K5 boy nagakwana na subong adlaw mga kauturan katapusan subong nga pagbaton sa Commission on Election sang aton sini nga registration sa mga nagaparehistro kag mga nagapa-transfer sang voting precinct mga ka-K5 sa mga nagkalain-lain nga mga COMELEC offices diri sa aton sa probinsya sa Capiz kag sa bilog nga pungsod Pilipinas diri sa aton sa mga kauturan naton amat-amat kamo alas 8 hasta lagid na alas 5 subong adlaw Lunes Mayo 18 sa tanan nga mga talatapan sang COMELEC mga ka-K5. Ikang ligad nga adlaw nagpabutyag diri si COMELEC officer aton assistant regional director attorney Will Arsenio mga ka-K5 kati bukas ang mga talatapan sa aton sini nga mga COMELEC mga ka-K5 tub-tub subong adlaw nagidlang ha wala na extension subong adlaw mga ka-K5 Mayo 18 ang pagbaton sa mga gusto magparistro mga 15 anyos para sa SK chairman mga ka-K5 SK chairman SK member mga ka-K5 no kag ang iban pa gingaway naka late registered sang una away pakaparistro parehistro na kamo mga ka-K5 kag sa may mga gusto mag transfer from one barangay to another barangay or from one municipality to another municipality mga ka-K5 nagabaton ang Commission on Election hasta langgid subong ang aton sininga registration sa COMELEC mga ka-K5. Hindi na kamong pagpabuabo, pila ka adlaw, pila ka simana, pila ka bulan mga ka-K5. Wala tawo nga nagakanto sa COMELEC. Wala sa may nagaparehistro mga ka-K5. Kay mga matamad kamo, dito kamo magutok, aga pa, dulum pa sa COMELEC kaagahon mga ka-K5. Yan. Igo kamo makamarasmas, deadline na mga ka-K5. Tandaan nyo na, mga pinalangga natin nga mga tagpalamati. Katapusan, kagdugang pang mga balita, hatag karon sang importansya sa trabaho, panugyan sa pagbag-o sang patakaran mga ka-K5 sang Roha City PNP ini ang ginapangayo sa kaopdanan sang bag-o nga butang OIC sang Roha City PNP nga si Lieutenant Colonel Tumagtang mga ka-K5. Aring detalye kag report ni ka-K5 Maria Rochelle Ebron.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Chiche, quiet please.
9: Paghatag sang importansya kag matudtod nga pagpalangga sa trabaho anangin panguna nga panugyan kag panumdom sang bagong nga officer in charge sang Roha City Police Station sa mga kaopdanan sa puwersa sang kapulisan. Sulo kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Lim tumagtanga kun mayara sang importansya kapag palanggang isa ka miyembro sa iya sinumpaan nga katungdanan nagaresulta ini sang maayo nga produktibo nga serbisyo para sa komunidad. Ginklaro man ni Police Colonel tumagtanga nga kinahanglan maging tampad ang tagsa-tagsa sa ila obligasyon. Gindugang pasini nga kun ano kadako ang sweldo nga ginabaton sang isa ka pulisalin sa gobyerno dapat ginatupungan kag ginabalusan man ini sang maayo husto kag dekalidad nga pagserbisyo sa pumuluyo. Ginalauman niya sa idalom sang pagpamuno sang bago nga OIC mas magapangibabaw ang dedikasyon kag disiplina sa hanay sang Roja City PNP agud masiguro ang kalinong kag katawhay sa syudad. Ini nga balita ang giladulong sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Balita para sa balitang K5 sa umaga. Ini si ka K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Chiche Bron. Sa mga balita, mga K5, nagikan sa Roja City PNP, mga pinalangga natin nga mga kasimano. Oy, good morning kay Ma'am Elsie Acuña, Toto Gistral Colasino, thank you so much. Ronald Liganson, good morning. And good morning man sa kay Toto Charlie Villaruel, aga pa nakabugtaw mga K5. Kay Madam Maria, o kay Madam Leia Baez, dira sa may Tisa Inocencio, mga ka-K5, mayong pagpamati. Balik na lang kurenta in Dailia sa Tisa. Malawig-lawig yung brownout kapunda. Asa kagabi, mga ka-K5. 32 minutos sa kaligad sa attack ng alas 5. Pagbalik na to, natin sing tandem broadcast sa atin sing mga sister station, mga ka-K5. Pagkatapos, gilamang sa pinaka mga importante nga mga pahibalo. Palayog, standby.
3: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
5: D3 Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imurama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong ramas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imuramas. D3 Bio, D3 Bio with physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3, Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
20: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
24: Fat liver ba lang imo problema? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomortika syaransya nga nagahatag proteksyon batok sa liver failure. DTX 500, ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
25: DTX 500.
26: Gina Cannon, ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
27: Sa kadlo ka magim sa DTX 500.
26: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
27: Subong kamusta?
26: Oy na, halin sa nagtake kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatsa.
25: DTX 500.
28: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
28: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
25: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
30: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
25: Mighty C,
28: mababaka sa mga butika.
25: DTX Beauty Cell.
31: Ako si Katrina, gay na ginakon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Cell, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
25: DTX Beauty Soap.
28: Babakan sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
32: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix.
28: Babakan sa butika.
25: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix,
6: mga butika. Extend Food Superman.
7: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
8: Ako si Princess Jacon Solar. Ataas ang akong cholesterol, around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala na siya nabatsyagan.
6: DTX 500. I Care Gold.
11: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
13: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay 89.7.
6: Pilar Kapi. Balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
0: Balik pa naman din sa itong singa pagpakalagad sa itong palatuntunan ng balitang K5 sa umaga, 37 minutes na nagligid sa tak ng alas 5 mga ka-K5. Kanangan, ginaangan na nga na ito sa mga kaupdanan sa itong sininga pagpatayon sa itong sininga kamustahan sa balitang K5 sa umaga, itong sininga tandem broadcast, upon sa itong sininga mga susu station mga ka-K5. Good morning kay Ma Marlene Onia da Basa, dala sa May Visan area mga ka-K5, may mga pagpamati sa itong sininga pagpangalagad. Oy, Ario! Ah, si Senador Kiko Pangilinan, hindi interesado sa nga mangin Senate President. Ini ang ugong-ugong mga K5. Matapos nga, may ara naman nga nagwa nga balita, nga may ara naman rigudon sa ato sa ning Senado mga K5. Matapos at tinalikdan nga law, or nga nga simana, nagpungko si Senate President Alan Peter Cayetano mga K5. Si ambal sang iba damo sa mga nadismaya sa didirato ni Cayetano mga K5 matapos ang drama sa sulod sa Senado pag patigayon nga ara si Bato de la Rosa mga K5 no nangindulaan si Bato upod sa kay Senador Robin Padilla mga K5 matapos nga naglinok panay sa sulod sa Senado sang tinatdan nga Miyerkules ang gabi mga K5 oh. Ara na karon may ara naman way pa gani maglawig way pa gani ma sinema sa kasimana ang pagpungko ni Cayetano as Senate President may ara naman kuno nga balita nga managaguluwa mga ka K5 so karon nga basi subong adlaw may ara naman sang dugsing sa Senado kag basi maginlain naman ang leader sang Senate mga ka K5 magasubungadan may convince sila kay sila ang mga judge sa sining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga ka K5 bantayan ina karon alas 3 sang hapon diri sa aton sining pala tuntun sa sining waragwagan mga ka K5 parang mabalaan aton kunong mga updates sini kay maga-convene karon ang aton sining Senado mga ka K5 sadya na subong no si muneng suno sa kay Kiko Pangilinan magatrabaho lang siya magabulig lang siya parang mangina maayo ang pag patigayon sa mga programa sa aton sininga Senado mga ka K5 para sa mga pumuluyo kay hindi siya komportable damo subong no ang mga kautoraton hindi komportable mga senador naton sa liderato kag estilo ni Senador Peter Alan Cayetano mga ka K5 si Mr. 10K bala muna mga ka K5 tibantayan tani karon dili sa aton sining mga nagkanilang mga public affairs program sa K5 News FM mga kauturan. 39 minutos na kaligid sa tak ng alas 5 mga ka K5 sa aton sining mga suki ng mga tagpalamati. Good morning sa aton sining mga abyan dira o sa may Bangugay area. Kalagit man dira sa may Dulangan. Kag Barangay Kulasi, Ross City. Mga tagalawaan kag Banika, thank you so much sa pag-upod diri sa ato sing program dira sa may kilid sang Lipunan sa TATC mga ka-K5 nagapamati sa radio. Good morning lang sa inyo tanan-tanan mga ka-K5 naga kuano, nagapatigayon sa mga aga pa nga mga hilikuto ng aton sing mga kauturan sa sining mga tinak na mga ka-K5 samtang nagapamati diri sa ato sing pagpangalagad nagainom sang DTX Coffee Mix mga ka-K5 painit ita ng sulok-sulok mga pinalangga nato nga kasimanwa mag DTX Coffee Mix nakakapi ka na naka-detox ka pa mga kauturan. Mga kasimanwa naton kag mga tagpalamati mga kakayfan. Ara na sila, magatabid kita karon sa aton sininga pagpag 40 minutos sa kaligid sa tak na ang alas 5 mga kakayfan sa aton sininga palatuntunan sa sininga mga tinion mga kakayfan. Sa aton sininga mga, oh yala, thank you so much sa mga abyan aton, mga estudyante sa Capiz State University. Nag-upod sa aton. Check na aton mga kautananan. Good morning, kakayfan buwas ng Visayas.
1: Sa sininga mga tinion, nakatabid na ang Iloilo. Una-una to ng Iloilo, mga kakipay, with Sir Ray Espria. Umalay, Iloilo, Sir Ray.
2: Natabid na kami, katabid nga nagatabid gid. Upod ang klinika DTX Coffee Mix sa kakipay Babes Gantalaw, kag kakipay Robert Pacardo, nga nagayumyuhom samtang nagatawag si Yasuki Subungaga.
1: Lumayog daw ginaulit sa iyong kwano. Sige, salamat gud Sir Ray sa imo sining kampiyon nga signal diri sa mon mga kakay. Klaro pa sa pla buton Sir Ray. Kato na to mga kakay ang Iloilo. Ah, Iloilo ang Ruhas. Ang Ruhas Kapis. Hindi gani antike. Antike, ara kan antike.
4: Good morning, Daddy Babe and Sir Robert. Ang energy namon kadya nga gagaparang lapaw kay nakapangapiren kami kang healthy coffee nga DTX Coffee Mix. Balik kaninyo diyan mga gwapo.
1: Salamat gid Sir Melmar pangapihin na Sir Nestor. Katuan ato nang Ruhas Kapis mga kakay 5 with Sir Jobert Lako, Sir Jobert la Ruhas Kapis.
0: Good morning, K-5 buwan sa Visayas. Sa katabid na ang K-5 News FM Rojas. Aton sa mga kaupdanan, agapan na ka-mighty sina. Nagalagumba ng signal sa Bacolod, Sir Babes. Back to you, Bacolod.
1: Salamat kay Sir Jobert. Katuaman na ito, mga kakipad ang kalimo with Sir Michael Celorio. Sir Michael.
12: Morning, Biwat. Good morning, K-5 Sir Visayas, Negros Island Region. Kampiyon ang signal, ha. Manayanaya ang amon pa niyo po sa Banuas ang Kalibo. Naka DTX Premium Coffee na ako. Ah. Balik sa imo, Sir Daddy Babe, Sir Robert.
1: Salamat kid, Sir Michael sa Kalibo. Kompleto na ang barkada, ang samahang tunay na aawit sa iyo mga kakifab. So, anong mga awit sa Iloilo? Tinguan na ito mga kakifab ang mga latest update sa Iloilo. With the race.
2: Mga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, mga kakipay, lalaki patay matapos malumos sa Banwasang Lamburaw. Dead on arrival ini ang 26 anyos nga lalaki matapos nga lumos sa suba sa barangay Misi, Lamburaw. Pasado las 3 sang hapon, kahapon ngadlaw, Mayo 17, 2026. Ang biktima mga kakipay, bangging kilala kay John Peter Makilan, residente sa nasambit naman nga barangay. Sa pagpangusisa sa K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Vincent Garcia or Garcia, epis ang Lambunaw Municipal Police Station, iyagin payag nga naglangoy ang biktima upod sa iya abyan kagimata sa diin nagainom-inom ang mga ini. Lonsay na ka aturos ang agwa di pataranta. Dugang pa sang natungdan nga natalupang na lamang sa iya mga upod nga nadula na ang biktima sa palibot. Gilayo naman nila nga gipangita sa iya mga upod kag dito nakita sang iya mga mata si Alia nga si Alia Zet nga yara ini sa tubig kag wala na sang kabuhi. Ginhingagaw padala ang biktima sa Dr. Ricardo Ladredo Memorial Hospital apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Nagpahanumdom naman ang Comelec Iloilo City sa mga magaparehestro subong adlaw kay subong adlaw ang katapusan nga pagparehestro sang aton nga mga utod para sa palabuton nga eleksyon mga ka K5 sang mga barangay and SK elections sa mabot nga Nobyembre 2, 2026. Suro sa Comelec mga ka K5 last day sang voters registration subong adlaw. Sa payag ni Mr. Jonathan Saino, Assistant Election Officer, ginalauma nila nga magatimbuok ang mga pumuluyo nga luyag magpresto sa adlaw sang Lunes mga kakipaiba. Ginalauma naman sang natungdan nga magabukas ang ila sini opisina alas 8 sa aga kag mga cut-off sa mga hapon mga kakipaib. Kapin 100,000 ang ginalauman nga aplikante nga magaparehestro subong nga adlaw sang Lores. Kay kani kung gusto mo nga maisla ng barangay kapitan, kag mga barangay kagawad nyo sa inyo barangay, pagparehistro na kamo subong nga adlaw. Amo na mga balita namon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo dira Bacolod.
1: Salamat gid sa Ray mga ka-K5. Importante na mga ka-K5 ang registration ha subong adlaw katapusan na mga ka-K5. Diri sa amo namo man. Katuan na ton, mga kakaibab, ang tambalang ni Swar sa Antique, tambalang ni Swar sa with Sir Melmar and Sir Nestor. Antique!
4: Mga talalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya K5 Western Visayas, bao kang Biyernes may nadakpan dyan nga pat bilog tao, tos may banwa ka Balderrama, nagpakuno-kuno nga mga army. Ang daranan da, may mga pusil sa nangakargada kang mga armas. Tunay na sita kang pulis sa Dakpan at o kadya sa lock-up cell kang Valderrama Municipal Police Station.
2: Sa dugang pagid nga mga balita, nakabaton rin kang 5,000 pesos nga cash relief assistance sa Lisa Department of Social Welfare and Development o kon Diaz WD6 ang 434 ka mga miyembro kang Jeepney Operators and Drivers Association regya sa probinsya kang Antique. Ang distribution kay diyang ayuda ang gin panagtag kang nagligad nga Sabado Mayo 16 sa may EBJ Gymnasium. Ang nasambit nga assistance ang kasunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga miyembro kang transport sector nga naapektuhan kang nagapadayon nga energy crisis.
4: Para mga balita naman so far dyan sa probinsya, balikan ninyo dyan Daddy Babes and Sir Robert.
1: Salamat kid tambalang ni Smart Santike mga kakivibe katuan na to ng Pilar Capiz with Sir Jobert Lago. Sir Jobert.
0: Good morning once again mga kak-K5. Good morning sa ABP kag sa kay Sir Michael nga may media bonus subong adlaw. Mga nagapanguna nga mga balita diri sa probinsya sang Capiz sa sudan sa Rojas duha ka nagkalain-lain nga ginpatigayon nga bybas operation ang ginpatigayon sa atong mga kapulisan sa Pontevedra. May isa ka persona na nakuhaan sang armas lutang, isa ka granada, kag 204,000 pesos nga balor sang shabu sang tanalikdan lang gid nga gabi. Ining si alias Jeff, 34 anyos, mga ka-K5. Samtang, din naman sa Rojas City, isa pagid ka driver ang nadakpan man, no, mga ka-K5, lalaki ining ginkuhaan man sang armas, kag illegal drugs mga ka-K5 sa may bahin niya sa Barangay 7 or Barangay 2 Rojas City mga ka-K5. Si Arias Gary may ara ni kapin sa 102,000 ka pesos nga balor sang drugs, may ara nga 38 kalibre nga armas mga ka-K5, kag may ara pagid nga mga propernalias nga recover ato mga kapulisan. Subong adlaw, kahapon na interview sa K5 News FM si Assistant Regional Director sang COMELEC, Attorney Will Arsenio, ato sa ding Provincial Director diri sa Rojas City. May kapina sa 11,000 ka mga SK ng mga kabataan ang nakaparehistro diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you, Bacolod!
1: Salamat kid Sir Jobert Lago sa Pilar Capiz, mga ka-K5. Gatuan na to ng Kalibo. Sir Michael Kalibo.
12: Good morning, Liwat K5 Eastern Visayas, Negros Island Region speaking sa registration. Last day na subong diri sa Banwa sang Kalibo kag sa kabilugan ng nasyong Pilipinas. Nagapanawagan ang COMELEC diri sa Banwa sang Kalibo kay Attorney Christian Itulid matapos nga ma-interview naton mga K5. Last day na subong ha. Kag ang registration ginasuno kay Attorney Christian Itulid na nakita nila nga ang laban nga nagaparehistro subong transfer diri sa Banwa sang Kalibo mga ka-K5. Ang mga dati nga nagpa-transfer sa ibang nga banwa nag-amat-amat balik diri. Banwa sang Kalibo suno sa iya kay ang justification sang mga nagabalik diri kay ginasugin mga ka-K5 nga may ila kuno nga mga business o franchise nga dapat ang requirements butan tigid. Oh, that's why nga nagbalik sila diri sa Banwa sang Kalibo mga ka-K5 no. Pero subong last day na sa registration diri sa Banwa sang Kalibo kag para ma-accommodate ang ginasaligan nga magadagsa ang mga magaparestro ara sila subong ang COMELEC Kalibo sa idalom sang ground floor sa ground floor diri sa LGU Kalibo sa Magsaysay Park mga ka-K5. Dugan aton yung mga balita, construction worker nadakpan sang homemade shotgun kahapon sa ginpitigayon nga pag-apply sang search warrant ang suspect si alias Rowan 31 anyos sa Barangay Rusal sa Banwasang Libakaw pero temporaryo nag-i-star diri sa Barangay Puok sa Banwasang Kalibo. Pagi sa search warrant sang Provincial Police Office gin halughog ang iya panimalay na recover ang homemade shotgun kag lima ka mga bala sa kilid sang pader sa ila kusina pero sunod sa iya ginapamalibaran niya ini kay may mga kabataan siyang lima kabilog puro pa minor de edad. Sunod sa iya imposible nga ibutang dirang armas ko may armas gid man ako, no? Kag bisan mismo ang punong barangay naghambal nga wala sang record ang nasamitan nga suspect sa ila barangay sa sulod sang tatlo ka tuig nga pagpuyo sa Barangay Puok diri sa Banwasang Kalibo. Ano mga balita di ba Kolod? Balik sa imo da di babe si Robert.
1: Salamat kay Sir Michael sa Kalibo mga kaki 5 diri sa amon sa siyudad sang Bacolod kag Negros Island Region matapos ang 19 ka ang mga persona nga ginapatihan mga katapos sang New People's Army ang nagkalamatay sa encounter dito sa may Banwa San Tuboso. Ang Banwa San Tuboso karon naga ang mga residente nagapatigayon man sang inatawag nga peace rally. Bangod sang sitwasyon kung kaysa nga daw hindi namin sindihan, nga daw nagapabilin patob-tob sa buong ang pobya sang atong sininga mga pumuloyo dito sa may Banwa San Tuboso. Pero ini tanan mga kaki 5, apisan nga tiyara pa sa priska pa nila nga paminsaron, kagdabatsyagan, kagampobyan, kagpabilin pa, sinabat sa pila ka mga areas mandiri sa may Banwa sang Kawayan ang ining encuentro hanay naman sa tunga sang New People's Army kag Philippine Army mga kaki 5 nga ginakamatay naman sang lima ka mga persona kag lima ka mga ginapatihan katapos sang New People's Army nga natamo mga kaki 5 dira sa may Banwa sang Kawayan. Suno sa Kalinaw News mga kaki 5 sang Army ginapatigayon ang operasyon matapos makabaton sang report gikan sa mga residente nga may mga rebelde sa lugar. Naka-recover sa encounter site ang matag-as nga kalibre sang armas. Subversibo nga mga materials kung dokumento kag explosive mga kagibayb ang mga katapos sang Philippine Army. Dugang pa nga nagpatigayon sang clearing operations kag validation ang 15th IB kaupod ang sense of the crime operative kung SOCO Philippine National Police on PNP kag mga katapos sang media para makonfirmar nga halit lihiti mo ang operasyon kag ang na-recover nga mga kagamitan.
3: Kag isa pa ka commander sa NPA din napatay, no? Samtang na-recover smuggled cigarettes sa barangay Nagbuaw o kung Nagbualaw Basay Negros Oriental sang Sabado sing gabi. Grabe di sa amon patyanay kag ang tiki nga sigarilyo. Grabe man nila. Panay, sunod sa information, nga ining mga smuggled cigarettes, halin pa sa Zamboanga City nga nagtabok sa Negros Oriental.
1: Amang mga balita, lamang din sa Negros Island Region, kagsunod sa Bacolod, hindi ko na pag-ibalik sinuway kita panahon, mga kakipay.
0: Thank you so much, mga kakipay, sa itong mga sister station ng ikauturan, mga kaabyanan naton. Dapat yan natin sa tandem broadcast sa atong mga kaupdanan sa Bilog nga was ang Visayas kag apis akon sa atong sininga mga upod pagin sa Negros Island Region mga kauton. Amo na kun aga pa naga tribo kahuna ang mga balita mga kakaifan. Good morning Eugene Roda Valencia. Good morning sa mga taga Housing Santa Fe dira sa Tulio Valencia family sa Kasanayan. Good morning sa inyo tanan-tanan o dira sa may K589.7 FM Spearhead Kalinong Radio. Good morning lang da. Arlene Riuha, good morning kay Toto Oscar Jaime medad nga pagpamati kapag upod sa tunsing program. Good morning man sa kay Mr. Mario Alfabete nga nakatutok na sa K5 News FM sa Barangay Inso Luuban sa pamilya Alfabete Arcunes family nagakapikapi na sang DTX Coffee Mix. Thank you so much Toto Mario ha. Good morning lang. Once again sa kay Director Moises Mayo Baligumba Jr. dito sa may Mainsang Kwartero. Good morning. Mayong pagpamatig at pagmapis ang DTX Coffee Mix. Noy Renato Fulyuna, mayad-ayad nga kaagahon mga ka-K5. Salamat sa pagtutok diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Right, 54 minutos na nakaligat sa tak ng alas 5 mga ka-K5. Huwag na kita sang nagkakaigo nga panahon. Standby na kamo sa newscast ng K5 News FM. K5 Myla, kagka-K5 Rodney mga ka-K5. Mga pinalangga na itong nga tag para matibantayan karon sa ibang nga mga public affairs program ang update sa Senado. Alas 3 ang hapon mga ka-K5 mag-convene ang atong sining nga mga senador mga ka-K5 sa pagtalakay sa nasambit nga impeachment trial kay BP Sara mga kauturan. At the same time, bantayan, may mga changes ay han sa liderato sa Senado naman karon halin sa kay
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: E3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
10: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. May D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
14: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
16: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
5: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
17: Gina Cano, ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya bayuwang.
18: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
17: Sa
18: DTX 500.
17: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
18: Subong kamusta?
17: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ko ginabatya.
5: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
19: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga Vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga Vitamin C.
20: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyag. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
33: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
33: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
34: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
35: Wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko?
34: Di nakabaluman usik?
36: Performance mo bala? Maluya na?
6: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kagwabuhas ka. Gara ka pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madukay nga performance.
34: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
7: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin.
6: DTX 500.
11: Ko si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani isang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
6: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagaanit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw. E3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio.

0: Plus Probiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imubaba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinikas Probiotics, ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500,
2: ulang sa pagkaon sa utang kag prutas,
1: hindi na magkabalaka.
2: Mag DTX 500 ka na.
1: Ang DTX 500,
2: bastante sang antioxidants,
1: panghontra sa mga halit nga free radicals.
2: Likawan ang baratian.
1: Mag DTX 500 ka.
2: DTX 500.
1: DTX 500.
3: Juice 7 lot.
4: Ano ginabatsyag mo sa
3: high blood gid ko?
4: Ano sa una ang imo
5: blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
3: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Panahon na naman ang ubo. Si Bunch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mamakan mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
9: Gaan, ma-joy ride man tabi ga.
10: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tika, ma-joyride na ta.
10: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
9: Sakay ka kidiya!
10: Siyempre! Naka-extend ko ya!
9: Basta sagad nga driver, extend lover.
1: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: TTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Ang kampiyon nga oras, 6:08 na sa aga.
4: Live, nagikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag komprehensibo nga mga balita, balitang lokal.

0: regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kagiban pa, kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon, kaupod ang kampyon nga K5 newscasters. Aga pa, may balita na, DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Ka K5 sa ato na ng mga headlines. Una kita sa dalagan sa aton nga panniyempo.
0: K5 bantay panahon. K5 bantay panahon.
1: Intertropical convergence zone nag-apekto sa Southern Mindanao. Headlines kita kay K5 para sa aton nga top story of the day.
0: K5 top story. Duterte
1: ginakabig nga posible hindi fit para sa ICC trial. Headlines kita kay K5 sa mga dalaguan nga balita sa probinsya sa Capiza. Mga balitang lokal. Lalaki na hit and run patay. Driver nga nakabunggo. Nagsungka.
2: Kinagamo kadungan sang fiesta sa Pontevedra, nagluntad, natabo nakuhaan sang video.
1: Ginakayo nga dalan sa Sigma, ginarado sa motorista. Driver pilason.
2: Tricycle driver dakop sa bypass operation sa Panay.
1: Lalaki arestado matapos makuhaan sang ilegal nga armas. Granada kag droga.
2: Lalaki nga nadakpan sa bypass operation sa barangay sa Isa, anay na nga napreso kag naangot sa madamo nga kaso.
1: Hopland Grandville, ginsugura na.
2: Paghatag importansya sa trabaho, panugyan sang bago nga officer in charge sang Roa City Police Station sa iya kaupdanan.
1: Ka K5, direkta kita sa mga balita sa Western Visayas. Construction worker arestado matapos makuhaan sang loose firearms.
2: Samtang 26 ka mga butika sa probinsya nag-apply para maging provider kang gamot program kag PhilHealth.
1: Samtang sa Bacolod, K5 kalingawan sa barangay naging patigayon sa barangay Mandalagan Siyudad sang Bacolod. Nangin madinalagon.
2: Samtang sa Iloilo, konduktor sang Cirrus Bus, ginbuno sang isa kalalaki sa terminal sa Sara.
1: Ka K5, direkta kita sa mga headlines nga nagakainabon sa Pungsod, Pilipinas. ICC target nga umpisahan ang formal nga hearing sa kaso ni Anay Presidente Duterte sa Nobyembre 30.
2: Samtang OSG ginhingyo nga ibasura ang petisyon ni Senator Batom by kaangtanan sa ICC waran.
1: Kag mga napierde nga kandidato sang 2025 election, pwede na ma-appoint sa gobyerno. Kag balita ka K5 sa luwas sang Pungsod, Pilipinas.
0: Balita International.
1: WHO nadeklarar sa International Health Emergency.
2: Hepe sang military wing sang Hamas, patay sa Israeli airstrike sa Gaza.
1: Samtang ka K5 sa patag sang negosyo.
0: Balitang negosyo. Negosyo.
1: Duha ka US satellite internet firms magasunod sa Pilipinas.
2: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
0: Balita sports.
2: Pinoy ginpatumba ang Italian boxer sa ikaduhang round sang World Super Welterweight Championship.
1: Kagka K5 para sa entertainment news.
0: Balitang entertainment.
1: F4 Mario Union Concert sa Pilipinas. Kagka K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
0: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, ngarga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.

0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sa Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na ang DTX 500 Morning Newscast.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Subong adlaw sang Lunes, petsa 18 kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Sa kangdan kay K5, kaupod ang inyong mga tagbalita.
2: Ka K5, Rodney Daban Dalanon.
0: Kagka K5, Myla Vasquez Fuentes. Kay K5, sarang ninyo kami mabatian, pinagi sa 100.9, nga lilisuan sa inyong mga radyo. Subong man malantaw kag mabatian, pinagi sa amon nga mga Facebook pages, ang K5 News FM Rojas, kag K5 Rojas Digital. Pinagi man kay K5 sa amon nga mga sister stations, ang 89.7 K5 Radyo Tagbuan ay sa Pilar, kag 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sang Hamindan. Kag K5 direkta kita sa tunggin panglimyada ang mga balita. Ini nga balita kay K5, buylog ang giradulong sa inyo sang kaluan sang DTX. Akan Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 ka K5 mayara inisang ang palaya leaves with the sugared cane extract nga sarang batuan ang mga nanari-sari ka sakit sa kalawasan. Gani ka K5 agad mapabilin ng healthy living. Mag-take kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakal ini ka K5 sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar. Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga panyampo. Intertropical Convergence Zone o kon ITZZ ang nag-apekto sa Southern Mindanao. Samtang Easterlies naman ka K5 ang mag-apekto sa Visayas kag nabilin nga bahin sa Mindanao. Localized thunderstorms ang mabatsyagan kay K5 sa Metro Manila kag nabilin nga bahin sa Pilipinas. Ang adlaw kay K5 nagbutlak alas 5:28 kaina sang aga kag magatunod naman alas 6:17 karon sa gabi.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Ka-K5 inyo nabatian ang aton nga dalagan sang panyampo. Direkta kita ka-K5 para sa aton Top Story of the Day.
1: K5 Top Story. K5 Top Story.
0: Posibleng nga hindi naangay mag-atumang sang kaso sa International Criminal Court o kon ICC si former President Rodrigo Duterte bangod sa iya girapayag nga neurological condition sa nasaya bago nga defense team. Sa 14 kapanid nga dokumento nga ginpagwa sa nagkaligad nga simana, ginpangabay sang depensa nga ginpangunahan ni Peter Hines sa trial chamber 3 nga usisaon liwat ang kahimtangan sang mental nga kapasidad ni Duterte antes nga magsugod ang kaso. Sunod sa depensa ka K5, ang anay presidente may problema sa memorya, panghuna-huna pag-intindi sang espasyo, kag mas komplikado nga pag-analisa nga posible makaapekto siya partisipasyon sa malawig nga trial. Ginpayag sang depensa nga dako ang kinalain sang trial proceedings kung ikumpara sa pre-trial proceedings bangon sa mas malawig ini, mas komplikado kag mas madamo sang ebidensya nga kinahanglan at ubangon. Bangod sini ka K5, bisan anong nga seryoso nga problema sa memorya, konsentrasyon o kon panghuna-huna, mahimo makapaluya o kon mahimo ini makapaluya sa presentasyon sang depensa. Ginkumpirmar man sang pre-trial chamber 1 ang mga kaso bato kay Duterte sa tong Abril 23 subong nga tuig. Ang kaso may kangtanan sa kampanya kontra droga sang iya administrasyon sang presidente pa inisang Pilipinas. Nakatalana ang unang status conference sang trial chamber 3 sa Mayo 27. Suno pa sa legal team ni Duterte ka K5, isa ka eksperto nga neurologist Sang depensa ang nag-diagnose sa 81 anyos nga anay pangulo sang sakit nga nagapakita sang progresibo nga kondisyon nga posible hindi na mag-ayo bisan pa nga mayara sang pulong. Ginpayag man sa dokumento nga wala sang may ginapamatukan nga ginpili sa korte ang progresibo nga kahimtangan sang iya balatian.
1: K5 top story. K5 top story.
0: Ka K5 inyo nabatian ang aton nga top story of the day. Direkta kita ka K5. Sa mga balita nga nagakahinabo sa probinsya sa Capiz. Mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Wala nakasalbar sa kamatayon ang isa ka lalaki matapos ginapayag na hit and run sang salakyan pasado alas 8 sang gabi, Mayo 15 sa Barangay Tinatayan, Dumaraw, Capiz. Ginkilala ang biktima kay alias Rick, 40 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Ginapayag nga aksidente ininabungguan sang Toyota Vios nga salakyan. Gipadangat pa si Senator Gerardo M. Rojas Memorial District Hospital sa banwas sang dawang biktima apang gindeklarar ini nga dead on arrival sang doktor. Voluntaryo naman kay K5 nga nagsungka sa kapulisan ng driver sang salakyan nga sa karon nagkahunong na sa karasel sang Dumaraw PNP para sa nagkaigo nga disposisyon. Samtang padayo naman ang investigasyon sang kapulisan angot sa insidente.
2: Samtang nakuhaan sang video ang pagkinagamo sang mga pamanaokon pamatan-on kadungan sang pagselebrar sang Guyom-Guyuman Festival sa Pontevedra, Capiz. Sa video nga gin-upload sang isa ka netizen, nakitaan nga nagasabunutay ang duha ka mga babayi kun sa diin may isa man kalalaki nga nagatinguha matambagan ang mga ini apang kaangay nga ginasablaw ini sang iban nga pabayan lamang. Lalo pang dun man ang nagkuha sang video nga kaangay nagakasadya pa kag imbis nga magbulig. Ginatingwaan pa karon sang K5 News FM Rojas nga makuha ang pahayag sang Pontevedra Municipal Police Station na angot sa nasambit nga insidente.
0: Sa dugang panaton kay K5 nga mga police reports sa pila sa magkatuwang nga parte sang lawas ang naangkon sa isa ka motorista matapos na aksidente sa ginakayong nga dalan pasado alas 6 ng gabi Mayo 16 sa Barangay Mianay, Sigma, Capiz. Hilayo naman nagresponde sa lugar ang rescue team at kag-ambulansya ang tatagan sa paunang nga pagbulong ang biktima antes gindala sa pinakamalapit nga ospital. Sa karon kay K5, padayon pang investigasyon sa mga otoridad agod matumod ang matuod nga gintunaan sang insidente.
2: Sa piyak na bahin, dakop sa by-bust operation ang isa ka tricycle driver nga ginakabigman nga street level individual o kodesil ay kagyara sa priority target list sang kapulisan matapos nga makumpiskar ang ginabanta 28 gramos sang ginapatihan shabu nga may standard drug price nga nagabalor 190,400 pesos sa poblasyon Ilaya Panay, Capiz pasado las 4:39 kahapon Mayo 17. Ginkilalang nadakpan kay alias Paul, 32 anyos, may asawa kag residente sang Barangay Tansasor, Panay, Capiz. Ginpatigaw ng by-bust operation pinaagi sa gintingob nga puwersa sang Capiz okon Capiz Provincial Police Drug Enforcement Unit okon PDO, Panay Municipal Police Station kag Capiz Maritime Police Station na. Na-recover sa nadakpan ng anong tanan ka sa siya isang suspected shabu, 15,000 pesos nga by-bust money kag isa kay Yamaha Mio Gear nga motorsiklo kag iban pa nga non-drug items. Sa subong niyara na sa kustodiya sang Panay Municipal Police Station ang nadakpan kag magat pangatubang sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Sa piyak na bahin ka K5, dako pang isa kalalaki matapos makuhaan sa hindi lisensyadong armas luthang granada kaginabanta 30 gramos sa ginapatihan ng shabu nga nagkabalor 204,000 sa Barangay Guba, Pontevedra, Capiz, alas 7:12 sang gabi Mayo 16. Hinkilala din ang nadakpan kay K5 kay alias Jeff, 34 anyos, single kag residente sa Barangay Bailan, Pontevedra, Capiz. Sunod sa Pontevedra Municipal Police Station, nakabaton sila sa informasyon gikan sa concerned citizen hangot sa isa ka lalaking naglakat sa dalan kay ginapayag may dala sang armas lutang. Bangod sini gileon nga nagresponde ang mga kapulisan sa lugar kag didto na abtan ang lalaki nga nagapanag-iya sang caliber 38 nga revolver nga wala sang serial number kag mayara sang sulod nga duha ka bala. Wala namang makapakita sang legal nga dokumento ang nadakpan nga naghatag sang otoridad sa iya mga sa iya nga pagparag-iya sang among nga armas lutang. Sa ginhimo man nga body search, na-recover man sa posisyon sang arestado ang anong kahit cell transparent plastic sachet nga may unod nga girapatihan shabu kag isa ka hand grenade. Gilay naman nga gindalang nadakpan kag ang tanan nga mga nakompeskar nga ebidensya sa Pontevedra Municipal Police Station para sa nagkakaigo nga disposisyon kag dokumentasyon. Nagapangatubang karon sang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearm and Ammunition Regulation Act, Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kag Republic Act 9516 o kon Illegal Possession of Explosives ang nasambit nga arestado.
2: Sa dugang pa nga balita lokal, anay na nga napreso kag naangot sa madamo nga kaso ang lalaki nga dalakpan sa ginpatigayon nga drug by bust operation sa Washington Street, Barangay 6, Rojas City, Sangbayo, 15. Matandaan nga ginkilalang nadakpan kay Gary Bernales, 50 anyos, kag residente sang Barangay 2, Sining Siyudad. Nakuha sa iya nga paginakop ang duha ka sa Shays sang ginapatian Shabu nga nagabugat sang 15 gramos nga may standard drug price nga 102,000 pesos, 4,000 pesos nga buy bust money kag sling bag nga nagaduag itom. Dugang pa nga nakuha ang isa ka unit sang 38 caliber revolver kag duha ka mga bala siniya. Naibaruan nga anay na nga preso sa Bernales sa tong 2015 sa kaso nga carnapping kag nakagwa sa tong 2025. Ginakabigman ini nga person of interest sa mga kaso nga robbery kag pagpangawat sa siyudad sang Rojas. Sa karon nakahunong na sa carcel sang Rojas City PNP ang akusado kag nagapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag Republic Act 10591 o kon nga Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
0: Ka K5, inyo nabatian ang mga balita o kon ang mga police reports sa dugang panaton ka K5 nga balitang lokal. Formal na nga ginsuguran ang Uplan Granville sa pagpanguna sa mga otoridad kag iban pang sektor sa siyudad sang Rojas. Tinutuyo sang operasyon nga masiguro kag mapabili ng peace and order sa bungmanang seguridad sa publiko nga nagapadulong sa lugar. Iniagi ginpangunahan sa katapos sang Rojas City PNP, katapos sang CORE, Barangay Inzo B. Pauta kag mga security guards sa mga establishmento sa palibot. Magluwas sa seguridad kag K5 hugot man nga ginapatuman ang mga ordinansa sang siyudad kasubong sang noong smoking ordinance kag anti-littering ordinance. Agod masiguro ang katinlo sang lugar kag madisiplina ang mga nagalapas. Nagpasalamat naman ang mga nag-organisar sang aktibidad sa madasi kag mabinantayon nga kooperasyon sa tanan nga sektor nga nagbulig agod mangin madinalagon ang pagsugod sang among uplan.
2: Sa katapusan nga balita lokal, paghatag sang importansya kag matuod-tuod nga pagpalangga sa trabaho ang nangin panguna nga panugyan kag panumdom sang bagong nga officer in charge sang Rojas City Police Station sa iyang mga kapdanan sa puwersa sang kapulisan. Suno kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Lim Tumagtang Jr. kon may mga o kon mayara sang importansya kag pagpalangga ang isa ka miyembro sa iya sinumpaan nga katungdanan nagaresulta ini sang maayo kag produktibo nga serbisyo para sa komunidad. Ginklaro man ni Police Lieutenant Colonel Tumagtang nga kinahanglan maging tampad ang tagsa-tagsa sa ila obligasyon. Gindugang pasini nga kung ano kadako ang sweldo nga ginabaton sang isa ka pulis alin sa gobyerno dapat ginatupungan kag ginabalusan man ini sang maayo husto kag di kalidad nga pagserbisyo sa pumuluyo. Ginalauman nga sa idalong sang pagpamuno sang bagong nga officer in charge, mas magapangibabaw ang dedikasyon kag disiplina sa hanay sang Rojas City PNP. Agod nga masiguro ang kalinong kagkataway sa syudad.
1: Balitang lokal.
0: Kay K5 inyo nabatian ang mga balita sa probinsya sa Capiz. Direkta kita ka K5 sa balita sa Western Visayas.
1: Balitang Regional.
0: Una kita sa Aklan, construction worker arrestado matapos makuhaan na isang loose firearms. May kaungdan sa detalye si K5 Leonard V. Rice sa K5 News FM, Kalibo.
1: K5 News FM Live Report.
3: Arestadong isang construction worker matapos ma-recover sa loob ng kanyang bahay ang isang homemade shotgun. Kinilala ang akusado na si Rowan Ilig, 31 anyos at residente ng Barangay Rusal, Libakaw, Aklan at pansamantalang naninirahan sa Maysitso, Talipapa, Barangay Puo, Kalibo. Sa bisa ng search warrant, inalubhog ng Provincial Intelligence Unit at ng Kalibo PNP ang bahay ng nasabing akusado kung saan na-recover ang isang homemade shotgun na may 5 bala na nakalagay sa gilid ng pader malapit sa kanilang kusina. Todo tanggi naman si Ilig na sa kanya ang na-recover na armas. Ayon sa kanya, may 5 anak ito na pawang mga minor de edad, kaya imposibleng ilagay doon ang nasabing armas. Ayon kay Kapitan Lodi Pinos, walang record sa kanilang barangay ang akusado at halos 3 taon pa lamang ito sa lugar na naninirahan kasama ang kanyang pamilya. Sa ngayon ay nasa lockup cell na ng Kalibo PNP ang suspect na posibleng maharap sa kasong paglabag sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Balita Regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
2: Samtang sa dugang pangabalita regional sa Piyakabahin sa Antique, 26 ka mga butika sa probinsya nag-apply para maging provider kang gamot program kang PhilHealth. May kaundan sa detalye si K5 Aileen Magbanwas ang K5 News FM Antique.
1: K5 News FM Live Report.
4: Dugang na 26 ka mga butika sa Antique ang nag-apply ng mga provider para sa guaranteed and accessible medication for outpatient treatment o kung gamot sang ka-component kang yaman ng kalusugan program o kung yakap kang PhilHealth. Suno kay PhilHealth Social Insurance Assistant Juana Elisa Joyce Sasong Kayawan na ang diyang 26 ka mga butika ang nag-apply kasunod kang paglunsyar kang gamot program sa Antique katong Mayo 1 sa diin na regeneran sa proseso kang pag-comply sa piraka mga requirements agad makapaidalam sa live testing agad makaumpisaran sa pag-dispense kang mga bulong. Mamanaan na pira sa mga butika nga nag-dispense rin kang bulong sa idalam kang yakap among San Vicente Pharmacy, Essentiales Pharmacy, Barbasa Rural Health Unit and Birthing Center, ang Health Salazar Memorial General Hospital kag Aptec Pharmacy. Naangat ka jagin pahayag ni Song Kayawan nga magalunsyar sanda kang massive information dissemination sa pira ka mga local government officials, barangay officials kag mga stakeholder sa bulan kang Hunyo para makabulig sa pagpasanyog kang programa agad maka-avail kang kinahanglanan nga bulong kag libre na konsultasyon. Balita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kang Kalingawan, ang kampyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
0: Halin sa Antique ka K5, direkta kita sa Bacolod. K5 Kalingawan sa barangay ng Gimpatigayon sa barangay Mandalagan, nangin madinalagon. May kaunggan sa kampiyon nga balita, si K5 Red Salgado sa K5 News FM Bacolod.
1: K5 News FM Live Report.
3: Kalingawan sa barangay sa K5 News FM kay Klinika diri sa proactive barangay Mandalagan nangin madinalagon. Dinalagon ang ipatigayon nga K5 Kalingawan sa barangay sa proactive barangay Mandalagan, sudad sa Bacolod kagapon sa hapon ang ipangunahan ni station manager ka K5 Ron Spalma.
5: Okay, subong sa hapon si nga CEO nga si Doc Ramil Uy. So sa iya kadawan atong gitihon ini nga K5 Kalingawan sa barangay di CEO Doc Ramil Uy birthday celebration edition. So today K5 News FM nagahatag sa ginagmay ng mga regalo pa-premyo and of course paraffle para sa Nagapurot Active.
6: Ang nasambit ng aktibidad ang kabahin sa Kadapa Community Program sa gistasyon nga kadungan sa selebrasyon sa kadlawan sa Chief Executive Officer sa K5BCFM kay Klinika de Alternativo nga si Dr. Ramil Uy. Dako naman ang pagpasalamat ni Purok Secretary Luella Gimeroy bangod madamo sa mga residente sa Purok Active na naging balipayon sa programa nga ginpatigayon bangod may mga hinampang kaangay isang hep hep hooray, longest shout, budots dance showdown, ka give me what I want.
7: Sa inyo tangan, K5BCFM, madam maging salamat sa inyo. Mga pamulo sa Purok Active, kabagang ugyon mitatanan sa ilang pag-adab sa aton sa ilang mga activities. Kag madam maging salamat.
6: Magluwas sa mga inampang, nagpatigayon man sa raffle draw ko sinihin, madamo sa mga residente sa Purok Active na nagdaog sang radio kag DTX Coffee Mix. Walo naman ang nagdaog sang 200 pesos, lima naman nagdaog sa 300 pesos, kag dua naman sa 500 pesos. Para sa DTX 500 Morning Newscast, this is K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang saylo kita sa Iloilo. Konduktor sang Ceres bus ginbuno sang isa ka lalaki sa terminal sa Sara, Iloilo. May kauntan sa detalye si ka K5 Rigid Imbayo sang K5 News FM Sara.
1: K5 News FM Live Report.
4: Mga ka K5, pila sa abaga ang naagom sang isa ka konduktor matapos nga ginbuno sang isa ka lalaki sa Sara Ceres Terminal sa Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, pasado launa sang hapon, Domingo, Mayo 17.
8: Ginkilala ang biktima kay alias Jetmark, 40 anyos, kasado, kag-residente sa Barangay Tabunan, Lemery, Iloilo. Samtang ginkilala naman ang suspect kay alias Ronnie, 34 anyos, isa kag-gasoline boy, kag-residente sa Barangay Domingo, Sara, Iloilo. Sa interview sang K5 News FM Sara kay Police Staff Sergeant Jose Nixon Villanueva, investigador sang Sara Municipal Police Station, nga halin sa Iloilo City ang Ceres bus kag padulong kuntani sa Banwa sang Concepcion sang naghapit ini sa Sara Terminal para magpanaog sa mga pasahero. Dugang pasini samtang nag-assist ang biktima sa mga pasahero, aksidente ini nga nakasandad kag naigo ang suspect nga amo ang ginhalinan sang ila pag binaisay. Sa tunga sang ila diskusyon, golpe lamang ginbuno sang suspect ang biktima. Nahibaluan man nga ang suspect ang nagahulat kuntani sang iya asawa nga mapanaog sa among terminal sang natabo ang insidente. Dugang pa ni Villanueva, yara man sa impluwensya sang makahulubog na ilimnon ang suspect sang naglunta ng insidente. Ang gingamit naman sang suspect sa pagpangbuno amuang isa ka jungle knife nga naglabot sa masobra 11 ka pulgada ang kalabaon. Gilayon nga gindala ang biktima sa Sara District Hospital para sa nagakaigo nga pagbulong samtang gilayon man nga nalakpan sang kapulisan ang suspect. Na-recover man dayon sa mga pulis ang kutsilyo nga ginapatihan gingamit sa pagpangbuno. Sa karon, yara na sa kustudiya sang Sara MPS ang suspect para sa nagakaigo nga disposisyon. Ginahulat pa sang kapulisan ang desisyon sang pamilya sang biktima kung magapasaka sang kaso batok sa suspect.
4: Balita nagikan diri sa Banwa sang Sara, ini naman si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
0: Kag K5 inyo nabatian ang mga balitang lokal kag balitang regional. Ini nga mga balita kag K5 buylog ang giradulong sa inyo sa kanwan sang Klinika DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape kag K5 bangon sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta kita ka K5 sa mga balita sa Pungson, Pilipinas.
1: Balitang National. Balitang National.
0: Target sa prosecutor salin sa International Criminal Court nga umpisahan sa bulan sang Nobyembre ang hearing sa kaso ni Ane President Rodrigo Duterte Ginsuestyon sa mga ini nga mahimo patigayon noon sa Nobyembre 30. Subong nga tuig bangod nga ginalauman nila nga matapos ang tanan nga mga tikang sa pre-trial sang tubtob Setyembre 30. Sa nasambit nga patch sa K5, mahatagan pa sang tinion ng mga prosecutors nga ibasura ang ilang disclosure kag pila ka mga pre-trial nga tikang mahimo man nga malikawan ang anuman nga mga upang nga magaguha nga magatugas ang pagka-delay sang nasambit nga hearing. Naibaluan nga ginanonsyo ini sang ICC Trial Chamber 3 antes ang unang status conference sang kaso sa maabot nga Mayo 27. Suno naman sa bahin sang ane presidente ang nasambit nga petsang nakadepende sa gihapon sa determinasyon sang trial chamber sa ikaayong lawas sang ane presidente kung ini ang makatambong sa hearing.
2: Sa piyakabain formal na nga ginhingyo sang Office of the Solicitor General o kon OSG sa Korte Suprema nga ibasura ang mga petisyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga nagatuyo nga balabagan ang pagpatuman sang arrest warrant sa International Criminal Court batok sa iya. Sa ginpasaka nga komento sang OSG para sa kaso nga GR number 278747, ginganyat sini ang Korte Suprema nga ibasura ang urgent manifestation with omnibus motion kag extremely urgent supplemental manifestation with motion sang senador bangon sa kakulangan sang bastante nga basihan o kon lack of merit. Ginrason sang gobyerno nga mahimo nga legal nga ipatuman sa mga otoridad sa Pilipinas ang mando sang ICC apisar nga wala sang separado nga warrant nga ginpagwa ang lokal nga korte. Sa ang sabat, matapos nga tagan sa Korte Suprema ang executive branch sa ang pungsod sa ang 72-hour non-extendable period agad nga magpahayag sa ilang abahin. Madumduman nga nagpangayo sang bulig sa hudikatura ang kampo ni De La Rosa agad nga punggan ang anuman nga pag-aresto, pagpapreso kon pag-surrender sa iya. Matapos nga ginkumpirma sa International Criminal Court ang pagpagwa sang warrant may kaangtanan sang investigasyon sa War on Drugs sa ang tinalikdan nga Duterte Administration.
0: Sa dugang kakatapusan ka K5 nga balitang nasyonal, mahimo na mapahamtang sa mga posisyon sa gobyerno ang mga kandidato nga napierde sa 2025 midterm elections matapos ang isa ka tuig nga appointment ban. Suno kay Kamalik Chairman George Erwin Garcia, ginatugutan na sa konstitusyon ang pagtalana sa mga kandidato nga napierde. Nagagwa ini kasunod sa mga istorya nga posible nga ipahamtang sa gabinete si Ana Interior Secretary Benhura Balos matapos siya maperde sa iya pagdalagan sa Senado sa nakaligad nga eleksyon. Ginpayag man ni Garcia nga yara sa gihapon sa poder o kon pero o kon prerogative sang presidente ang pagpili sa mga opisyal apang kinahanglan agasunod lamang ini sa layi. Sa piyakabahin ka K5, nagsiling ang Malacanang Palace nga wala pa sila sang kompirmasyon. May kaangtanan sa report nga posibleng revamp sa gabinete nga mahimo makapekto sa pila ka miyembro sang economic kag security cluster sang administrasyon. Kay K5, inyo nabatihan ang mga balita sa Pungsod, Pilipinas. Direkta kita ka K5 sa mga balita sa luwas ang Pungsod.
1: Balita International.
0: Nagdeklara ang World Health Organization o WHO sa International Health Emergency matapos taglaptang Ebola sa Democratic Republic of Congo nga ginkamatay sa masobra 80 ka individual. Suno sa Africa Centers for Disease Control and Prevention, naglabot na sa 88 ang kumpirmado nga napatay samtang may 336 naman nga ginapatihan kaso sa makalalaton nga hemorrhagic fever. Sa payag sang WHO, ginsiling sininga ang outbreak nga epekto sang Bondibogyo strain sang Ebola amo ang isa ka public health emergency of international concern. Ang ikaduha nga pinakamataas nga level sang alerto sa ilalom sang international health regulations. Nagpaandam naman kay K5 ang WHO nga mahimo mas mataas pa ang matuod nga numero sa mga kaso kag kalaparon sang paglaptas ang sakit. Nga si karon na balhag bisan wala pa inis na kalabot sa level sang emerhensya sang pandemya. Sa karon ang available pa lamang nga mga bakuna amo ang para sa Zaire strain sang Ebola. Nga una na nga natumod sa tong 1976 kag mayara sang fatality rate nga nagalabot sang 60-90%.
2: Sa katapusan nga balita international, ginpayag sang militar sang Israel nga napatay ang hepe sang military wing sang Hamas sa ilang airstrikes sa Gaza. Wala pa sang opisyal nga pahayag ang Hamas apang ginkumpirma sang isa kawala nga ginhingadlan nga senior Hamas official ang pagkapatay ni Al-Din al-Haddad sa Israeli attack. Hindi magnubo sa duha ka airstrike ang ginlunsar sang Israel sa Gaza sang Biyernes. Sunod sa local medics, 7 ka Palestinian, lakip na ang 3 ka kababaihan kag 1 ka bata ang napatay sa mga pag-atake. Naglabot naman sa masobra 850 ka mga Palestinian ang napatay sa Gaza halin sang gindeklarar ang ceasefire sang Oktobre.
1: Balita International.
0: Ka-K5 inyo nabatian ang balita sa luwas ang pungso. Direkta kita ka K5 sa patag sang negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Duha ka US-based satellite internet service providers ang yara na sa ulihing nga hugna sang aplikasyon. Agodedon siya ang ilang serbisyo sa Pilipinas, sino sa Department of Information and Communications Technology. Ginpayang ni DICT Secretary Henry Aguda nga ang duha ka American telecommunications firms ang igapaydalom sa aplikasyon sa National Telecommunications Commission o kon NTC. Ang isa ginalauman nga makalunsyar antes matapos ang tuig. Nagpamalibad naman ang DICT chief nga hingadlan ang duha ka US-based telcos apang ginpayang nga pareho nga satellite service providers. Matandaan nga sa dong Setyembre sang tinalikdan nga tuig ginpayang sang DICT nga may mga foreign telco nga nagpayag sang interes nga magsulod sa industriya sang data transmission sang pungsod matapos mangindalayon nga layi ang konektadong Pinoy Bill. Ang layi sa konektadong Pinoy ay nagapanugot sa mga bagong nga data transmission player nga mag-operate apesar wala sang legislative franchise o ng certificate of public convenience and necessity.
2: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
1: Balita Sports.
2: Ginpatumbas ang Pinoy boxer nga si Rolando D ang Italian boxer nga si Pauli Maring Ocon Malignaggi sa BKB World Super Welterweight Championship. Nagapabilin kay D ang championship belt matapos nga ginpatumbas ang Pinoy ang Italian sa ikaduhang round. Natabang ang pang sang duha ka Manchester Ocon sang duha sa Manchester, England. Natumba si Malignaggi bangon sa natuo nga sumbag ni D. Nakatindog pa ang Italian apang gilayon iniliwat nga natumba.
1: Balita Sports.
0: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta kita ka K5 sa patag sang showbiz.
1: Balitang Entertainment.
0: F4, may reunion concert sa Pilipinas. May countdown sa detalye si K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron.
1: K5 News FM Live Report.
9: Madayon na ang ginakalangkagan sang fans nga reunion concert sa pila ka miyembro sang F4 nga sa Nigerian Vic Chu kag Vanes Wu kaupod si My Day frontman Ashin sunod sa Live Nations Philippines. Ang concert ginting uluhan nga F Forever nga patigayunon sa Philippine Arena sa Bulacan sa Hunyo 27 sining atuig. Nahibuluan mag-umpisa ang ticket na pre-selling sa May 23 samtang ang general sale sa May 24 paagi sang SM Tickets online ka mga outlet sa pihak nga Mahin. Hindi naman makaupod sa nasambit nga concert ang isa pa ka-original nga miyembro sang F4 nga si Ken Chu. Madumduman na kilalang F4 sa itong 2001 matapos nagsikat ang Taiwanese drama series nga Major Garden kaupod ang nagtaliwan na nga actress nga si si Barbie Su. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX sa coffee mix na nakakape ka na naka-detox ka pa. Ini si K5 Maria Rochelle de Anon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
0: K5, inyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Direkta kita ka K5 sa mga panawagan kag pahibalo.
1: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, garga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.
0: Ginapanawagan kung sinuman ang nakakita ko nakapulot sang black nga wallet nga ginapanagihan ni Alfredo Pesana sang New Road Banica Rojas City. Ini ang posible na wiget o kunabilin sa tricycle nga ginsakyan. Pasado alas 6:30 kainas sa aga halin sa New Road Banica padulong sa Arnaldo Boulevard kag pabalik naman sa New Road. Ang among nga wallet kay K5 Bayonod nga senior citizen ID, PhilHealth ID, national ID, yabi sang balay kag kwarta nga tuman gid ka importante sa tag-iya. Sa makakita kun magkapulot, mahimo lamang nga i-turnover diri sa istasyon sa K5 News FM Rojas nga nahamtang sa 3rd floor of City Building McKinley Street, Rojas City. Ang nagapanawagan amo si Alfredo Bisana. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:50 na sa aga.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Good morning sa aton nga mga ka-K5 nga ragupod subong nga aga kay Sir Rodolfo Evangelio Jr. Good morning. Ma'am Rina Leo Ayan Rohan, good morning. Sir Agassi Robert, good morning. Joe Marie Rafael, good morning. Sa may Barangay 7, Washington Street, Rojas City. Nga nagalantaw live sa Phase 9, bagong silang Caloocan City, Manila. Ma'am Leia Baez, good morning. Kag kay Duy Arthur sa Panwasang Maayon. Mamel si Aconia, good morning. Roda Donato Amago, good morning. Ma Marlene Nonada Basa, good morning. Sa ato niya mga K5 dara sa TATC, particular sa Timbangan ng Bayan. Sir Nestor Calzado, sir, good morning. Si Richie Pinalba, sir, good morning. Kag kay Joan Balvis, good morning sa Panwasang Pontevedra.
2: Good morning man sa ating mga tagpalamati sa Mayamas. Ba't hindi ko na may isa-isa ka K5 Maylana. So good morning na lang para sa tanan na nga naka-tune in sa atong siman nga pagpangalagad subong nga aga.
0: Kaya K5 inyo kami nabatian, pinagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyong nga mga radyo. Subong manabatian kang nalantaw, pinagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas kag K5 Rojas Digital. Pinaagi man kay K5 sa amon nga mga sister stations ang 89.7. K5 Radyo Tagbuani sa Banwas ang Pinar kag 89.7. K5 Spearhead Kalinong Radio sa Banwas ang Hamidan. Kag K5, inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagad sang klinika. Kon DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw sang Lunes ka K5, Mayo Jesse Ocho. Tuig 2026. Sa ngala na gilamang ka K5 sa bugos ng hubon, sa K5 News FM Rojas, sa atong sininga partners sa technical side, kaupon si ka K5 Jovic Cober. Sa amon yung news director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa amon station manager, Ms. A. Ma'am Ami Orleans Berondo. Kag sa amon humble kag mabuot nga chief executive officer, Doc Ramil Uy. Kay K5 magasunod na ang Foro de los Pueblos, kaupon si ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa katapusan, kami ang inyong tagbalita.
2: Ka-K5, Rodney Daban Dalanon.
0: Ka-K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
2: Kagkalingawan sa Capiz,
0: K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing

0: payo.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 payo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 payo. Ang D3 payo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Makakas, magabuti ka.
2: Checklist na ta. Sir Kevin mo na.
3: Ang akon nga D3 bio, nga may extra virgin ko ko na to.
2: Nga ma-D3 bio ka, hindi ka may
3: D3 bio D3. Ko, hindi ko mag-playing D3. Kay ang D3 bio, may lauric acid. Nga nagapataas ang akon nga insulin sensitivity. Subot si Lingon.
2: Sa tayuyon mo nga inom sa D3 bio?
3: Tayuyon ko nga inom sa D3 bio, ang akon nga ginakaon, mapuslan gid sang akon nga lawas. Sulod sa selula, hindi maglibot-libot, hindi magtuga balatian sa akon nga kuglingon. Unlike sa plain D3, wala sila lauric acid. Mayo lang yung imo selula. Pero hindi siya direkta. Makatap na.
2: Ang sang D3 makabuligid. Pero kung mag D3 bio ka, mas makabulig pagid. Checklist
4: nga
2: number
4: D3 bio ang akon gusto over ordinaryo nga vitamin D3. Kaya ang D3 bio gahatag sa akon pwersa. Biskan ako gadjita. Kung gadjita ka, wala
2: galuya
4: pwersa.
2: Tuhod.
4: Galuya ka. Pero kung magka D3 bio ka, may pwersa ka na. Kitungod sa medium chain triglyceride nga instant energy, may ara ka pa ginatawag nga proteksyon sa lawas against bacteria and viruses, which is really important. So that is my reason ga D3 bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
2: Sa nguna, Sir Boy, damo kukuan mo vitamin D3, ano lang nga brand, may 2,000 IU, may 5,000 IU. Ginapahigad ko na to, Sir Boy. D3 bio na tanan subong ang damo sa balay.
4: Correct.
2: Gusto ko nga mag-edad ko, hindi ko uli anon. Nga man, kisa makita ko gainawayay ang kabataan kay ginhatag na sa ginikanan ang mana, ang manggad. Ti nakita nila ang ilang ginikanan nga naguli ano na. Ti hapos na lang nila daog-daogon ilang ginikanan. Number 1 nahatag na ang mana, tapos number 2 naguli ano na. Ang sikreto, Sir Boy, amoni bilang nga ginikanan, hindi ihatag ang mana sa kabataan samtang maayo pa imuulo.
0: D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kagang bilog nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Ginahanglan inom ka D3 Bio. D3 because bio. The ketones in D3 Bio gapanami sa imong paminsaron. Biska nag-edad ka 90-shin, nami pa imong paminsaron, hindi ka intuon sa imong mga bata. Kabalo ka pa mag-decide. Oops, amula na ang imo. Dapat may mabilin sakon. Kaya kung wala sa may mabilin sakon, basin din ako nyo sa pakon.
4: Ay,
2: ang sekreto, D3 Bio. Nay, tay, D3 bio ka. Kay once nga mag-uli anon ka, sigurado, pabayaan ka sa kabataan mo. Di ka na malikawan, Sir Boy?
4: Oo.
2: Biskan paano, nami ang paminsaron mo nga nag-aedad ka. So that D3 bio, wala na sa plain D3, ang ketones nga the best nga pagkaon para sa imo brain, hindi dali matigulang ang imo nga mga brain cells. Kung naka D3 bio ka. Especially ang may mga Alzheimer's, dementia, may mga diabetes na nasa ilang brain, Sir Boy. The only food nga pwede maipakaon mo sa ano sa imong brain cells is ketones from D3 Bio. So, try na sa mga users ang vitamin D3, upgrade. Gamit sang D3 Bio. Ang aton nga vitamin D3, ang source or raw sinati si from America.
4: From America. Ang raw materials na.
2: Pero ang BCO, halin sa aton. Kaya ang MCT sa Amerika, hindi man sa ila halin. Halin sa Pilipinas.
3: Halin sa...
2: So, lain gid kong nakatandim ang suplemento, Sir Boy.
4: Correct.
2: Dako nga bagay. Especially kung mayo nga pagkatandim. The BCO and the vitamin D3 in D3 Bio is very effective again sa mga nagkalain-lain nga mga kagaw. Mapabakterya, mapavirus, mapaparasites, mapafungi, pwede magamitan sang D3 Bio. Sir Boy, mo lang ni ang tandaan nila. Nga ginapadidi ni nanay ang iya bata para maayo ang resistensya.
4: Correct.
2: Ikumparar mo ang bata nga nagadidi sa nanay kag wala, mas resistensyado ang bata nga nagadidi. Kung nakainom ka D3 Bio, daw pareho lang ka nga nagdidi sa imo nga nanay. So D3 Bio na.
0: D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa nakagadulaan ako sa resistensya, nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon amo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. Health. News D3 Bio.
7: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ag hindi manami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag nagtining akon buhok kag maghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
9: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginupdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX 500. Pasami ka bala ang nagaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigon, malimta. DTX 500. DTX 500.
10: Chul Vietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Milagro. May araw ko ulcer. Hindi gid ko makakount sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, good day, magid ako sa akong body odor. Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
17: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, ga, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Gabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipito!
17: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
18: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
22: Ang bata mo bala, daw ka

0: melanoma, ang pinaka-common nga cancer. Sa mata, nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktivit.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
0: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo. Sa lawas, ang hindi maayo. Dapat, adlaw-adlaw, protektado. Mag-DTX 500, aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi. Kag Super Detox mo. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kog pulang, duti kog buntag gabi imo. Nang lunch akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabas kog sa lawas.
0: Mighty C, mabakang abutika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasahan ang butika.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
0: Tigasi.
8: Tigalapa.
0: Tigasay.
8: Tigaplansa.
0: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
0: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
0: Ang Extend
8: Supplement for Men.
0: Lourdes.
8: Tapos ka ng maligo.
9: Yes, darling. Come to mama.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
0: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatas, mga butika! D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! VCO! Yung may D3!
3: Kasakit ang tiyan! Max 4 Biotic! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan! Max 4 Biotic! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka! Para healthy ang tiyan! Mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas! Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw! Klinikas for Biotics.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso.
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 12 minutos na kaligad sa takna ng alas 7 sa aga.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
10: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
6: Sa mga balita dere sa Foro de los Pueblos. Suspek sa pagpang-hold up sa Pontevedra na kuan sa armas lutang Shabukag Granada. Kampanya kontra droga kagrimen pasang karon sa bagong OIC sa Roa City Police Station. Players ang Kapis kag Roa City sa palarong pambansa nakaabot na sa agusan. Senado magakonvene bilang impeachment court. Senate President Cayetano posibleng buslan matapos sa natabo nga kudita kay anay Senate President Soto sa dagligad nga semana. Senador Bato de la Rosa hindi na makit-an matapos una nagpakustodiya sa Senado. Senator Robin Hood Padilla ginatudlo isa sa mga nagpadiot kay Bato nga makapalagyo sa Senado. Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 14 minutos sa nakaligad sa taknang alas 7 sa aga. Mayong aga Luzon, Visayas, kag Mindanao, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 18 kita sa bulan sang Mayo, tuig 2026. Lunes nga adlaw mga ka K5, Lunes nga adlaw, imbukada nga working day subong nga semana. Sa aton sini nga mga ka K5 gadagatutok, nagapamati na sila sini tag sa ka mga radyo. Subong man sa mga nagamonitor sa aton sini nga Facebook Live sa K5 News FM Rojas. Sa kutob nga balabutan sa aton sini nga pagwaragwag, pinagiman sa K5 News FM Philippines mobile application kag sa K5 News FM Rojas official Facebook page. Isa kami dito nga adlaw sang Lunes mga ka K5. Imbukada nga working day subong nga semana ang aton mga employer. Sa mga empleyado sa gobyerno, ang aton employer amo ang pumuluyo. Sa pribado nga kumbuyuhan, amo ang gapasweldo. Nag-expect kati mga productive ining semana. So let's start our Monday right. Let's start our Monday being productive mga ka K5. No, kag syempre antes ang tanan lagok gid anay, no? Sang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix amoning kape nga nagabulig sa pag-detoxify sa imo sinilawas, ang kape nga magabulig sa imo nga makafocus ka kag mangin alerto. Ang kape nga magabulig pa nubo sa risgo sa nagkalain-lain nga balatian sa imo sinilawas, hindi lang niya basta ordinaryo nga kape. Amoning kape nga may amarguso, di sugar sugar cane extract powder kag by chia seeds pa mga ka-K5. Kaupod tagidira sa adlaw-adlaw nga tanan, ang DTX Coffee Mix. Ganin sa mga ka-K5 natun da, isli na ng kape nyo da nga ginagamit, kaya kape nga ginabakal sa tiyanggi, nga nagabulig lang pasulab sa sulok-sulok nyo, silo na ka mo sa DTX Coffee Mix mga ka-K5. Amuning healthy kag manamit nga kape para do kung kisa do pamatsaga mo, do tatanga-tanga ka, or kung kisa pamatsagan mo nga makuan ka lang da, no? O do hindi ka mangin productive, aryo, lag-okay bala sang DTX Coffee Mix para makapaminsar ka sa malawig. You can plan out your activities for the entire day, for the entire week. Kag positibo mo nga masuguran ang imo sining working week, mga ka-K5. Sa mga empleyado sa City Hall kag sa Capitol, basi malipat ka mo sa Biyernes, mambal ka mo ay kamo opisina, ha? Balik na sa normal ang trabaho, ang working days, ang working week sa gobyerno. From Monday to Friday na, Mondays to Fridays, ang trabaho sa City Hall kag sa Capitol, sumugod subo nga simana, kag balik naman sila sa normal hours, las 8 sa aga, tub-tub las 5 sa hapon. Kaya kung lang tamo do kay useless man nga ma-duty sila las, kuano, duty sila sang tub-tub las 7 sa gabi, way naman sila at kliyente, das na magabi do, nag-usik lang sila at pasiga sang kuryente. No, amo na, nga pero ti as part sa austerity measure sa mahaw kahit papano nakakinot-kinot man ang aton sining gobyerno. In fact, ang city government may somehow may dako nga nakinot sa elektrisidad mga ka-K5 sa nag-implement sila sa austerity measure. We don't know sa Capiz Provincial Capital, kay bala nyo naman kabudlay gidya basta mga impormasyon mga ka-K5 kung sa Kapitolyo. Pero kung sa City Hall, kaupos lang magpangayo information, maglabot sa ila Public Information Office, no, mahupos lang iya, pero kung sa Kapitolyo ba do kabudlay. Kabudlay mga ka-K5. But anyway, no, sa mga ka-K5 ta ini mga austerity measures nga gin-implement nagligad para ini nga mapahaganhagan man ang impact sang krisis kadalas ang tuman kamahal nga presyo sang gatong, ang limitado nga supply mga ka-K5 kag nagkinot ang gobyerno. And isa pagid sa maginahimo nagsunod pagid sa ginamando nga pag-implement sang austerity measure ang syudad sa celebration nagligad sang 75th founding anniversary sang gobyerno sibil sang Roja City mga ka-K5, no? Ako nagligad to, grabe ka garbo, grabe ka dako, kagkaing grande ang celebration sang kasadyahan sang Roja City. Nagligad, medyo nagkuan lang anay, nagkinot-kinot mga ka-K5, may paliga lang, may pampang lang sa basketball, no? Ano pa to mga events nila, may gala dinner mga ka-K5, kagpilagid lamang sa mga activities, no? Para makakinot ang city government in compliance man sa mando sang gobyerno nasyonal nga mag-keynote mga ka-K5. Prong kapistahan niya sa provincial government tagligad, ganilopok ang milyon-milyon nga gastosa. Ang pamangkot na may natag na tabay ay nga ayuda sa mga napektuhan ng sektor. Amo nang problema da mga ka-K5. 19 minutos sa nagaligad sa tak ng alas 7 sa agay, check tabi latest update sa dalagan sa panahon mga ka-K5, subong adlaw sang Lunes. Ano mangin tsempo ta subong adlaw sang Lunes? No, sa aton si magkautoran ng mga tagpalamati, kaya nagligad to ang low pressure area or ang tropical depression kaloy nga later on naging low pressure area, dalayo na nga natunaw mga ka-K5. Natunaw na siya ang pamangkot. Subong may LPA ba lang agidabantayan sa sulod kagsagwa sa Philippine Area of Responsibility? Kikulantoon mo, grabe ang cloud cluster sa Vietnam, grabe ang tumpok sa mga panganod to sa may Malaysia area, no, sa may Brunei, and the event sa may Guam area, pero diri sa Pilipinas do hindi tanto masyado mga ka-K5. Ang iban subong nga mga kabanwanan diri sa aton dagagkuanagid nagalaom mga kauturan tanga kuntani magbuhos man ang ulan kay ila mga bubon ang ila mga tasok halos wala na sang unod ga tubig mga ka-K5. Balon tabing updates dalagan sang tiempo ta sa line 3 na kasanbay K5 Alsar Di Aurelio, PAGASA Weather Specialist.
8: K5 News FM Live Report.
11: Magandang umaga, narito ating weather update sa araw ng Monday, May 18, 2026. Sa lahat, wala po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Inyong mapapansin, may mga kumpulan ng kaulapan sa may southern Philippines. Ito po yan ay dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ, isa sa mga weather system. Itong ITCZ ay naapektuhan itong southern Mindanao. Itong ITCZ ay inaasahan natin na magpapatuloy ng epekto nito sa Mindanao bukas. Pero sa araw ng Miyerkules, uti-uti itong lalayo sa ating kalupaan. Kaya inaasahan ko natin sa araw na yon, ang Easterlies ang magiging dominant weather system sa bansa. Pero sa araw na ito, o sa ating lagay na panahon sa araw na ito, asahan ang maganda at maliwalas ang panahon ang inaasahan ko natin sa Luzon. Pero may tsansa pa rin, o mataas ang tsansa na magkaroon ng thunderstorm sa hapon o sa gabi na kung saan magbibigay ito ng bigla ang buhos ng ulan. Sa Metro Manila, mataas pa rin ang temperatura na aabot ng 33 degrees Celsius. Mas mataas ang temperatura sa Tuguegarao na aabot ng 35 degrees Celsius. At ganoon din po sa Lawag City. 34 degrees Celsius naman ang inaasahan sa Legazpi City. Dako tayo sa lalabing bahagi ng ating bansa. Dahil sa Intertropical Convergence Zone, asahan ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Zamboanga Peninsula, Barm, at ganoon din sa Davao Region. At ganoon, kasama na rin po ang Songsargent. Kasi makababahin po natin sa mga nabanggit na lugar, ay asahan natin ng mas buwasan ang init na panahon dahil sa inaasahan po natin mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa lalabing bahagi ng ating bansa ay maganda at maliwalas sa panahon pa rin, asahan din ng mainit at malinsangan na panahon. Pero may tsansa pa rin o mataas pa rin ang tsansa ng mga localized thunderstorm na kung saan magbibigay din ng mga bigla ang buhos na ulan. Kahapon, mataas po ang heat index, umabot ng 45 degrees Celsius sa Dagupan City, sa Baler, Sanglipoy sa Cavite, at ganyan din sa Cuyo, Palawan. Sa Metro Manila, umabot ng 40 hanggang 43 degrees Celsius. Ngayong araw, ang ating forecast heat index, aabot ng 45 degrees Celsius sa Coron, Cuyo, at San Jose Occidental, Mindoro. Sa Metro Manila, aabot ng 40 hanggang 42 degrees Celsius. Inaasahan pa rin natin na banayan hanggang sa katamtaman ng alon ang ating mga karagatan. Kaya wala po tayong inaasahang matataas na alon. Pero paalala sa mga kababayan po natin, mag-ingat pa rin. Dahil sa inaasahan po natin mga pag-uulan, lalo po sa Mindanao, dulot ng Intertropical Convergence Zone. Ang araw sikat sa ganap na 5:28 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:17 ng hapon. Yan ang ating update mula sa PAGASA. Ako po si Alzar Di Aurelio.
12: Puro de los Pueblos.
6: Maraming salamat Alzar Aurelio sa gindulong latest update diri sa Foro de los Pueblos sa program sa K5 News FM. May posibilidad sa pagbubo sang ulan sa pilakabayan sang pungsod Pilipinas, mga ka-K5 Mayo, Manino. Pero sa ibang ganing mga lugar, meron sang inpagwa nga flood advisory as of 6 a.m. kaina sa Region 11 sa Davao Region, kag Region 12 Soksarjen. Kag ginalauman ang pagbuo sang ulan, mga ka-K5, dito sa Dasambit nga lugar. Kung dito nagabubo ang ulan, diri sa aton sa Capiz, dukinanglan talagid yung ulan, mga ka-K5. No, kinanglan talagid ang pag-abuos ang ulan bagod man may mga lugar karon nga ang ila bubuon, ang ilang tasok halos wala na sang tubig, mga ka-K5. Kabay pa baka kuan man ta makatilaw sang ulan, mga ka-K5. Hindi ilang ulan nga may dala nga pagbaha kay dito sa Metro Manila, nagligad-gad law nagbuos ang ulan, I believe Sabado. Ati sa ginilauman ta tingadlaw pa, mga ka-K5, nagulan, baha. Amo na yung kapalpak, kagkawala, pulos ang ginobra ng mga drainage system drainage project mga kanal nga ginaobra sa mga maalam naton nga mga kauturan, mga ka-K5. Pagbalikta diri sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita istoryanta diri sa aton pagpangalagad pagkatapos sa mga pahanumdom. Foro de los Pueblos.
13: K5 News FM. News FM.
14: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
15: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig nalang mag-ayo.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
17: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
18: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
19: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
20: Ang best friend sa mga kababaihan.
21: Spore Biotics.
20: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
21: Spore Biotics.
20: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
22: DTX 500.
23: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
22: Mag DTX 500 na.
23: Masamihin ka palatian?
22: I-DTX 500 muna.
23: Kung kulang ka sa antioxidant,
22: nagatigulang ka.
23: Mag DTX 500.
22: Agot maging mas humid sa itad ang itsura.
23: DTX 500.
22: DTX 500.
24: Katalina Habagat.
25: Anong ginabatsyag mo?
24: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay dinamit na gitsa akon nga mat.
22: DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Anika, kadayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo
22: gid. Mighty C
17: mabaka sa mga butika.
27: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
28: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
17: DTX Beauty Soap.
29: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
17: DTX Beauty Soap.
30: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
17: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
32: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
17: DTX Coffee Mix. Mabaka
22: sa mga butika. Extend food supplement for men.
33: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang extend food supplement for men.
17: Extend food supplement for men. DTX 500.
34: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo ang
17: DTX 500.
34: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika. DTX 500.
35: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
36: Memory Advanced 0P.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: D3 Bio.
5: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
4: Yung may D3.
6: D3 Bio.
7: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall ang hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio.
4: Ang D3.
6: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
6: Yung may D3.
0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
8: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
9: DGX 500.
10: Ito masyon sa barangay.
11: Ano ginabatsag mo sa
10: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
11: Tumarko. DGX 500.
10: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
11: 3 times.
10: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na.
10: Try gig kamo sa DGX
8: 500. DGX 500. Mighty C,
12: ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi.
14: Mas masami ko din na allergy.
13: Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako niya allergy.
8: Mighty C,
6: mababaka sa mga butika.
15: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
16: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang no na, niwang-niwang, kuya, pagbatihan ko sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
8: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, besugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
23: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
24: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
25: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca,
25: kag-flavawaska,
24: mga natural herbs
25: nga nagahatag sang gana.
24: Extend
25: Supplement for Men.
26: Muling binuhay.
23: buhay mo.
22: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow, my puso!
2: Foro de los Pueblos, Roldan Besana Villarreal, para sa Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos.
3: 24 minutos sa rebilin antes kita magdangad sa takna ng alasa 8. Pabalik na rin sa Foro de los Pueblos. Kung may mga mensahe ka mo mga ka-K5, galigi palabot na rin sa itong sinigapag pangalagad, ipadala ina na rin sa itong official Facebook page. K5 News FM Rojas, mga ka-K5, no? K5 News FM Rojas, para mabasa tayo yung sinig yung mga messages dari sa atong sinigapag pangalagad, mga ka-K5, dari sa K5 News FM. Gina-lift na mga ka-K5 ang una tong order. Nagikan sa Raw City Government, kaga Provincial Government, angot sa pag-implement sining 4-day work week or 4-day duty schedule. Una nga nag-anunsyo sini, nagligad gasimana ang Roa City Government. No? Pagiman sa opisyal nga anunsyo ni Roa City Mayor Ronnie Dadivas, nagpagwa-anunsyo ang alkalde sang Miyerkules, Mayo 13, mga ka-K5, 5 sang hapon. No? Nasaad sa abiso sang alkalde ng 4-day duty schedule sa Roa City Government ang ginalift na. Kag ang regular 5-day work schedule sa tanan ng mga empleyado mag-resume effective May 18, 2026. Epektibo, subong adlaw sang Lunes, mga ka-K5. So sa may mga transactions sa Roa City Hall, you can transact until Friday na. The usual nga pag-transact naton sa gobyerno. Magloan sa Roa City Hall, kaya nagpag-anunsyo si Mayor Ronnie Dadivas sa May 13 sang hapon, pagka Mayo 14, the following day, 5:30 sa hapon, nagpagwa man sa memorandum order mga ka-K5, ang provincial government, ang Office of the Governor, address ini sa tanan ng mga department heads, heads of offices, units and chiefs of hospital nga nagamando sa pag-resume sang 5-day work schedule. Subot silingon, balik naman sa nakandan ang duty sa Kapitolyo. Magasugod las 8 sa aga, kag magatapos, magatakop, alas 5 sa hapon, mga ka-K5. Lunes, tubtob Biyernes nga daw. Ini mga ka-K5 ga pag-resume ang pagsunod man sa direktiba. Nga nasanto, I mean, sa regulasyon sang Civil Service Commission, kiti basta mga empleyado sa gobyerno, may kinanglan ka mo mga mamit ng number of working hours for a week. No? Miyara na. Likewise, sa aton sini nga mga kauturan, amo na nga sang pag-adjust sa 4-day work schedule, nagkuan sila. Nagdugang sila sang 2 hours, mga ka-K5, amo na may ara sang tub-tub la 7 sa gabi ang opisina, may ara man alaga start la 7 sa aga, gatakop la 6 sa kasisidmon, no, kinagdugang sila 2 hours. Parang 8 hours kaya hindi nila madyutian Biyernes, natunga-tunga na nila Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, mga ka-K5. Amo na may mga LGU nga nag-implement sang 7 a.m. to 6 p.m. May mga nag-implement man 8 a.m. to 7 p.m. mga ka-K5. Now, not only ang City Hall kag Capitol, I believe ang LGU sa Banwa sang Sigma may the same order man mga ka-K5. may kapareho man nga mando, liyog ko partner sa insen ko, may kapareho man nga mando, mga ka-K5, si Sigma Mayor Dante Eslabon, nga magabalik man sa nakaandan, magabalik sa normal, ang work schedule sa munisipyo sa Banwasang Sigma. Kaya Sigma, I believe ang ila schedule 7 a.m. to 6 p.m. Huwag sila kapag-abigid, kaya man mabudlay, man magpuli, kung natukot sa layo ng mga barangay, kapimpa ko ay kamatmotor kagsalakyan. Kung makawat kaya ng opisyal sa gobyerno, ti damo kaya salakyan. No? Pilagi na magtukre sa mga catering kag galing ginakawat niyo. Amo nang style sa ibang mga empleyado mo. Ang mga garok. Dira na sila gadiskarte sa resibo mga ka-K5 kuno nagpa-cater sila. Butangan nila ti ang participant sa event 50 katawo, timhimuon nila 150 packs. Kuno may ginansya sila nga 100 packs, no? Pagbayad sang LGU sa caterer, batonon sang caterer pati cheque isuan sang resibo. Pero pagbayad, siyempre kubarahon sang makawat ka empleyado sang gobyerno ang 100 packs. No, kung pila tong budget na, it's either tungaon nila sang caterer or may gamay lang ang porsyentong caterer mga ka-K5 na dira na sila makapangawat. Amo na mga simple nga galawan sang kawatan sa gobyerno, resibo lang ang katapat sa ila sini nga pagpangawat mga ka-K5. Pero sa iban nga mga bagay, grabe ka idid kag kay strikto. Pero sa kinawatay sa mga catering services, na dira gid, amo na kisa kung may mga event bala, basta mga event nga iya ka gobyerno, may pirma-pirma kay supposed to be inang attendance gamito na san attachment. Sa ila pag liquidate sila pundo mga ka-K5. Kisa tingala ka, dupila gito ya ka panidimog impirmahanaw, kay gali gamiton inang pirma sa iban pag nila nga mga events nga way kakabalo base sa ilang ginatokre ka ginakawat man nga pundo mga ka-K5. Sige tanyong iban sin sa ilang nakabakal na salakyan, nakapatindog sa manami nga balay, sa pangawat lang na mga ka-K5. Kagila pagpangawat, hindi man masiling, nga wala sang bas-bas. Piti sistema na na. Amo na, pero kung matarong kaya nga empleyado, kung matarong kang empleyado, siyempre mabulubudlay. Kaya bisan kisa, magbakal gani motor, nabudlayan ka pa kung ordinaryo ka lang empleyado. Amo nang iban, sa transportation nila, nagakuangid, nagakinot mga ka-K5. Pero kung mga kawatan sa gobyerno, inang mga bunggaitan, bala nga mga kawatan, na bakal sila mga salakyan, na damo sila sa mapundar mga ka-K5. Anyway, balik na sa normal. Ah, no? May gamay lang tanga pitik para konsensahon man yung mga animal nga niyo. Yung mga makawat nga ara sa gobyerno. Bato-bato sa langit, ang igoon, kag mangakig, kag magsunggod, guilty. Kibalan mo mayari, gididiya sang kwan government office diri sa Kapis, pitkon mo lang gani gamay, nagangore-ngore, diyan kang nagasulusunggod. Mamatsaga mo doon mga into. Kaya masakit kung may pilas mo. Tistingin nyo bala may bagras ka mo, patuloyin nyo sang kalamansi. Di bala mahapde. Anyway, mga ka-K5, in fairness sa iba naman yung mga LZO, why sila gabasi lang sila work week sa or number of hours nga kinanglan sila magtrabaho mga ka-K5. Iba niya flexible. In fact, mga disaster risk reduction management offices, isa ni sa may pinakagamay nga pundo, pero grabe ning obra nila mga ka-K5. Hindi man adlaw-adlaw duga pasan gid sila trabaho, pero kung umabot gani nga may obra ni sila, ti grabe man ang kapakaton nila. Sing ano wala nang sweldo sila mga empleyado da, pero ang risgo sila trabaho aragid. Ilabi na sa tiyon sang kalamidad, emerhensya, no? Dako gidi nga mga risgo mga ka-K5. Pero gamay lang ng sweldo nila da. No? Amo nang pila sa mga imperfections nga nakita naton sa halos adlaw-adlaw sa mga government offices. Dason magkadto kapag sa opisina ka gobyerno mangayo ka bulig, kunway kasang kilala, ligad-ligaran ka lang. Kung kita gani nila imobayo damulog, imobayo yokot, imobayo daan, dusulusing alan ka lang. Kung hindi ka makapuno sa ila panulukan, pahulaton ka sang dugay-dugay, ligad-ligaran ka, unaon pa nilang ila chismis, imbis nga i-cater ka. Amo nang masakit nga nagakatabo mga ka-K5 sa pila ka mga opisina. ang pinakamasakit pagid, no? Inang kubos ka na, mangayo kabulig, papilaon ka sang lawig-lawig, dugay-dugay, damo requirements. Dasun sing ano lang yatag sa imo? Or kung maibulig man, tumbuyon ka pa, pamatsagan sa nagahatag, halin siya bulsang ginabulig. Amo na mga masakit nga nagakatabo mga ka-K5 sa nagkalain-lain ng mga talatapan sang gobyerno. Why pagid kita ka-encounter? Sang opisina mga ka-K5 nga may kliyente, tinang maayo balang pagtatap, kiti nag-exist na dang mga opisyal kag-impliyado sa isa ka-certain nga talatapan para i-cater. I-cater ang ilang mga kliyente. Now, karong ginapasulduan ka da para sa sinang trabaho, hindi mo ma-perform sang insakto, useless ang inyong presensya, dira? Why pagid kita ka-encounter nga may aras ang kubos agakadto sa isa ka-opisina, pasudlon sa opisina nga mabugnaw, operans ang kapi, tubig, biskuit, soft drinks, or candy? Why pagid? Explikaran kung ano mga kinanglanon i-comply, buligan, gaidan kung ano mga kinanglanon i-comply. Hindi pagpakabudlayan. Do ay pagid. Pero kung kampanya mga ka-K5, grabe nga padayaw ang ginahimo mga ka-K5. Pero kung makapungko na sa posisyon, ina nga mga pagbago hindi nila ma-implementar sa mga opisina nga under sa ila sininga pagginaho mga ka-K5. Isa ina sa mga masakit nga ginakulo, ginalukdo sa pila naton ka magkauturan every time may transaksyon sa gobyerno. Dirin lang sa bahin sang Bureau of Internal Revenue. Gakadto ka sa BIR hindi para mangutang. Gakadto ka sa BIR hindi para istorbuhon sila. Gakadto ka sa BIR kay maproseso ka para magbayad ka buwis. Tilang tao ba lang ginimo nila sa taxpayers? Puwerte ka hinay, puwerte ka laba, pabalik-balikon ka pa. Nga nagabayad ka sang buwis. Do ka ironic, no? Nagabayad ka na sang buwis ang obligasyon mo sa gobyerno parang ibanda nga mga opisyal may kawaton, may bakal sa mga propiedad dalin sa kinawatan, may gamiton nga kapital sa eleksyon halin sa kinawatan, pero ikaw nga nagabayad sang buwis. Nga bangod sa imo ginabayad ga buwis kag kontribusyon nagadalaga ng aton nga gobyerno, pabudlayan ka pa mga kakaypay. Masubo, no? Masubo kag kisa dumama ka duka kapoy na ginhi sa ila yaho. Anyway, sa aton si magkauturan, no, do naglayo-layo na ta. Mga pila ini sa mga adlaw-adlaw nga frustrations. Adlaw-adlaw nga experience nga magyan sa aton magkauturan, no. Ang City Hall nagligad gatuig, may pila man da ka mga ginreklamo. Mga ka-K5, gintry ta ganing ma-experience sa malko kung ma-experience. Kung iti masadya, gini daw. Itistingan ta, so far, nag-okay-okay naman. May certain window na da sa may treasurer's office nga permi ginareklamo. Pero lately, do nag-okay naman. Amo na, mga ka-K5, nga kita diri, why kita nag-criticize or nag-call sang attention sa mga natungdan just to criticize them? Para lang ma-discredit or whatsoever. Ang aton diri main purpose nga ma-call ang attention sa mga natungdan kag mag-take sang action kung paano ina ma-address kay nagadala ina sang inconvenience sa pumuluyo sa mga taxpayers, sa mga boss, mga ka-K5, boss nyo. That is why gina-cater na ito ni mga concerns, gina-discuss na ito ni nga mga bagay para matagan ka mo tsansa nga kabinag-binag kag makorek ninyo. Hindi iya, pareha sa iban nga ti kastigo lang ang kastigo without even offering a solution or nagalapaw na. Tikita diri sa K5 News FM, gina-call na ito ng atensyon sa mga natungdan para ma-address. Ti siyempre, mapikon ka lang na iya kag masakitan. Kung kwan eh, kung guilty ka, kung makawat ka, kiti bumalan na yung permigin na tirada ta mo. Mga makawat sa gobyerno, ti mangakig ka kung makawat ka man. Or mangakig ka kung ikaw, isa sa mga nagabinipiso halin sa kinawatan sa imo sininga amoy o kung nagalon.
4: los pueblos.
3: Oh, amo ng mga ka-K5. Sa parts ng city government, balikanta sa city government na interview sa K5 News FM, si Sir Melvin Galagate, no, mga ka-K5 sa Raw City Information Division. Angot sa pag-resumption na, or pagbalik, I mean, sa 5-day work schedule sa mga empleyado sa city government, mga ka-K5. And in fact, dako ang nakinot sa syudad sa pag-shift nila sa 4-day work schedule, pag-istrikto sa paggamit sa elektrisidad, mga ka-K5. Di ang pag-kinot sa syudad, hindi lang magatakop, according kay Mr. Mel Galagate, sa siling pag-resume na sa 5-day work schedule, kundi pa dayon nga mag-kinot ang city government. Yari si Mr. Melvin Galagate sa interview sa K5 News FM.
5: Ang pagwa sa isa ka memorandum order ang aton sa ring alkalde sa syudad, si Mayor Ronnie Deribas, sa tanan niya mga department heads kag unit heads diri sa bahay niya sa city government, nga naga-inform na ginalift na niya ang aton sa ring 4-day duty o kunang compressed work week nga patigayon nga gin-implementar sa aton sa ring city government sa Marso, subong, kag magabalik na aton sa ring regular duty sa paraboton nga May 18 o kon Lunes kanlaw 2026. Base sa yasini nga gin-pahayag, sa yasini nga memorandum nga gin-papanaog, nati ginakonsiderar nga amatamat na nga nag-stabilize ang aton sining economic condition kag para nga ma-ensure ang efficiency, accessibility kag continuity sa delivery of public service kag mapapag-on pag inato naton sining institutional operations, coordination and workforce productivity. Ginapahayag sin niya nga implementation of the 4-day duty o kon compressed work week arrangement in the city government of Rojas ang igalift effective May 18, 2026 kag magapatay gayon na sa niya revert sa ato sa niya regular 5-day work week schedule. So gina-inform ang tanan niya mga officials, employees kag personnel na mag-report na sa niya regular duty para sa work schedule from Monday to Friday at 8 o'clock in the morning to 5 o'clock in the afternoon. Consistent with the civil service laws and regulation. So, amo nang iya siningagin na pagwa na memorandum kag igapatigayon na nga magbalik sa regular duty ang aton sining mga empleyado sa Lunes nganlaw.
3: Si Mr. Melvin Galagate, ang head sang Roa City Information Division, pagkumpirmar no diri sa K5 News FM na starting subong Lunes May 18 magabalik na sa 5-day work schedule ang mga empleyado sa Roa City Hall. Of course, the same man sa provincial capital base naman sa ginpagwa nga memorandum order number 10 series 10 or 101 series of 2026 gagimpirmahan naman. Or Memorandum Order Number 101, Series of 2026, again, permahan ni Governor Freddy Niloto Castro. Gani sa may mga transaksyon sa gobyerno, no, 8 to 5, balik na sila sa 8 to 5, Lunes to Biyernes nga adlaw, mga ka-K5. Magabalik ang Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdog.
4: Foro de los Pueblos.
7: K5 News FM.
4: News FM.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: DTX 500.
11: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
14: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
14: So wow.
11: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
14: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
11: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
4: DTX 500.
9: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: Istoryanta, ano bala ining cystitis? With our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term nga ginagamit. Ginatawag na ton nga bladder inflammation. Ang bladder, dua lang man. Gallbladder, abdo, ang unod. And ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, diri kitaya sa pantog, ihi ang unod. Dua lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag, no? May infection. When you say inflammation sa urinary bladder o kung ining cystitis, dua lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikadua, non-bacterial or non-infectious cystitis, no? Bacterial cystitis o kung paghubag sa pantog caused by bacteria or ining non-infectious cystitis. Dito ko nung tunan ha, ang DTX5 and how it would help sa non-bacterial cystitis.
3: Mm.
14: Simptoma kita anay doc, ang simptoma sang cystitis, gali, gahubag ang imong bladder.
10: Sakit pag-ihi.
14: Sakit mangihi.
10: Sakit
14: tapos
10: likod.
14: Kung mangihi ka, o sa likod mo, sakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihion, doon ginabusisaw ka doc.
3: Mm.
14: And then ang imong ihi, tama ka isog ang baho.
3: Mm.
14: And doc cloudy.
12: DTX500. Inakano, nagpuyo sa uptown barang kay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, bati namon nga may DTX 500.
13: Sa kadlo ka pila ka maginan?
12: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
13: Subong, kamusta?
12: Huwain niyo ginibatsya at maskin gamay.
13: Anong mambal mo sa mga wipe na katumara sa DTX 500?
12: DTX 500 lang, amugin na ang makaayo sa aton.
15: DTX 500!
14: Ano pa? Mabatsyagan nga pressure sa imo nga lower abdomen, kasakit ang balikawang, gusto si Doc Ramil. Low-grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May kinatawag kita usually nga bacteria nga ga-infect sini is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kunara ni siya sa imo abi nga gut. Okay lang man ni siya, pero kun once nga makakadto ni siya sa imo nga urethra, amo niya portal of entry.
10: It will
14: urethra
10: cause a sa bacterial sudan niya. Infection.
14: Correct.
10: Mahubag dai nang iman. Pwedeng ang rason ano sobrang kaon nga tamis
14: isama na
10: mahubag ang imo ano
14: palakaon kasang white bread ano mga starches
10: so mahubag na siya so once nga mahubag na siya you need anti-inflammatory ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500 makabulig sa mga kautura na to nga may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder
16: kagang sobrang paginom sa antibiotics
15: DTX 500
10: para hindi dali maghubag ang mga selulada sa imo nga bladder. Amo na ka importante ang antioxidant, ang work sa ang antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selula. In short, Sir JP, nami gid ang DTX 500 ka i-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga kuana, mga berries-berries sa Amerika.
17: Layo. Layo.
10: 5 years ago or even 8 years ago, nagwa ang gitawag isa sa mga pinaka the best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree, pero sang nadiskubrehan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
17: DSE.
10: DSE, dari nakita naman ang pinaka-the-best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa ang antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan. Kurason, di dali maghubag. Tanan nga mga inflammation, malikawan. Atay mo, dasig matinluan because of the antioxidant. Amo nang bintaha. Hindi kadali magtigulang, hindi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So, wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid, nga taas ang antioxidant. It's DTX 500.
15: DTX 500.
13: Imo pangalan na partner.
26: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
13: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kila tong score gani?
26: 470.
13: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
26: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
13: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
26: 160.
13: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
26: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
15: ako. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
27: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
15: D3 Bio. Ang D3. Gamay Physio. Ang Physio. Gamay D3. D3 Bio. D3 Bio.
28: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyos ang pag-ihersa. Vizio.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
8: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
17: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na. May Ampalaya Extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na.
18: DTX 500.
19: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
20: Saan nag-inom ka?
21: DTX 500.
20: Kailan nalang subong imo?
21: Sugar.
19: Tagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
18: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo kagpan ng sipon.
18: Mighty C, epektibo, garantisado.
25: Kadragsa nga punggot,
29: DTX Beauty Soap.
25: Magaspang nga panit,
29: DTX Beauty Soap.
25: Dala o magputi,
29: DTX Beauty Soap.
25: Puro katol-katol,
29: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrid ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
30: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang Ampalaya Extra.
18: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
31: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
32: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
33: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
32: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
33: Kaya subukan ninyo.
32: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
33: Clinica Deo Fresh.
32: Available now.
18: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
34: isang bala ka lang.
18: Ako,
34: ang linya ko,
18: isang kapsula ka lang.
34: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo,
18: ikapsula mo.
34: Extend.
18: Extend. Superman for Men.
34: Gawa sa maca.
18: Isang herb
34: na nagpapataas ng ating energy
18: at stamina.
34: Like flavowaska.
18: Epektibong sexual potency herb.
34: Stimulates libido
18: and treats sexual dysfunction.
22: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
18: Extend. Superman for Men.
22: Isang kapsula ka lang.
18: DTX 500.
35: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
18: DTX 500.
36: Mapakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
37: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
37: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum, nag-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga